0: Na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Samphon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: XFM.
9: X.
10: XFM.
9: FM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: HI. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo.
1: Bueno, balik tayo. Mga katropa, ang oras at ito sa atin mga kaibigan. 8:05 ng umaga at ito sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider. Alam nyo mga kaibigan, habang tumatanda tayo. Jerry Pilda, matanda tayo. Nararamdaman na natin yung mga sakit sa katawan. Kung sabihin hindi totoo yan, kasi kung 70 na kayo o 80, tapos hindi sumasakit ang katawan ninyo, baka hindi kayo tao. Baka taong robot kayo, ha? Mararamdaman mo yan, eh. May sumasakit na at siyempre napapagod ka na kaagad. Kasi nga tumatanda na, eh. Di ba? Kaya ang maganda yung ako, 54. Diba? Pero 50 pa lang ako, sinimulan ko na, eh. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Oo. Yung kape, yung iniinom mo sa umaga. Tama. Yung iniinom mo sa umaga. Yung kape, may collagen ito. Yung Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may antioxidants. Yung hindi man sabihin mo na parang Superman, na instant, ayos ka na kaagad. Pero mararamdaman mo na may support ka sa katawan. Mga kaibigan, di man natin kailangan biglain yung baguhin lahat yung sistema. Pero para maging healthy ka, pero minsan talagang kailangan mo mag-start dun sa maliit. Okay? Palitan nyo na yung kape ninyo, Brad. Santon Gold Coffee Mix. Kawaya ng Yes to Health. Kilalang kilala nito sa buong Pilipinas. Yes to Health Incorporated. Number one, complementary and alternative medicine provider. Kaluwi, sa totoo lang, yung 13 to 15 na pamasahe sa tricycle, sa panahon ngayon, mataas na ang bilihin. Hindi lang gasolina, kulang talaga kung ganun ang pamasahe. Okay na yung 20 pesos, iparis na lang ang pasahe ng tricycle sa buong Palawan. Pantay lang. Pantay lang naman ang bumababa. Good pre Oyos. Thank you. Good pre Oyos. Gerald Robles. Good morning. Katropa Noel Gabinete. Ding Estrella. Good morning. Vincent Sandoval. Esneri Omis Alpa. Gandang umaga po. Norba Alidin. Sir, gandang umaga po. Pabati naman kami dito sa Barangay Iraan. Rizal Palawan. Good morning sa inyo sa Barangay Iraan. Rojas, Iraan, Rizal, pala. Halos ilang araw na nating pinag-uusapan, mga kaibigan, ang usapin sa oink-oink sa baboy. Dahil sa mababang presyo ng live weight. Inuna natin yung puerto, nakausap natin si Dr. Indira Santiago ng Citibet at meron silang mga proposal na pwedeng solusyon sa panig ng gobyerno. Mga kaibigan, ito yung inaprobahan doon sa second reading, yung livestock center sa Salbasyon. Ang city government ang mamimili ng baboy ninyo sa halagang hindi luging presyo. Kasi mahirap magsabi ng presyo pa ngayon. Pero sabi nila kagabad Luis, 180. Hindi na lugi. Okay na yan. No? Kaysa naman baratin ka ng mga iba dyan na mga middleman. Dito ka na sa 180 o sa kikita ka ng presyo. Approve na yon. Approve na yon. Livestock center. Pero yung pondo, next year pa. Kasi kailangan ng 25 million para paikutin yung one time lang ito, 25M. No, pero papaikutin yung pera, pagugulungin para makabalik sa gobyerno, makinabang ang lahat. Mga kaibigan, kausap din natin yung presidente ng Palawan Hog Racers, si Ma'am Che Alabado kahapon. Mamaya tawagan din natin si board member Ryan, no, kasi yung ordinansa daw na makakatulong para sa mataas na magandang presyon ng baboy sa labas ng syudad, inaaprobahan na raw, pirmado na ni Governor Amy. No? So, kailangan na lang yung implementing agency. Sabi naman ni board member Ryan kahapon, nag-chat-chaba, nag-usap kami ni Ma'am Che Alabado, presidente ng Palawan Hog Racers, na uupuan na ito by this week ng bubuo na ng implementing agency para sa problemang kinakaharap ng mga hog racers natin. Yan yung mga problema. Ito ang isa pa sa problema. Yung mga namimili ng baboy. Kaya maganda nga, mayroong kakumpetensya yung mga middleman. Kasi kung wala, wala kang pupuntahan eh. Sila lang talaga. Katulad nito ha, mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko, na dapat ang mga middleman o ang mga trader ay may mga lisensya yan. May mga mayor's permit. Kasi laki na naman kinikita nito mga taon to eh. Nang walang binabayaran sa gobyerno. Oo. At hindi sila sanksyon ng LGU o ng barangay. Pag nandaya ng timbang, nagreklamo, ano yung kakaso mo? Di ba? Katulad nito, pakinggan ninyo. Hello, magandang umaga po.
2: Hello, good morning po.
1: Bon, lakas mo yung audio niya. Anong munisipyo na nga po, ma'am?
2: Nara po.
1: Nara.
2: Kalatigas.
1: Yan. Mayroong grupo na namili doon kahapon. Hindi na nila binenta yung baboy nila sa grupong ito. Pero yung mga baboy nila, nakandabali-bali ang buto. Ma'am, pwede bang isalaysay po ninyo? At meron silang posted video, no? Kanina na-identify ko kung sino yung isa doon. Kaya ako nananawagan dito sa grupo ni Toto Badyaw. Si Toto Badyaw ay ilang beses na nating naka-enkwentro yan sa radyo dahil sa mga reklamong ganito. Okay? So baka kilala ninyo si Toto Badyaw diyan sa Tagboros. Pakigising nyo siya at sabihin makinig. At tatawagan ko siya mamaya. Ma'am, abang nagsasalita si ma'am, yung posted video nila, pakita natin. Bon. Sige ma'am, pakikwento mo lang ano bang nangyari nung pumunta sa inyo yung grupo ni Toto Badyaw kahapon diyan sa Kalatigas.
2: Bali, nung Monday pa po namin yan inaantay,
1: hindi
2: po pumasok yung asawa ko ng buong maghapon sa trabaho. Kasi sabi nung ahente na si Ma'am Marilyn Valdivia, darating daw po that day. Then, hindi po dumating, pumasok kahapon yung asawa ko, biglang tumawag po yung buyer na yan na pupunta daw po sila. So, pagpunta po nila, wala naman kaming hinala kasi tinamahan namin sa Babuyan, dalawa po sila pumunta noon. Hindi namin nakita yung ibang kasama. Then pumunta po sila ng kasi sabi balikan na lang nila yung baboy namin kasi busog daw.
1: Busog.
2: Pero hindi naman napakain yung limang baboy namin. Tapos pumunta po sila ng abo-abo kasi may kukunin din daw po sila doon. Babalikan nila by 1 PM. Then bumalik po sila sa amin ng alas 2. Pagbalik po nila ng 2 PM, marami na po silang kasama.
1: Nung unang pumunta, ilan lang sila?
2: Dalawa lang po.
1: Okay, so pagbalik ng 2 PM, marami na?
2: Marami na po sila. Puro lalaki po sila.
1: Puro lalaki, sige. Okay. Tuloy mo, kwento.
2: Then, yung timbangan po is na settled na po namin yun. Binago po nila, tinali nila ng mas mataas.
1: Kaninong timbangan yun?
2: Sa amin po yung timbangan.
1: Sige, tuloy mo.
2: So, tinali po nila ng mas mataas yung timbangan na yon. Then, yung gusto po nila sana is doon mismo sa loob ng kulungan magtitimbang. i-manage po yung space doon. Kaya hindi po talaga pumayag yung asawa ko na doon itimbang.
1: Maliit ang so, space.
2: Sa loob, sa labas na po nagtimbang. Oh. Pagtimbang po nila nung una, medyo okay-okay pa nung pagtimbang nila sa unang baboy.
1: Mm-hmm.
2: Then, next na baboy po, nakapaikot na po sila. Pinaikutan po nila yung
1: timbaboy.
2: Timbangan. Opo, timbangan at saka yung baboy, pinaikutan po nila yon. Then, hindi po makasingit talaga.
1: Itong, itong video na pinapakita ninyo, na i-post ninyo, ito yun, di ba? Yung pinapaikutan na nila yung baboy?
2: Yes po, yan po.
1: Sige, sige, oh. Okay.
2: Pagpaikot po nila, is, nagtatanong na ako sa asawa ko, ilang kilo yun, tanong ko ng ganon. Eh, hindi po talaga ma-timingan. Nakapaikot sila, may humahawak. Dinidistract po nila kami sa ano eh, sa kiluhan na gumigewang-gewang kasi hindi mo makita kung ilan.
1: Mm-hmm.
2: So, huli ko na-realize na may humahawak pala sa paa.
1: Sa paa?
2: Sa paa, kasi nakapaikot po sila eh.
1: Yung... ito, nakikita ko. Hindi mo makita yung baboy, makikita mo lang yung likod. Pero yung paa, yung buntot, hindi mo na makita eh. Nakapaikot, hindi, pinaikutan.
2: Hindi po
1: oh, sige, sige, tuloy mo.
2: Kaya po nung sa pangalawa, medyo ano na po kami, medyo aware na kami. So, umabot pa po sa ano, sa pangatlo, yun po, nabagsak nila yung baboy namin.
1: Mm-hmm.
2: Pagka bagsak po noon, medyo napila yung isa.
1: Bakit bumagsak?
2: Parang ano po sila eh, parang taranta na sila eh.
1: Mm-hmm.
2: Sa sobrang dami nila, hindi na alam kung paano ibaba yung baboy siguro po.
1: Natataranta, okay, sige. Pangatlong baboy, okay, sige.
2: Sa pangatlo, ganun din po.
1: Uh-huh.
2: Then, sa pang-apat po, yung ano po kasi, may, yung unang tinimbang nila, yun yung pinakamalaki. Tansyahin po yun is, aabot siya talaga ng 80 plus.
1: 80 kilos?
2: Opo.
1: Okay.
2: Then, nasa ano lang po yun, nasa 65 kilos lang yung pinakamalaki. Then, sa pang-apat po, hindi na po, ano, sinaway na po ng asawa ko yung pang-apat. Sabi ano? Niya,
1: ba't niya sinaway?
2: Kasi nakapaikot po sila, hindi makita yung timbang.
1: Oo.
2: Tapos sabi ng asawa ko, bitawan nyo, mag-alis kayo dyan.
1: Para
2: yung baboy na yun. Opo.
1: Para makita, oo.
2: Ganun naman po kasi yung mga buyer namin dito is dalawa lang talaga yung nagtitimbang.
1: Oo.
2: Tapos pagtimbang, aalis sila para makita yung kilo.
1: Oo, itong grupo na to, hindi umaalis. Pinapaikutan nila yung baboy.
2: Napalo na po ng asawa ko yung kamay nung isa eh. Kasi sabi niya, umalis ka dyan para makita yung timbang. Umalis kayo sa baboy, sabi ng asawa ko po.
1: Oo.
2: And then sa panglima po na timbang nila, yun po yung pinakamaliit. Tapos tumigaw yung asawa ko, umalis kayo dyan. Pag alis nila, hindi naman totally umalis talaga. Nakita ng asawa ko, 75 yung pinakamaliit po. Pero hindi pa ano yun kasi may mga humahawak-hawak pa.
1: 75 yung pinakamaliit?
2: Pinakamaliit po.
1: Okay. Nung yung binitawan na nila?
2: Oh. Yun po, lumagabog po talaga. Nabalik po yung dalawang paa sa kanan.
1: Nako. Yung unang timbang, ilan ang timbang niya? Yung malalaki?
2: Nasa 65 lang po.
1: 65 lang?
2: Tapos may 60 pa po.
1: May 60 pa. Pero yun yung malalaki. Ito yung mga nakikita natin. Yung malalaki.
2: Opo.
1: Tapos ang timbang nung pinakamaliit ay...
2: 75. May ano pa po yun, hindi pa sila totally umaalis sa pwesto. May mga humahawak-hawak pa din po.
1: So, may problema kasi yung malalaki, ilan yun? 65?
2: 65 po.
1: 65. Tapos yung pinakamaliit, 75?
2: 75
1: po. Paano nagkaganon?
2: Yun nga po yun na doon po talaga nagalit yung asawa ko sa nung nakita niya na ano na po, na 75 yung pinakamaliit.
1: Okay, so ibig sabihin, parang nagkadayaan nung una, bakit mas mataas pa yung timbang ng pinakamaliit kaysa dun sa malalaki?
2: Opo.
1: Pero yung bang nung tinignan ng asawa mo yung maliit na baboy, nakapaikot pa sila dun o wala na?
2: Nakapaikot pa po sila. May humahawak-hawak pa din po.
1: Ah, may humahawak-hawak pa.
2: Kaya nabagsak po nila yung kasi nagalit na po yung asawa ko.
1: Nung umalis sila doon sa yung iba, sabi ng asawa mo, umalis kayo dyan. Paano namin makikita yung timbang, nandiyan kayo? So, yung iba umalis, nahulog yung baboy ngayon.
2: Opo, nahulog po nila.
1: Nako po. Ano nangyari sa baboy?
2: Pilay po, hindi po makatayo hanggang ngayon.
1: Patay. Binenta nyo ba? Yung
2: wala po.
1: Ah, hindi nyo tinuloy?
2: Hindi po. Pinalayas po sila ng asawa ko eh.
1: Pinalayas na lang?
2: Opo. Oh,
1: kasi ang tantya ninyo, nasa ilan niya? 100?
2: Mga ano po kasi, yung bali yung pamilya ng asawa ko is nag, ano talaga ng mga baboy, binta-binta, ganyan.
1: Oh.
2: So, yung tantya talaga is nasa 80 plus na pataas po yun.
1: 80 plus pataas.
2: Opo.
1: Oo. Pero dito may problema na eh. Kasi yung pinakamalaki, 65 lang nung una, pinapaikutan nila. Nung sinita ng asawa mo, naghiwalay yung iba, nasa, yung pinakamaliit ay 75.
2: 75 po.
1: Oo. So, hindi ba nakikita kung inaangat nila yung paa? O yung buntot?
2: Bali, didistrakin ka po nila eh. Nakapaikot po sila, tapos gumigewang-gewang nga po yung timbangan. Hindi mo matansya kung ilan talaga kasi hindi nag-steady kung ilan doon yung timbang. Tapos nakapaikot sila, hindi mo talaga mapapansin na may humahawak po talaga sa paa o sa buntot.
1: Ayan, nakikita natin. Kasi pag nagtimbang ka, kailangan bitawan mo, walang hawak.
2: Yes po, yes.
1: Para mag-steady yung timbangan kung ilan talaga siya.

0: pag nakita ng slaughterhouse dito, hindi ko alam kung kakatay nila o ano eh. Parang ano bang labanan dyan pag kami bali?
1: Mukhang hindi na po siya mabibenta eh.
0: Hindi mabibenta, tama. O, tsaka hindi mo siya makakatay yata dito sa slaughterhouse o sa mga katayan kasi may mga ganyang bali. Hindi yata tinatanggap. Kasi yes, baka inaano nila, may sakit o ano.
1: Yes po.
0: O yan ang problema. Kilala mo ba itong mga taon to?
1: Bali si Ma'am Marilyn. Wait lang po.
0: Marilyn?
1: Valdivia po yung punta ko dyan. Siya po yung nag-PM po sa amin na bibili daw po.
0: Oo. Pero hindi siya yung kausap niyo, hindi siya yung pumunta dyan?
1: Hindi po.
0: Okay.
1: At sabi mo lang, may dalawa daw po siyang buyer na pupunta. Paunahan na lang daw po kung sino.
0: Mm-hmm. Pero yung unang pumunta dyan sa inyo, dalawa lang?
1: Sila din po yun. Dalawa lang po sila noong una.
0: Tapos nagdagdag ng ilan na sila? Ito ilan sila? Anim? Lima?
1: Lima po sila nung pumasok na po.
0: So yung lima na to, pag pinaikutan nila yung baboy, hindi mo makikita. Kung hinahawakan nila yung paa, kahit magpaikot-ikot ka sa baboy na tinitimbang, hindi mo makikita kung hinahawakan yung paa o hinahawakan yung buntot para iangat.
1: Yes po. Bali po yung papa ng asawa ko is nasa likod po eh.
0: Oh, nakikita ko dito.
1: Gusto yung niyan tumingin, kaso lang hinaharangan siya, inaano pa siya ng kamay na huwag siya tumingin. Kaya doon po nagalit na din po yun si papa.
0: So may problema, no? May nakikita kayong problema. Yung timbangan sa inyo?
1: Yes po.
0: Gumagalaw-galaw. Hindi ini-steady. Binaba ka agad eh. Binababa nila ka agad pagka nakita nilang ganun eh. Na pumatak ng 65 o 60, okay na sa kanila yon. Dapat bibitawan mo eh. Walang hahawak eh. Di ba?
1: Yes po.
0: Ayun naman talaga ang pagtimbang. Timbangin mo, bitawan mo, tingnan ng may-ari ng baboy, ma'am, itong timbang, 80 kilos. Pero walang hawak yon.
1: Yes po. At saka usual po, dalawa lang po yung nagtitimbang dapat eh.
0: Oh, dalawa. Ito lima.
1: Lima po sila, tapos nakapaikot pa.
0: Paikot. So anong ginagawa ng iba na samantalang dalawang tao lang, pwede na nilang iangat yung baboy para timbangin? Diba?
1: Yung mga, bali yung mga kasama po, didestrakin ka po talaga nila. Pag napansin nila na sa likod ka, iikot din po sila.
0: Oh, yan ang problema nga mga kaibigan eh. Problema na nga tayo doon sa mababang, magkanong kuha nila?
1: Yung usapan po is 130 yung AP apps po.
0: 180? Wa, ilan?
1: Yung 80 po, 80.
0: 80, magkano?
1: 130 po. 130 yung
0: ATF. Sus. 130?
1: Yes po.
0: Talo, di ba? Lightweight?
1: Yes po.
0: Oh, mababa. Oh. Kita nyo, sa kalatikas, 130 lang. Oh. Tapos dadayain ka pa nitong ano?
1: May ano pa po sila. May less pa po sila na 5 or 10 sa ano po.
0: May less pa? Ano yung less? Opo.
1: Pag ano po, pag 79 to 70, babawasan po nila ng 5 piso yung kilo.
0: Bakit?
1: Yun po daw yung ano nila eh.
0: Ay, pambira, no? Mayroon pang bawas na 5 piso?
1: Tapos pag class D po, may bawas din po, bawat baboy.
0: Class D? Ano naman yung class D?
1: Class B daw po yun yung matutulis daw po yung buntot.
0: Pambira, daming alam nito mga to. Diba? Yan, mga kaibigan, no? 130 na lang ang kuha nila, 130. Oh. Pagkatapos may ilan plus 5 pesos?
1: Less 5 or 10 po sila, ganyan po sila.
0: Oh, less 5 o 10 pesos pa oh. Wala. Kawawa ha, Grazer. Ha? Kawawa ha, Grazer. Sige. Ma'am, meron na akong bond, nasaan si Toto Badjao diyan? Nakasombrero? Oh. Ilala ko isa rito eh. Sige, mamanapin ko muna itong mga taon to ah. Kasi, anong mangyayari dyan sa baboy mo na bali-bali ang buto?
1: Yes, sige po. Ano ko din po si ma'am, ano po?
0: May number ka ba niya nung babae, kausap mo?
1: si ma'am sa Facebook

0: lang eh, pero yung number ng buyer meron po ako.
1: Sinong buyer? Itong mga to?
0: Ayan po, ayan po.
1: O sige, paki-forward mo sa number na to, tatawagan namin ha? Okay?
0: Sige po.
1: Sige, salamat. Sige. Sandali, magko-commerce lang tayo, Bona. Sandali lang. At tinatawag tayo ng tanghalan.
2: Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul ang bawat Bullseye.
3: XFM.
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
17: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
6: XFM.
19: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: XFM. XFM.
3: Bueno, balik tayo mga kaibigan. Bira, sumakit yung tiyangkok. Ito to, badyaw. Balik mo yung video. Tawagan mo si... Kasi yung isa, nakilala ni Axel. Ni Axel, ni... Nakilala. No? Yung nakasombrero. Ayan, tingnan nyo. Nagtaka si Mrs. Nung una, dumating sila sa Kalatigas. Dalawa lang. Bumalik ng alauna. Ilan na sila, Bon? Lima. Ang baboy, pagka nagbebenta ka, okay na yung dalawa eh. Maiangat mo na yung baboy. Maiangat mo na. Pero ito, lima. Inisip nung misis na sa Kalatigas na itong ibang tao ay pang-cover doon sa baboy. Pang-cover sa baboy. Kasi pinapaikutan nila, oh, hindi yung tatay ng nagrereklamo ayun, oh, sa likod. Hindi niya nakikita kung hinahawakan yung buntot o para gumaan yung timbang. Ha, mga kaibigan. At saka, dapat pagkatinimbang mo yan, yung baboy, bibitawan mo. Papabayaan mo na nakalambitin yung baboy. At tatawagin mo yung may-ari. Ma'am, sir, yan po, 80 kilos. Ano daw? 80 kilos o 100 kilos po baboy ninyo. Ano sabi? Para walang duda. No? Yung timbangan doon sa may-ari ng baboy yan. Wala siyang duda doon sa timbangan kasi kanila yun eh. Di ba? Ito lang. Ito pa ngayon, ang kahina-hinala, toto badyaw. Ha? Nagalit yun siya, pwede daw mamaya pag off-air na lang daw. Nagalit yun! Itong si Toto Badyaw, bon, pakita mo yung, ito nasa personal account ko, 500,000 views na ito. Ito naman, muntik silang tagain nung matanda. Nandun pa tayo sa kabilang istasyon. 500 views na to, pakita mo. Muntik silang habulin ng taga ng matanda. Alam niyo kung bakit? Ganyan din. Hindi nila bitawan yung baboy. No? At pinaikot-ikutan nila yung baboy, hindi makita ng matanda. No? Na, ayan o, kita niyo, galit na galit yung matanda. Ayan o. Di ba? Alis kayo dyan! Ha? Oo. Ay, hindi nga ganon. Yan o. Kailan pa ito, Bon? Ilan taon na ito? 2 years na ito. Wala ka talaga, Toto Badyaw. Yan o. Nakita niyo yung nakashort na yan? Muntik silang habulin ng gulok niyang matanda na yan 2 years ago. Balik mo doon sa Kalatigas. Ha? Ngayon, hindi pa rin binabago sistema. To! Pambira, maawa naman kayo sa mga aggressors. 1.30 na lang akuha ninyo. May bawas pa kayong 5 piso hanggang 10. Ano na mga charges na yan? Para kayong systems loose. Ha? kaya rin kayo sa kuryente. Systems loss. Ngayon, 1.30 na kuha ninyo, babawasan nyo pa na 5 hanggang 10. Eto, hindi na ako makakapayag dito, ha. Bira kayo, ha. Dalawang baboy ang nabalian ng buto! Paano pa mabibili yung pataharap, patalikod? Ay, wala nang buyer na bibili niyan. Nagkandahulog dahil sa kagagawan ninyo. Oh, ba't nahulog yung baboy? Ba't nahulog? Kasi nagmamadali kayo lahat na maitimbang yan, maibaba, makaalis sa katarantahan ninyo, nakandahulog yung dalawang baboy, bali ang mga paa. Oh. Nasa 80 yon. Papaano nila maibibenta ngayon yan? Paano maibibenta dahil sa kagagawa ninyo? Hindi na binenta sa inyo yung baboy kahapon sa Kalatigas. Alam nyo kung bakit? Yung unang timbang ninyo, nasa 60. 60! Ang pinakamalaki. Yan ba, no? Nakita mo? 60 kilos lang yan. Nung tinimbang ninyo yung pinakamaliit, 75, putsa talaga. Ha? To, alatang-halata na kayo rito, to. Alatang-halata na kayo rito. Kailangan to isang buo, ha? Isang buo. Ha? Yung grupo mo, Toto Badyaw, halatang-halata na kayo rito. Anak ng tinapay. Walang ganyanan, Brad. Ha? Walang ganyanan. Putya naman. Isa kayo sa pinoproblema ng livestock industry sa Palawan. Bagsak na nga presyo. Gaganyanin nyo pa. Puta. Tutuktukan ko kayo isa-isa mga punyeta. Tingnan yung ginagawa ninyo. Tingnan nyo mga kaibigan. Panoorin ninyo. May audio ba yan? Baka may mag-a-oing-oing siya, no? Sige, lagyan mo audio. Panoorin nyo. I-full screen mo. I-full screen mo para makita, oh. Ay, may wiking baboy, ha? Oh, yan, oh. Full screen. Oh. Yan yung ginagawa. Pinaikot-ikotan nila. Oh. Pagkalaki-laking baboy, 60 kilos lang. Tapos yung maliit pa dyan, 75. Paano nangyari yun? Oh. Panoorin nyo. Sige. Oh. Kayo mag-usga. Oh. Nakapaikot sila. Samantalang pwede naman dalawang buhat. Parang bubuhat sila ng truck. Lima sila. Ha? To. Sinabihan na namin kayo noon, eh. 'Di ba? Yung muntik pa kayong tagain ng matanda, eh. Galit na galit sa inyo. Ito, ganun din ang ginawa nyo na naman, oh. Sa Kalatigas. Ang tanong ko sa inyo, bakit kailangan lima-lima pa kayo dyan? At bakit kailangan nakapaikot kayo sa baboy? Yun yung tatay, tingnan nyo yun sa tatay dun sa likod, oh. Pag lumalapit yung tatay, kinukuberan, eh. Pag pinaikutan nila tong baboy, hindi mo na mahalata kung inaangat nila yung paa. O mas matinding hawak, yung buntot. Pag inangat mo yan, bawas na ang timbang. Mga katropa. Ha? Oh. Ang masaklap pa rito, mga kababoy. Hindi na binenta sa kanila yung baboy. Hindi na binenta. Eh, pambir, paano kayo bibenta sa'yo? Yung 80 kilos naging 60 na lang. Oh. Yung pinakamaliit, mas mataas pa ang timbang doon sa pinakamalaking baboy. Punyeta kayo. Oh, ibebenta ko pa ba yan? Yung 80 ko dapat na 80 kilos eh, naging 60. Yung pinakamaliit na tinimbang ninyo, Toto, 75. Nung sinita na kayo ng matanda, alis kayo dyan! Titingnan ko yung timbang. Oh, umalis yung iba. Pinakamaliit, 75. Samantalang ang pinakamalaki, 60. Nung pinapaikutan ninyo, 60 lang ang timbang. Sinong gago ang magbebenta sa inyo? Ha? Ito pa to, ang pinakamasaklap. Bali ang paa, pata harap, pata likod ng dalawang baboy. Papaano ibebenta yan ng pamilyang ito? Walang bumibili ng buhay na baboy na dispalhingado ang katawan. Ha? Balian pa. Pag tiningnan ng buyer yan, ay ma'am, bakit po nakasaklay yung baboy? Eh, nabalian no, kasi kahapon nahulog eh. Ay, hindi yung tatanggapin sa slaughter yan. Kailangan po idaan pa sa city, sa municipal vet o city vet yan. Bakit po? Eh, kailangan no natin magkaroon ng certification kung yung baboy po ninyo ay talagang balian pa o may sakit. Hindi kakatayin yan. Hindi ka bibigyan ng anti... Ano ba ang tawag doon? Yung permit? Kasi bali pa. Yan ang iniingatan ng mga traders. Kaailangan pagdating mo ng slaughterhouse, ang baboy mo buhay. Hindi kakatayin niya ng double dead. Ang baboy mo, baka mo, kambing mo, kailangan hindi bali ang paa. Nakatayo. Hindi bibili niyan kasi may damage yan sa loob. Baka mamaya may ASF pa yan. Kaya ingat na ingat sila dyan. Paano bibilhin yung dalawang baboy na nagkandahulog dahil sa kagagawa ninyo to? Ha? Eh, 80 kilos yun. Anong gagawin nila doon? Lugi ang pamilya. Bago umamot ng 80 kilos yan, mga backyard lang to mga to eh. Kalatigas to eh. Ha? Simula biik, pinalaki nila yan dyan. Magbababoy to mga to. No. Ang gagawin nila diyan, pakakatayin nila yan diyan bago pa ilalako-lako. 'Di ba? Pero hindi na ganoon yung presyo. Ipaliwanag nyo ito. Sino ba yung mga yan? Si Toto Badyo, sino pa yon nandiyan? Ha? Mga bago yan? Oh. Si Toto Badyo lagi naka front page to eh. Anak ka ng sinampalukang ulo ng kambing to. Ha? Lagi ka nalang naka front page. Yung noon sa matanda, muntik pa kayong pagtaga-tagay, nandun ka rin sa front page. Ngayon, nandiyan ka na naman. Kawawa naman yung mga tao, yung mga nag-aalaga. Hirap na hirap sila na pakiusapan ng gobyerno para itaas ang presyo. Kita nyo magkano kuha nila? 130 lang mga katropa. 130. Hindi na nga 135. Lugi ka na nga doon sa presyo. Dadayain ka pa sa timbang. Eh kung nakasagupa nila yung matapang-tapang, hahabulin ng samurai itong mga taong ito. Pumarehas na lang kayo. Naklamba ka naman. Pwede naman kayong kumita dyan ng tama lang sa timbang, di ba? Oo. Pagdating ng slaughter, kakatayin ninyo yan. Papakatayin nyo. Magkano lang ang bayad sa slaughterhouse? Pag na-dress na yan, dadalhin nyo ng lamesa sa talipapa. Magkano pasan nyo sa talipapa? Kita na naman kayo. Di ba? Kayo ang kumikita eh. Ang mga aggressors talo. Ang mga salamesa, nagbabase lang sa benta nyo sa kanila. Tapos gaganyan nyo pa. Tangi ini. Oh, tumatawag kami sa grupo, ah. Kanina pa ako nananawagan sa inyo, sagutin niyo 'to. Yan ang problema. Kaya ako, ha? Ay nagsasabi dito sa dito sa Puerto. Lahat ng traders dito, lahat ng middleman, hindi dapat makapamili ng baboy kung walang mga mayor's permit. From there, makukontrol natin yung mga ganito. Kasi kung may mayor's permit sila at merong ganyang dayaan, masasabi mo na kansilay ng mayor's permit, wala nang karapatang mamili ng baboy yan kung hindi lalabag sila sa ordinansa. Ngayon, wala tayong ordinansa eh. Wala tayong control sa mga taong ito. Ha? Hindi naman natin sinasabi lahat ng traders ay ganyan. Pero dito, magtataka ka. Nakikita nyo, hindi magsisinungaling yung video yan eh. Bakit pinaikutan nila, lima sila dun sa pinaikutan nila yung baboy. Yung nagbibidyo, nasa likod, hindi mo makita oh. Bunti na mo. Walang butas. Walang butas. Dikit-dikit ang mga katawan nila. Hindi nila binigyan ang pagkakataon na makita ang ginagawa nila doon sa loob. Kung hinahawakan ba nila ang buntot? Inaangat ba nila yung paa para gumaan ang timbang? Ang resulta, sa katarantahan, ang kawawang baboy, nagkandahulog, bali-bali ang paa. Ha? Mga kaibigan, kahapon nakuha nila baboy namin. O ito, si Margie. Oh. Si Margie Gausin. Sabi ni Margie Gausin, ito alam nyo mga kaibigan ng XFM Palawan, ito ang opisyal na radio station ng mga magbababoy. Diniklara eh, no? Oo. Oh, concern tayo eh. Ha? Nakaitim. Tingnan nyo sino mga suot nila. Oh. Diba? Nakaitim sila lahat. Parang kulto. Parang may kulto sila. Nakaitim lahat sila. Oh. Ayan, may freedom force pa. Oh. Never quit. Yan, tama. Never quit. Never quit sa Pandaraya. Oh. Naka-uniforme. Men in black. Oh. Sabi ni Margie, oh, kahapon nakuha nila baboy namin. Malalaki rin pero ang timbang nila, grabe. Baba, nung sabi ko na ayaw ko ibigay sa kanila, sila pa galit. Gusto nila ako pabayarin sa expenses nila sa travel and sa tao daw nila. Kay sabi nila, baboy lang namin ginapuntahan nila dito. Grabe pagod gastos, ganun lang nangyari sa amin. Sana mabigyan ng pansin ng ganyang buyer. Oh, Ma'am Margie, magkano ang kuha sa inyo nito? Ito ba sila? Sila Toto Bajaw? Ako ba nabubwisit eh? Ha? Roy! Asahin mo ngayon palakol ko dyan. At may papalakulin lang ako dyan sa Muntible, sa Pulan Lupa. Sobra na kayo, Brad, eh. Diba? Ano pa idadahilan nyo dito? Oh. Yung unang timbang, 65, pinakamalaki. Yung pinakamaliit, nung sinita na kayo, 75. Pucha! Sino? Paano nangyari yun? Yung pinakamaliit, mas mabigat kaysa dun sa pinakamalalaki. Baka nakakain ng kahoy. Ha? Baka nakakain ng kahoy na ipil, yung baboy na pinakamaliit, kaya mas mabigat ang timbang niya kesa dun sa malalaki. Huwag na tayo maglukuhan dito, Alison. Oh. Nakita kita pumasok ka bigla eh. Huwag na tayo maglokohan dito. Ha? Sino bibili ng dalawang baboy na PWD ngayon? Ah, PWD ba tawag doon? Baboy yun eh. Hindi, hindi. People with disability. Tao. Pag baboy na pilay, BWD. Hindi, hindi, hindi. Ah, hindi. PWD, tao yun eh. People with disability. Pag baboy na pilay, ano? Pig with disability. Ay, gago. Pig with PW. Ah, pwede rin. Imbis na people, pig. Ayun, pwede rin baboy with BWD. Baboy with disability. Di ba? Oh. Yan ngayon. BWD. Dalawa, baboy with disability ang napunta doon sa may-ari. Paano nila ibebenta yan, Toto? Badyaw! Sir! Paliwanag na tiyo, Brad. Ano ba ito? Ha? Paliwanag, please. Para hindi naman magalit sa inyo tao. Baka naman may paliwanag kayo kung bakit niyo pinapaikutan yung isang baboy na yan. Toto, badyaw. Boss! Oh, baka may paliwanag kayo, bakit niyo pinaikutan lima kayo? Pwede naman dalawa yan. At paano nangyari? Na yung pinakamalaking baboy, 60 lang. Yung pinakamaliit, 75. What happened? Come on! Paliwanag! Ah. Dudurugin ko kayo ng buong buo rito, tingnan nyo. Ha? I have all the time in the world. Ako tumutulong sa mga hag-racer, ha? Na itaas ang presyo ng live weight. Kung hindi man, maging daan tayo para tumaas ang bilihan ng mga live weight. Dahil alam natin ang hirap ng mga magbababoy. Yan ang nagpapakain sa atin, yung kanilang alaga. Inaalagaan nila yan, pinapalaki, ibebenta para may pakain sa atin, may mailagay tayo sa ating hapagkainan. Oh, tumutulong kami. Di ba? Kasi agriculture, katulad sa Puerto, bawal ang mina. Di ba? Tourism, agriculture, ang pagbababoy, agriculture yan. Di ba? Para may pangkabuhayan tayo dito. Ay samantalang may mga ganito. Huwag niyong samantalahin ang mga tao na kulang sa mga kaalaman. Di ba? Pinagsasamantalahan niyo ang kanilang mga walang kaalamang kaisipan. Iniikutan yan dahil inaangat yan nila. Wala talagang kadala-dala yung mga tao na yan. Manong bong. Ha? O kayo, anong tingin nyo rito? Bakit nila pinapaikutan yung baboy na yan? Lima sila. Hindi na makasilip yung ano. Kasi may ginagawa sila doon sa loob. Diba? Hindi ko papayagan to. Bukas. Magtuos tayo. Paliwanag ni Toto. Ha? Anong gagawin doon sa BWD? Baboy with disability. Bali pa! Sa tingin mo, mabibili pa yun. Walang buyer na bibili sa isang baboy na dispalingado ang katawan. Lalo bali ang paa. Dalawa yun na tago 80 kilos. Ang hirap magpalaki, abutin ng 80 kilos yan para maging good size. Tapos ganun lang. Oh. Bayaran nyo yun, dalawang baboy na yon. Leche kayo. hindi lang impeachment ngayon. Babalikan ko kayo bukas, ha. Kayong grupo kayo, bayaran nyo yung dalawang baboy na yon na nagkandahulog dahil sa kagagawan ninyo. Pira mga to, lahat na lang ng tao, ginagawan yung tanga, eh. Aran nyo naman, lahat ng araw, swerte sa inyo, eh. Ay, pasensya na ako kayo, mga kababoy. Ay, kababoy. Mga katropa, ha. Hindi lang natin papaya. Kasi hirap na ho tayo makiusap sa gobyerno ho, eh. Naitaas na ho yung live weight. O tulungan ho yung mga hag-raiser. Naitama ho yung bilihan. Dahil alam natin ang hirap po nung nag-aalaga ho ng baboy, eh. Kasi mula biik hanggang lumaki yan, eh. Tapos dadayain lang, anak, ng tinapay talaga. Mga katropa! Wala na ho tayong gaanong oras. Abangan ng impeachment trial. Ngayong Linggo, last na ho yan, alas 10 hanggang naiano mo ba yung kahapon yung kay Ma'am Che yung interview natin. Ito tagtarin niyo ng posto, ha. Itong anong to, Bon. Maglagay kayo ng tanong sa tingin niyo. Bakit nila pinapaikot? Hiwala yan, Bon. Bakit nila pinapaikotan yung baboy? Hiwalay natin yan, ha. Mga katropa, sa ngala ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po ang inyong lingkod, Carlo Villarosa. Ingat po tayo sa biyahe. May bagyo tayo si Maymay, ha? At ang oras po natin, mga katropa, isang sandali na lang bago sumapit ang ganap na alas 9 ng umaga. At mga katropa, pitch ba ng baboy? Ba ang hanap? Basakto mga pitch ng baboy yung pinag-uusapan natin, ha? Narito na ang uno pa sa pitch na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Pitch na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta pitch! Uno Plus! Tayo!
4: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: katropa, 6 na minuto makalipas na po ang ikasyam ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Katropa!
1: Magandang umaga mga kababayan, mga katropa! Sa ating pong lahat.
0: Sir Bishop!
1: Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Sir Bishop! Katropa!
1: Ay, kamusta po? Kamusta po? Kamusta? Kamusta po kayo? Ha? Ngayon pong araw po ng Miyerkules. Welcome, welcome sa ating pabalatuntunan.
0: Sir Bishong Katropa.
1: Yes, Sir Bishong Katropa muna. Mga kabayan, makatropa.
0: Sir Bishong Katropa.
1: Sa ngala muna ni Sir Bishong Katropa. Ka Gerald Gales.
0: Sir Bishong Katropa.
1: Mga kabayan, makatropa, na meron lang pong importanteng mahalagang ginagawa para sa bayan.
0: Sir Bishong Katropa.
1: Sa mga oras na ito.
0: Sir Bishong Katropa.
1: Kaya pansamantala ko muna ang ino pong makakasama hanggang ika-10 pa ng umaga, ha?
0: Sir Bishong.
1: Kasi tayo po ay aantabay din muli doon sa isasagawa pong pre-trial. Trial! Impeachment trial, ha?
0: Sir Bishong Katropa.
1: Ay Vice President Sara Duterte, ika-13 araw ba? Oo, yan, ika-13 araw. Ngayong Miyerkules siya. Mamaya po yan, alas 10 siya. Pero pansamantala, mga kabayan, mga katropa,
0: servisyo.
1: Dito muna tayo sa pagbibigay servisyo para sa ating pong mga kababayan na nangangailangan.
0: Servisyo.
1: Na nananawagan.
0: Servisyo.
1: Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, sa ngalan ng ating pong makakapartner sa bagong technical, kay katropang Axel Bon Obaderes.
0: Servisyo.
1: Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Sir Bisho.
1: Napanguna pa rin po ng ating pong station manager, Carl Louis Lorosa.
0: Sir Bisho.
1: Na ginagalit ng mga pagsamantala.
0: Sir Bisho. Sir Bisho.
1: Hindi po natin lalahat. Yung ilan lang po sa mga namimili ng baboy.
0: Sir Bisho.
1: Ginagalit nyo si manager. Ako, awantabay kayo, ha?
0: Sir Bisho.
1: Durog kayo, ha? Ito muna tayo. Huwag muna tayo mandurog. Manawagan lang muna tayo. Tumulong muna tayo, mga kabayan, mga katropa, ha?
0: Sir Bisho, katropa!
1: Siyempre, ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo. Anang Santon Plus!
0: Sir Bisho!
1: Gold!
0: Sir Bisho!
1: Mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Gold, thereby capsule. Sir. Mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kababayan dyan, meron pong mga karamdaman. Yun po mga karamdaman po ninyo, mga kabayan, mga katropa. Ano pa mang uri yan?
0: Sir Bisho!
1: Malaking tulong po itong ating Santon Gold Herbal Capsule. Ha? So, mga kabayan, mga katropa, yung Santon Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule natin, mga kabayan, mga katropa. Gawa sa mga natural na sangkap. Nandiyan yung mangustina. May ampalaya, merong malunggay, may garlic at spirulina. Yung mga sangkap na yan, mga kabayan, mga katropa, may iba't ibang mga vitamin at mineral yan na naidudulot o napapakinabangan ng ating pong katawan para labanan ng banta o kaya talaga meron ka ng karamdaman. Ha? Sa natural na paraan yan, natural ingredients, wala pong balik. Wala pong maaapektuhang mga organ sa ating pong katawan. Ayan, yung ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Available na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika, mga parmasya na nangunguna andyan sa inyong pong mga lugar, sa mga munisipyo. Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ha?
0: Servisyo, katropa!
1: Kaya ikaw, katropa, meron ka bang karamdaman? Subukan mo yung galing at bisa, ha? Ng ating Santon Plus Gold Herbal Capsule. Good morning muna kay katropan Darrell Bert Aurira. Good morning, ha? 142 days na lang. 142 days na lang daw, sabi ni Sir Darrell Bert Aurira. Pasko na naman. Nauuna na pong bumabati si katropang Darrell Bert. Ang Darrell Bert ang mabait on the way from Tagbilaran City. Kadulaga, oh!
0: Sir Bishong Katropa!
1: Kaga!
0: Sir
1: Darrell Bert, good morning, good morning. Manong Ding Estrella, good morning din. Kay Ate Josephine Aburgar Estrella, good morning, good morning. Ayan, ako mga kabayan, mga katropa, ha? sa mga kababayan natin ngayon na abalang-abala sa kanila pong mga trabaho. Kung ano mga pinagkakabalahan nyo dyan. Tropa! May mga kinukuting-ting, bunibuting-ting nyo dyan. Sa inyong mga trabaho man kayo o mga naiwan sa mga tahanan. Sige, habang kayo po ay abala, tutok lang dito sa ating pong programang Serbisyong Katropa. Ha?
0: Serbisyong Katropa!
1: Okay, sa oras na 13 minuto makalipas sa po ang ikasyam ng umaga, mga kabayan, mga katropa, okay na yan, nakabanggit na yan bago mag extra si SM. Banggit niya na yan, na-play na yan ni katropang Axel Bond. Mga kabayan, mga katropa. Iyong pong ano? Iyong pong isasagawang impeachment trial mamaya po yung alas 10, tabay po kayo. Medyo dumarami yung mga ipapatawag daw, ha? Mga binabanggit na mga pangalan doon sa mga resibo na nahalungkad ng prosecution panel. Yung sikat na sikat si Grace Piatos. Bahay mo kayong ipapasubpina na ng impeachment court, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya mamaya, tuloy natin. Mamaya, mayroon pang mga karagdagang mga impormasyon, ha? Mga karagdagang paliwana, mga pinipresentang mga witness ng prosecution panel. Siyempre, dumadaan din nga sa cross-examination ng naman defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Ha? Alas 10 po yan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, dito muna tayo. Servisyong katropa muna tayo. Engineer Ken, may number dyan. Iyong panawagan muna. Mayroon po tayong isang kababayan ang dumudulog sa ating pong himpilan, partikulo sa programang Servisyong Katropa. Mananawagan. Mga kabayan, mga katropa, may pasyente po sa ospital. Lang natin kung ano bang sakit ang kanyang pasyente at ito po yung mga kailangan, mga kabayan, mga katropa, ha? Engineer Ken, andyan na number, ha?
0: Serbisyo Katropa.
1: Diyan sa yan yung number diyan, ha. Paki-call muna kaagad at mapagbigyan agad natin ng pagkakataon na manawagan sa ating pong mga kababayan, especially doon sa mga medyo sobra-sobra, yung pong mga biyaya. Mga kabayan, mga katropa. Maaari po natin yung matulungan yung ating pong mga kababayan na talagang nangangailangan, ha.
0: Serbisyo Katropa.
1: Samantala, yung may isa pa rin tayong kababayan dyan sa may bahagi ng Inagawan. O yung pinuntahan namin nakaraan yun doon sa yung balsa-balsa. Tumatawid yung mga estudyante. Mayroong isa po dyan na kababayan natin ng hinaharas daw, patuloy na hinaharas na mga taga-Bucor. Mga kababayan, mga katropa. Bakit kaya? Mamaya, subukan din po natin matawagan, ha? Mukhang naulitan daw siya. Oo, na maharans. Mga kabayan, mga katropa. Mamaya, alamin din po natin ang kanilang sitwasyon dyan, ha? Mga taga-Bucor, oo, meron daw po. Ang pangaharas daw pong ginagawa yung ilang po yung mga tauhan. Ito ba yan? Kaya sa may inagawan? Ano po ba ang problema ng ating kababayan dyan, ha? At nakakaranas daw po sila ng pangaharas mula sa inyo pong panig. Good morning muna sa mga taga Bureau of Correction, ha? Ano lang po ito? Matagal bang usapin ito? Naman talaga, Sige. Engineer Ken, yung panawagan. Salpak na. Tinatawagan mo na. Unahin na natin yan. Pero bago yan, good morning muna daw kay katropang Echo HLR na nandito sa lungsod ng Puerto Princesa. Aba talaga naman, nandyan sa barangay Santa Lourdes. At good morning na rin daw kay Ma'am April Rama. At ganoon din kay Sir Lambert Rama na nakikinig daw sa mga oras na ito. Ay, magandang morning po sa inyo, Ma'am April and Sir Lambert Rama. Ha? Ganoon din kay katropang Echo HLR. Wag naman sana. May nagtatanong dito sa GC ng ating City Fire. Grabe ka naman, katropang Ken. Bakit gano'n ang tanong mo, ha? Sumulpot doon sa ano sa GC, oh, nagtatanong. Bakit meron na naman bang umalingaw-ngaw diyan na bumbero? Sa iba nating kasamahan sa pamamahayagan. Huwag ka masana. Huwag naman. Ako, 18 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Hindi pa makontak, Engineer Ken? Hindi pa? Yung isa. Yung sa baba. Yung sa Bucor. Diyan sa Inagawan. Alamin muna natin. Tumawag kanina, hindi ko nasagot. Busy tayo. Nag-message naman. Pero try natin, ha? Na matawagan. Ano po ba ang sitwasyon nila ngayon dyan? Ang nahaharas na naman daw sila, ha? Mga taga-Bucor, baka ho nakikinig po kayo. Pwede po naman ninyo po kaming matap. Magpaliwanag o bigay po ng konting impormasyon regarding dito, ha? Nakakaranas na naman po kami, sir, uli ng pangaharas mula sa taga-Bucor. So, muli, ibig sabihin, may nauna na. Anday lang, ha? Medyo mahirap ang signal kasi doon sa area na yon. Try natin kung nasa area pa siya o doon sa bahagi ng Inagawan yan, eh. Inagawan sub na yan, eh. Hindi, Inagawan pala o Inagawan. Ang gulo ko. Kasi yun doon sa may Akasa Tunnel yan. Yung ating pong mga kababayan, mga nagugulay dyan. Mga kabayan, mga tropa. Saglit lang. Kinokontak natin. Medyo mahirap ang signal doon, eh, ha? Naku naman. Ito muna, paalala lang muna, ha, sa ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Especially na po sa mahihilig pong kumain. Maon ng kibaw. Ay, kibaw. Mga shellfish. Kibaw, bakalan, ano ba, sika-chika, dalipuros. Dan! Mayroon pong advisory yung ating pong city government, especially yung ating pong city agriculture office. Local Shellfish Advisory Number 3-2026. Matapos na pong makumpirma sa isang sinagawang pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR, yung pong katubigan ng ating pong Puerto Princesa Bay at Honda Bay. Mga kababayan, mga katropa. Meron po kinakitaan po ng tinatawag na red tide toxin. Naku naman. Kaya yung pong mga shellfish, mga nakukuha dyan sa mga baybay ng Puerto Princesa Bay, meron din sa Honda Bay. Dahil po dyan, mga kabayan, mga katropa, mahigpit pong pinapayuhan ng publiko na huwag munang manghuli, mag-ani o magbenta, mag-transport, lalo na kung pangkain na mga shellfish. Sama na po yung mga hipon o alamang makukuha dyan sa mga baybayin ng mga kabayan, mga katropa. Dahil meron po

0: Tình tu lung mạm. Oh, saglit lang. Naka-loudspeaker po ba kayo, ma'am?
1: Opo, naka-loudspeaker po.
0: Ma'am, baka pwedeng ano niyo muna kasi medyo lumulubog yung boses niyo, ma'am. Nasa loob po ba kayo ng ospital ngayon, ma'am?
1: Nasa bahay po ako yung... Nag-send po ko ng number, sir. Ito na lang tumawag.
0: Kasi... Ay! Meron pa ba isa? Saglit lang, ha? Oo. Pakibigay na lang po ninyo sa technician natin. Ayun, isang number. Katropang Ken. Ang yung gamit niyang cellphone ang may problema, ha? Isang kabayan po natin na na-aksidente. Ito raw po linggo lang. Ngayon po ay nakaratay sa isang pribadong hospital at nasa intensive care unit or ICU. Dahil daw po medyo malala daw po yung tama sa ulo. Itong pong ating kausap ay pamangkin. Uncle niya po yung nadisgrasya. Ngayon po ay may mga kailangan po sila. I-message mo doon sa isang number na tinawagan. Hindi makontak. Malaman lang natin pangalan, oo. At yung kinakailangan tulong. Siyempre, pag ICU, mga kabayan, makatropa, alam naman po natin. Maya't maya yung pag-i-issue yan ng, ano, ng mga reseta para sa gamot. Mga kabayan, makatropa. Yan po ay nasa pribadong ospital. Matanong na natin kung sila ba ay nakalapit na sa ating pong mga ahensya ng gobyerno na naglalaan din po ng tulong. At mabigyan po natin sila ng direksyon, ano po, ha, mga kabayan, mga katropa. Alas 9.27 na po ng umaga. Hindi pa hindi talaga makontak. Okay, sige. Try mo lang. Para mapagbigyan natin yan, ha? Makapanawagan, ha? Mahirap kasi po yung mga kabayan, mga katropa. Alam naman po natin yan. Lahat naman po tayo dumadaan sa mga ganito. O, karamihan sa atin, hindi ko po lahat. Hindi ko po ibig sabihin na lahat. Oh. Pero karamihan, dumaan na po sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Nangangailangan tayo ng tulong. Mahirap yan. Pag sabi nga, halos wala ka nang maisip. Ibang malalapitan. So, itong ating kababayan, babaka sakali. Sa pamamagitan po ng programang Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa!
0: Mayroon pong makatulong sa kanila sa panahon ito na nasa mayroon silang emergency at may problema sa kanilang pong kaanak. Okay, habang yan po ay, ba't hindi matawagan kaya yan, ha? Nasa bahay daw siya, eh. Malayo at ang bahay niya. Igen, ako, mga kabayan, mga katropa. 28 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. Ang bahaging ito ng ating pong palatuntunang serbisyong katropa. Andag naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Tama-tama sa mga gustong magpapresko na dyan. Tapos na sa mga gawaing bahay. Yung mga naiwan sa bahay, siyempre. Yung mga may pasok pa ng alas G's, mga estudyante. Ligo na po, papresko muna. Ha? At ito po ang mainam na gamayin po ninyong sabon o gamiting sabon, mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong Santon Plus Herbal Soap. O gawa po sa mga natural na sangkap. Ha? Na wala pong harsh chemical. Wow, harsh chemical talaga. Yung mga chemical na maaaring pong makasira sa inyo pong mga balat. Lalo na po sa mga may tinatawag na sensitive skin. Itong Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa, gawa po sa mga natural na sangkap. Yan nga po, herbal. Mga kabayan, mga katropa. Gawa ito sa cocos, lucifera oil. Cocos, siyempre, nyog po yan. Mga kabayan, mga katropa. Moringa aloe vera leaf extract. Sidium guava fruit extract. At ganoon din po ng Garcinia mangustana fruit extract. Carica papaya fruit extract. At meron po itong glycerin, mga kabayan, mga katropa. Ha? Glycerin, abay, tumutulong po ito para magkaroon po, ha? Ang tinatawag na natural moisturizer. Yung ating pong balan para po hindi po maging dry. Diba may mga sabon na ano, pag ginamit mo, nakaka-dry.

0: ng balanta. Kasi nga po, mga chemical lang sangkap niya. Pero ito ang ating pong Santon Plus Herbal Soap. Pawang mga natural yung sangkap nito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Doon pa lang sa glycerin, mayroon ka ng natural, mapapanatili nito yung pagkakaroon po ng natural moisturizer ng ating balat. Ha? Yung Carica Papaya Fruit Extract, siyempre naglalaman po ito ng papilin. Mga chemical term, o chemical ba tawag doon? Medical term pala, ayan o. Contains papilin na nagpo-promote po ng pagpapagaling ng mga balat. Ano ba, may mga gas-gas-gas-gas yung mga balat nyo para iwas peklat. Ayan, yung ating Carica Papaya Fruit Extract. Mainam po dyan, ha? Oh, meron din itong collagen. Nag-e-enhance ito ng collagen para maging mapanatili niyang malusog yung ating pong balat, ha? Ilan lang po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga benepisyo maaari po ninyong makamit sa paggagamit po ng Santon Plus Herbal Soap. Ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa, may bibili na rin po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Servisyo Katropa.
0: Saglit lang po, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik ang ating pong palatuntunang
1: Servisyo Katropa.
0: Pagkalipasan po ng ilang mga paalaala.
1: Servisyo Katropa.
2: XFM.
1: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
3: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka
6: pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
0: Alas 9:39 na po ng umaga. Mga kabayan, makatropublic muna tayo.
12: Serbisyo
0: kakatropa. Hindi na talaga matawagan. Kahit yung sa inagawan. Isang number, o, nako, yung sa nananawagan, o, po ma'am, hindi na rin po makontakt yung isa pong ninyong numero. Wala pa naman tayong ibang ano doon.
12: Servisyo!
0: Contact, o, doon sa mga nais pong tumulong ano doon po sa pasyente na yon na nasa ACE, mga kabayan, mga katropa, pwede niyo po silang ma-contact. Itong si Ma'am Shaina Hersaba. Ma'am Shaina Hersaba, sa kanya pong cellphone number. Medyo text na lang siguro doon sa kanya, ano po ha. Sa cellphone number na 0992-375-2147. Shaina Hersaba, yun po yung kausap natin na naputol po, mga kabayan, mga katropa, na yun daw po kanyang uncle ay nasa ACE Hospital, nasa ICU. Ngailangan po ng tulong, financial. Opo, siyempre, mga kabayan, mga katropa, ito ang kanilang pong pamilya, ha? Si Ma'am Shaina Hersaba, yung Shaina Hersaba, yung ating pong kausap kanina lang, ha? 0992-375-2147. Maaari nyo po siyang makontakt dyan, ha? Sa mga nais pong tumulong sa kanila, mga kabayan, mga katropa, ha? Ayan, medyo may problema lang yung kanyang cellphone. Lubog litaw yung pong boses niya. Nagbigay po ng isang numero, eh hindi rin po makontakt, ha? Oo, kaya siguro, pahirapan ng signal. Ayan, ako sa iba pa natin pong mga kababayan, ha, na mayroon pong mga panawagan. Welcome po yan dito sa ating pong palatuntun ng Serbisyong Katropa, ha?
2: Serbisyong Katropa!
0: Bigyan tamo na natin ito, mga kabayan, mga katropa. Panawagan din. Panawagan din para sa ilang mga individual.
2: Serbisyong Katropa.
0: Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, panawagan po ito mula sa ating
2: Serbisyong
0: City Prosecutor's Office.
2: Serbisyong.
0: Mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Serbisyong Katropa.
0: Medyo makapal-kapal ito at kinakailangan daw pong makipagkita itong mga taong aking pong babanggitin.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sa ating pong Office of the City Prosecutor, ha?
2: Serbisyong.
0: Nain na nating tawagan ng pansin. Ito pong si Ma'am Rain Rose Cabrera. Ma'am Rain Rose Cabrera Itome ng Santol Street, San Jose.
2: Sir.
0: Ma'am, opo, makipag-ugnayan daw po kayo sa ating pong prosecutor, kay Prosecutor Jaisel Kicho, ha? Sa Office of the City Prosecutors, on or before, sir, on or before August 11, ha? Mga, Ma'am Rain Rose Cabrera.
2: Sir.
0: Ayan, ha? Mayroon lang po kayong
2: sir,
0: dapat pong malaman or
2: sir, Katropa.
0: Yung may kaugnayan po sa inyo pong isinampang kaso, ha? Ma'am Rain Rose Cabrera Tome ng Santol Street, lungsod ng Puerto Princesa, opo, kayo po ay magtungo sa Office of the City Prosecutor on or before August 11.
2: Serbisyo Katropa.
0: Programang pang-serbisyo publiko, panawagan din mga kababayan, mga katropa, kay Ginoong Gregorio Parcio. Nang San Pedro, dito lang to. Sir Gregorio Parcio ng San Pedro. Ma-Ricardo pong makipag-ugnayan or pumunta sa tanggapan ng piskalya.
2: Serbisyong
0: sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalong madaling panahon. Okay po ay makipagkita ro po kay Assistant City Prosecutor Maria Rodora Untalan.
2: Serbisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa.
2: Serbisyo.
0: May kinalaman daw po sa isang kaso, ha? Kayo po ay inaasahang makatutungo doon.
2: Serbisyo.
0: Sa ating pong City Prosecutor's Office, ha? At ganoon din, mga kabayan, mga katropa, tinatawagan din po si Pat Ervin Forronda. Puerto Princesa Substation o patrolman ito. Sir Ervin, baka meron na itong communication. Ganoon din ko si Ma'am Ginang Rosita Rodriguez ng Mayor's Office.
2: Serbisyo.
0: Ma'am Rosita Rodriguez. Ayan, isang ano naman, madali naman silang magkita dyan, ha? Ma'am Rosita Rodriguez, kinakailangan din po kayong magtungo sa opisina ng piskalya, ha? Sa lalo daw pong madaling panahon. May kinalaman din po sa kaso yung criminal bilang 4171. Ayan, ha? Okay, Sir Nervin De La Torre ng Junction 1. Opo, Sir.
2: Sir Bisyo.
0: Kailangan din po ninyong magtungo ha, sa...
2: Sir Bisyo.
0: Sa City Prosecutor's Office, lalo madaling panahon ha. Ginoong Nervin De La Torre ng Junction 1. Ginoong Jose Lau ng Puerto Princesa. Ayong Ginoong Jose Balbi ng Barangay Tagboros. Kay Sir Jose Balbino, Tagboros. Kay Ginoong Constancio Azucena ng Burgos Street. Kay Ginang Pasita Camora ng Malbar Street. Kay Ginang Julie Bungkag Esteron ng Malbar Street. Yan po yung mga binabanggit po natin mga pangalan, mga kabayan, mga katropa. Kayo, mga sir, mga mama, inihiling ng Office of the City Prosecutors na
2: Serbisyo Katropa
0: na magtungo doon sa Fiscal's Office. Office of the City Prosecutor. Ayan, mga kabayan, mga katropa.
2: Serbisyo.
0: Okay, makipag-unayin po kayo doon sa ating pong City Prosecutor's Office at kinakailangan daw po ang ino pong mga presensya, ha? Makapal-kabal ito. Mga kabayan, mga katropa, unti-unti lang natin, ha?
2: Serbisyo Katropa.
0: Ilang pong mga panawagan na ito nagmumula sa ating Office of the City Prosecutor. Minsan, ganoon din sa Provincial Prosecutors. Mahalagang po yan.
2: Serbisyo. Serbisyo Katropa.
0: Mapuntahan ninyo, ha? Pag narinig yung pangalan nyo, puntahan po ninyo yan.
2: Serbisyo Katropa.
0: May kinalaman po yan, siyempre, doon sa mga kaso. Sir. Maaaring kayo po ang naghain.
2: Serbisyo.
0: Or kayo naman po ang respondent. Okay na?
2: Sir.
0: Sige, balikan natin si Mama Shaina. Oo, inyong pong nanawagan kanina. Okay na yung linya niya. Ma'am Shaina.
3: Hello po, sir.
0: Yun, opo. Sige, balik po tayo. So, yung pong inyong pong uncle nasa ICU ngayon sa Ace Hospital.
3: Ano po, sir?
0: Yung pong pasyente po ninyo?
3: Opo, uncle ko po.
0: Uncle mo?
3: Ricky Harsaba po yung pangalan.
0: Ano po pangalan ng pasyente?
3: Ricky Harsaba po.
0: Ricky? Tama po ba, Ricky?
3: Opo.
0: Oo. Ilan taon na po si Sir Ricky, Ma'am Shai?
3: 42 years old po.
0: 42. Residente po ng?
3: Barangay Luz Biminda po.
0: Luz Biminda, opo. So ngayon po, ma'am, kamusta po yung lagay ni Sir Ricky?
3: Nasa ICU po siya ngayon, sir.
0: May malay ba siya? Nakakausap ba?
3: Nakakamulat-mulat na rin po siya.
0: Okay. Hindi
3: malay na ba si Uncle Knight? Hindi pa po siya masyadong nakakausap.
0: Hindi pa masyadong nakakausap. Okay, oo. Ano po ang rekomendasyon ng doktor, ma'am? Ano ba, sasailalan po ba sa operasyon? Ano po yung mga gamutan na kinakailangan niya, ma'am?
3: Hindi pa po siya operahan po. Tinitingnan pa po kung ano yung gagawin. Pero sabi po, gamutan, alin na yung ginagamutan?
0: Gamot. Mm-mm. Gamot ang importante.
3: Opo. Kasi po yung tama sa ulo, may crack na po yung bungo niya po.
0: Aruy, oo. So, ang kinakailangan po ng inyong pamilya ay pambili ng gamot, tama po ba?
3: Opo, lalo na po bayad din po sa hospital, sir, kasi po nasa Ace Hospital po siya, medyo may kamahalan po kasi doon.
0: Sige po, oo, Ma'am Shai, nasa inyo po yung pagkakataon. Para po manawagan sa ating po mga kababayan, mga katropa, o doon sa tulong na nais po ninyo. Sige po, Ma'am Shai, nasa inyo po yung pagkakataon.
3: Sige po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Humihingi po sana kami ng tulong po para po sa uncle ko po na ngayon po ay critical po yung kalagayan na nasa ICU po siya, nasa Ace Hospital po. Humihingi kami ng tulong kahit magkano lamang po para po pagdagdag po sa gastusin at
0: sa gamutan
3: po ng uncle ko po.
0: Ma'am Shai, may GCash number kayo na pa pwede po nating ma-i-ere?
3: Opo, may GCash number po ako.
0: Sige po.
3: GCash number ko po, 09923-752147.
0: 09923-752147.
3: Opo.
0: Oo. Ingat din po sa scammer, ma'am, ha? Sa GCash, ha?
3: Opo. Nag-post na po ako sa Facebook, sir, na na nagtawag po na scammer, eh buti nga po maalam po ako sa mga scammer, kaya hindi po ko nagbigay ng detalye.
0: Yun, oo, importante yan. Kasi yung magbibigay, magpapadala lang yan, hindi na kailangan pa mangingin ng kung ano-ano, di ba?
3: Opo, sabi ko nga po kami na nga po yung na... May pasyente na kami, baka kami pa ang i-scam
0: mo. Iyon nga, oo. Di bali, oo. Ma'am Shai, dalangin din po ng programang serbisong katropa na agarang gumaling po yung uncle po ninyo, ha? At yung ating pong panawagan, sana po ay madinggin ng ating pong mga kabayan. Meron pong mabubuting loob, Ma'am Shai.
3: Apo, maraming salamat po, sir.
0: Opo, sige po. Maraming salamat din po, Ma'am Shai.
3: Apo.
0: Ayan. Magandang araw po, ha?
2: Servisyo.
3: Thank you po.
0: Thank you po. Thank you, Rena.
2: Servisyo Katropa.
0: Si Ma'am Shai na Hersaba, yung uncle po niya ang nasa Ace Hospital, si Sir Ricky. Na ngayon po ay inoobserbahan. Mayroon daw pong crack yung bungo. Ayun daw po doon sa ospital, ha? Ay kinakailangan po nila ng pambiling gamot. Siyempre, pambayad na rin po sa ospital.
2: Servisyo.
0: Yung pong GCash number ni Ma'am Shai na Hersaba ay 0992-375-2147. Sulitin natin ang GCash po ni Ma'am Shai na Hersaba. Maaari po ninyong padalhan o gusto nyo pong magbigay tulong, diretso po sa GCash, 0992-375-2147.
2: Servisyong katropa! Servisyong katropa!
0: Yan ako naman, oh. Ang hirap talaga mga kabayan, mga katropa, pag meron kang pasyente, ha? Lalo na kung medyo kapos sa
2: servisyo,
0: sa budget, siyempre, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Servisyo.
0: Doon sa mga nais pong magpadala po ng tulong,
2: servisyo.
0: Doon sa GCash number ni Ma'am Shaina Hersaba, 0992-375-2147.
2: Servisyo katropa.
0: Siyam na minuto na lang, mga kababayan, mga katropa, ha? Bago po ang ika-sampo ng umaga. Ang tabay ha, doon po sa impeachment trial. Sa ika-13 araw na yan, ha? Impeachment trial laban po sa ating pong vice presidente, ha? Standby lang, ha, mga kababayan, mga katropa. Sa ngalan po ng ating po nakasama sa bahaging technical, kanina si katropang Axel Von Obaderes, ngayon naman si Engineer... Babalikad. Sabi ko na, baliktad eh. Ngayon naman si katropang Ken Vincent Dancil. Ay, good morning muna, Ma'am Dayan Monggaya, ha? Tristan Wyatt Gulay, Sir Daryl Bert Aurira, ganang patanghal. Ang tabay po, mga kabayan, mga katropa, sa coverage ng XFM Network Philippines, Obaredes. Sabi ko na nga eh, nakakabulol kasi. Sorry, Axel Bona. Ang tabay po, mga kabayan, mga katropa, ha, doon sa coverage ng XFM Network Philippines sa nagpapatuloy nga pong impeachment trial. Ha? Ngayon po yung alas 10 yan para sa ika-13 araw. Ha, mga kabayan, mga katropa. Sakalan nga po na ang buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, katropang, manager, katropang Louis La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, sangalan ni katropang Gerald Gales, pansamantala para sa serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa.
0: Ako naman si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas.
2: Inyong napakinggan ang serbisyong katropa. Nagbigay solusyon sa ating namamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting! Samsung Plus Gold.
8: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
9: XFM.
6: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
6: Ibigay sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
27: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
28: Ice yan!
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
29: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
31: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
32: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
33: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
15: XFM.
16: XFM.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Marcoleta, Senator Judge Marcos, Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian.
19: With 16 Senator Judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
20: Sir, correct lang, 17.
19: To correct, we have 17 senator judges present.
21: Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the journal of the Senate sitting as an impeachment court dated August 4, 2026 and shall consider the same as approved. The clerk of court will please call the case before this impeachment court.
18: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
21: Appearances.
23: Same appearance for the prosecution, Your Honor.
21: For the respondent?
24: Same appearance for the respondent accused. Good morning, Your Honors.
21: Before the chair continues, the clerk of court, through the OSA, is directed to kindly situate the witness at the witness stand for the continuation of his testimony, Mr. Wamil.
28: Thank you.
21: Mr. Wamel, I would like to remind you that you will be continuing with your testimony under the same oath that was administered to you the other day. Do you understand that, sir?
24: Yes, sir.
21: Thank you. When we adjourned the examination of the witness by the counsels for the parties were finished, and we will now proceed with the interjections of the center judges this morning. And yesterday, we already indicated the sequence of the interjections and questions from the senator judges. First to make his interjections would be Senator Rafi Tulfo. Sir, you are recognized. You have 2 minutes and you may proceed when you're ready.
23: Your Honor, may I be recognized first?
21: Yes, what is the pleasure of the Honorable Chua?
23: Your Honor, may we request the counsel for the prosecution, Attorney Kapunan, be recognized, Your Honor.
21: The counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, the designated handling counsel for this witness, may situate herself also accordingly.
0: Thank you, Your Honor. Same appearance. Good morning.
21: Good morning, Attorney Lorna. Senator Tulfo, Rafi, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes, sir.
2: Wag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to.
21: Yes, what is your point of order, Honorable?
2: Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds, when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer?
21: The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case.
2: Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang
21: simulan ni Annika
2: yung oras.
21: Yes.
2: Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na in-audit nyo ang kanilang confidential funds?
24: Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund.
2: Kaya nga, meron kayong mga na-audit?
24: Yes po, Your Honor.
2: At dito sa mga ensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OBP, DepEd under BP SARA, and those agencies na in-audit nyo?
24: Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency, since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations.
2: Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan, chichiria, et cetera?
24: Yan
2: para
24: po
2: sa kanilang mga informants?
24: Yan po ay hindi ko na... pwede. Ang alam ko po, hindi ko po madedetermine based on the documents submitted, since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not.
2: Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OBP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds.
24: Can you repeat your question, for Your Honor?
2: I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP.
24: I do not have personal knowledge na po about yan, since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po.
2: Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons?
24: Wala po akong personal knowledge about yan, since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA.
2: Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon?
24: Yes, for your honor.
2: Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binigyan natin yung circular, COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security, security ng tao ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds?
24: Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hinihingi po namin ay yung proof nung pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po.
2: Correct. Alimbawa, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo.
24: Yes po, Your Honor.
2: Pero ang sinasabi nila, yun daw ay mag-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security.
24: Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999, is already repealed na.
2: Repealed na.
24: Opo.
2: Pero just the same, sa tingin nyo ba yung pagbibili ng chichiria o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgan sa inyo, binigyan ka ng sibo?
24: Hindi po.
2: Thank you.
21: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Next to make his interjections would be Senator Bam Aquino. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Attorney, good morning.
24: Good morning po, Senator. Okay.
3: So, ang common understanding ho kasi ng confidential funds ay secret, pwedeng gamitin sa kung ano-ano, hindi pwedeng ibulgar sa publiko. Hindi po to totoo, no? Meron po talagang rules and regulations sa paggamit ng confidential funds.
24: Yes po, Your Honor.
3: Were you already part of the ICFAO in 2015?
24: Yes po, Your Honor.
3: So yung pinakitang memo noong 1992 at itong memo na pinag-usapan natin na circa 2015, parang magkaiba siya, no?
24: Yes po, Your Honor.
3: Do you know the reason why the rules changed with regard to the usage of confidential funds?
24: Since yung paggamit po nung confidential fund at intelligence fund ay kailangan ng strict accounting and auditing rules. So nagkaroon po ng circular para ma-ensure na yung paggamit po ay properly accounted at hindi po magamit for personal use or okay. Misuse.
3: Yan yung laman ng memo. Pero ang tanong ko, do you know why it was changed? Kasi parang lumalabas magkaiba yung paggamit nito. If you look at the 1992 circular, iba sa 2015.
24: Doon po kasi sa yung circular ng 1999, walang differentiation as to the CIF po. Pero doon sa 2015-01 kasi, doon na in-specify na dapat yung confidential fund ay gagamitin lang sa ganito for civilian government agencies. Yung intelligence fund ay gagamitin lang ng uniform and military personnel as well as yung mga intelligence practitioners.
3: O, kumbaga, nilinaw nung 2015 circular yung paggamit at pag-liquidate.
24: Yes, for Your Honor.
3: And is there a new circular after 2015 or ito pa rin yung ginagamit ninyo?
24: Yan pa rin po yung ginagamit, Your Honor.
3: Okay, second question. Anong pinagkaiba ng AR sa OR?
24: Ang OR po kasi, ini-issue po siya ng mga pinagbilan na BIR registered. So, yung AR naman po, yun yung ginagamit ng agency para proof na binigay nila yung payment or payment dun sa tao na naka-receive noong payment.
3: And it seems na mas katanggap-tanggap sa inyo yung OR kesa AR. Is that correct?
24: Depende po yan, Your Honor. Kapag purchases po kasi, kailangan po talagang OR yung ibigay sa amin kasi dun po namin tinitignan kung yung ginawa, kung nag-purchase po talaga sila.
3: Kasi official receipt, acknowledgement receipt, sabihin ng tao, pareho namang resibo, parehong receipt. Ano pinagkaiba niya?
24: Yung acknowledgement receipt po kasi, ina-acknowledge doon nung recipient ng payment na natanggap niya yung payment. Pero yung OR po kasi, parang yung proof na nag-purchase si agency doon sa pinagbilan nung item.
3: So pwede mong matrace. Kung OR, pwede niyong matrace.
24: Yes po, Your Honor.
3: Kung AR, pwede niyo po ba itong matrace o hindi na?
24: Pag AR po kasi, kung ano lang po talaga yun nandun sa face nung document, yun lang po yung basis namin since document-based po yung audit namin. Pag AR po kasi, makikita lang po doon kung saan binili.
3: Okay, yun lang yung information. Tsaka kung sino tumanggap.
24: Opo, yung pinagbilan po.
3: Okay, dito naman sa tumatanggap, no, allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
24: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
3: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
24: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa ICFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
3: So bawal ang paggamit ng alias?
24: The circular is silent po.
3: Okay. Para sa inyo, kung alias, yung paggamit ng alias ay bawal, so hindi importante kung may ibang tao ito, totoong tao ba to, basta yung pangalan na binigay sa inyo, ang expectation nyo, totoong tao yan?
24: Based on that, kasi ang katulad nga po ng sinabi ko, document-based po kami, so wala po kaming way to determine if this is an alias or not po.
3: Oh, but in general, ang tinatanggap yung dokumento, dapat totoong tao.
24: Yes po, Your Honor.
3: Okay, next. Did you have any, napag-usapan nyo kahapon yung dealings nyo with OVP nung lumabas na or malapit nang lumabas yung AOM. Previous to that, meron ka bang dealings with OVP?
24: Wala na po, Your Honor.
3: So walang kumausap sa inyo, walang nagtanong kung paano to dapat i-liquidate, apart from the meeting which included Attorney Poa?
24: Wala na po akong maalala, Your Honor.
3: Okay. Last question lang, Mr. Presiding Officer.
4: Please wind up.
3: Yung notice, yung AOM, ibig sabihin yan, may chance pa kayong i-correct, di ba?
24: Yes po, Your Honor.
3: Pag notice of disallowance na, may chance pa ba yung i-correct o naniningil na?
24: Actually, the moment that we issue notice of disallowance, ni-require na po yung accountable officers to restitute po yung amount involved.
3: And to your knowledge, is there a notice of disallowance for the OVP and DepEd funds?
24: Wala po akong personal knowledge, pero nakita ko po sa news po, so I was made aware na may ending na po yung OVP 2022.
3: So may notice of disallowance na ang OVP for the 500 million pesos?
24: For 100... 25 million pesos po for the fourth quarter of 2022.
3: So sinisingil na yan kay Vice President Duterte?
24: Yes po, Your Honor.
3: Okay, thank you, Mr. President.
21: Thank you, Senator Judge Aquino. Next to make his interjections is Senator Judge Pangalinan. You're recognized, sir. You may proceed when you're ready.
5: Thank you,
21: 2 minutes.
5: Mr. President, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga, Mr. Witness, Ginoong Mawil.
24: Wamil po.
5: Wamil.
24: Magandang umaga po, Your Honor.
5: Yes. Nabanggit nyo sa inyong testimonyo kahapon at nung isang araw na yung tinatawag na supporting documents kasama dyan ay either sales invoice o official receipts. Tama?
24: Yes po, Your Honor.
5: Okay. Let me backtrack a bit. 10 years kang nasa ICFAO. Tama?
24: Yes po, Your Honor. Almost 10 years po.
5: Okay. Without mentioning the agencies, ilang agencies na gumberno ang na-audit mo tungkol sa confidential funds?
24: Marami na po. Pag sa NGAs po, parang nasa 30 plus na po yung na-audit ko. And sa LGUs, marami na rin po. Hindi ko na po mabilang kung ilang agencies
5: so,
24: na po yung na-audit.
5: So, more than 30.
24: Yes po, Your Honor.
5: Okay. Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
24: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
5: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
24: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
5: Ni isa?
24: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
5: 849 acknowledgement receipts, tama?
24: Yes po, Your Honor.
5: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
24: Yes po, Your Honor.
5: Okay. Sa karanasan mo sa 30 mga ahensya, masasabi mo ba na yung findings ninyo dito sa OVP ay similar o standard ba? O nangyayari rin yung ganung walang official receipt at walang sales invoice sa mga liquidation?
24: Yes po, Your Honor. Since sina-apply naman po namin uniformly yung provisions po ng Joint Circular 2015-01.
5: As in, puro AR ang sinasubmit ng ibang ahensya?
24: May mga agents po, agencies po na nagsasubmit naman ng OR po.
5: So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
24: Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
5: So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at opo, walang official receipt.
24: Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit.
5: At 125 million, no? Na walang, walang sales invoice at walang official receipt.
24: Yes po, Your Honor.
5: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
24: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po yung sinabit, hindi po namin masasabi.
5: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Diba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines, talagang medicines ang binili?
24: Hindi po, Your Honor.
5: Okay. No further questions, Mr. President.
21: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Next for his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. You know, testigo, tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, CP McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
24: Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
4: Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede.
24: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay po.
4: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang Confidential Intelligence Fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
24: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
4: Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random?
24: Yung compliance audit po kasi hindi po wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit ine-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules and regulations.
4: But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat.
24: Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila.
4: Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya ay i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund?
24: Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan.
4: So it's periodic, it's not random.
24: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
24: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinomply ni OVP yung order po.
4: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon?
24: Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po ako connected sa ICFAO.
4: Okay, so hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo.
24: Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.
4: Ayun. So, Ibig sabihin, hindi mo na alam kung, at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito.
24: Yes, for your honor.
4: Thank you very much, Mr. Presiding Officer.
21: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our distinguished Senate President, Senator Gadsalian. You are recognized, sir. You may proceed. When you're ready, you have 2 minutes.
19: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nakita ko dito, no, merong anim na EOMs na in-issue. And meron dito sa anim, non-submission of documentary evidence of payment. Ito ba ay na-fulfill ba ito after nag-issue kayo ng AOM?
24: Based on sa mga na-issue ko po, since ang na-issue ko lang po na AOMs ay for the fourth quarter of 2022, first

0: Yes po, Your Honor.
1: Malinaw po yun.
0: Pag sinabi pong resibo, OR po, pero pag purchase of information, inaalaw po namin yung acknowledgement receipt po.
1: So you allow acknowledgement receipt dahil information yung binili, wala namang industriya na nagbibigay ng resibo for information that they're selling.
0: Yes po, Your Honor.
1: Sa madaling salita po, yung findings po ba ninyo ay batay lamang sa deficiencies in the documents submitted o nakukumpirma nyo rin po na sa pamamagitan po ng inyong independent verification?
0: Ang audit po kasi namin ay document-based. So kung ano po yung nilalaman ng documents vis-a-vis yung provisions ng joint circular, yun po yung nagiging basis for our findings po.
1: So hanggang dun lang sa dokumento na ibinigay, wala na po kayong ibang ginagawa to go out of your way and do your independent findings?
0: Yes po, Your Honor.
1: Ngayon po, Mr. Wamil, Attorney Wamil, para malinaw po sa atin, kayo po ba mismo ang nag-audit nitong bawat transaksyon at naghanda ng initial findings o meron po kayong team?
0: Ako lang po, Your Honor.
1: At kayo lang po ang nagre-review nito bago maging final report?
0: Hindi po. Meron po akong division chief. Siya po yung nag-review, Your Honor.
1: At dun po sa proseso nyo, ano-ano po yung material findings, recommendations, and conclusions na maaaring idinadagdag o inaalis o binabago ng inyong ino-audit? At bakit po?
0: Actually, yung laman po nung na-issue ng AOM, kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po.
1: Sorry? Pakiulit po.
0: Yung in-issue po namin na AOM po kasi kinumpir ko po yun sa aking draft at parehas naman po yung substance nung AOM.
1: Mr. Ramil, from AOM to notice of suspension, and then notice of disallowance.
0: Yes po, Your Honor.
1: Ano po yung mga nabago dun?
0: Kapag AOM po kasi, parang ni-require po namin, based on the joint circular.
1: Sir, ang question ko po, ano po yung nabago? Ibig sabihin, from AOM, nabago po, di ba? Kasi binanggit nyo sa kanila, ito yung hinahanap namin.
0: Yes,
1: wala pa rin po. Nag-issue na po kayo. Sa pangalawang stage, nag-issue na po kayo ng notice of suspension.
0: Yes, po.
1: Sa pangatlong stage, nag-issue na kayo ng notice of disallowance. Dun sa stages po na yon, marami po bang nagbago? Para po kasing sinasabi natin dito, hindi pa rin po sila sumunod sa pangatlong pagkakataon, sa ikatlong stage.
0: Yes, po, Your Honor. Actually, ang na-issue ko lang po ay notice of suspension, pero discuss ko na lang po din yung contents ng notice of suspension. Una po...
1: Sige po, from AOM to notice of suspension.
0: Ay, sige po.
1: So, yes. I'm winding up, Mr. President. It's the same question that I'm asking because we don't want to talk about the notice of disallowance. From AOM to notice of suspension.
0: Okay po, Your Honor. Since nung nag-issue po kami ng AOM, wala pa silang documentary evidence of payments. So sinabit lang po nila yung documentary evidence of payments sa ICFAO upon receipt na nila nung kanilang AOM. And then dun po sa aming notice of suspension upon evaluation of their responses dun sa aming AOM at kasama na rin po dun yung documentary evidence of payments. So dun na po namin nakita yung mga payment of rewards na cash, medicines, and in various goods. Tapos nakita din po namin yung mga purchases nila na walang official receipts or sales invoice na supporting document. And then yung mga date po ng payment ng kanilang acknowledgement receipts ay naka-date po ng December 2023 at yung iba po ay walang date. And then Your Honor, may I be allowed po to refer to the NS for the
2: witness? May do so.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer. This is very important because it shows that the agency were given chances, 3 stages para mag-submit ng hinihingi po ng ating COA.
3: Kindly wind up, Senator.
1: Yes,
3: Judge,
1: this is
3: Joel
1: the last question, Mr. Presiding Officer. Thank you.
0: Yun po, Your Honor. Doon po sa NS po namin, nagkaroon din po kami ng findings na mas malaki yung amount ng kanilang expenditure based on the acknowledgement receipts compared to the accomplishment report ng 150.
1: Which was not present in the AOM.
0: Yes po, Your Honor.
1: Thank you. Salamat po, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Reese Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Yeah.
4: Sir Witness, para klaro po sa mga nanonood, kapag pinag-uusapan po yung confidential and intelligence funds, chine-check pa rin po ng COA kung paano ginastos yung pera. Tama po ba?
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay, so ibig sabihin, kahit confidential ang tawag sa confidential funds, kailangan po sisiin pa rin yung pinagkagastosan. Tama po?
0: Yes po, Your Honor. Kasi public funds po siya.
4: Kasi public funds. Okay. Ngayon, yung mga resibo na hinihingi nyo sa COA, again, para sa mga nanonood, para saan ba talaga yung mga resibong iyan?
0: Ang kailangan po kasi naming malaman kung talagang bumili po sila nung kanilang mga binili, Your Honor.
4: Okay. Kailangan malaman nyo kung talagang binili.
0: Yes po.
4: Yung sinabing ibinili.
0: At doon lang po namin makikita yun sa official receipt or sales invoice po.
4: Okay, OR o kaya sales invoice. At hindi lamang sa mga AR.
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay, unless nga para doon sa pagbili o pagpabayad ng information.
0: Yes po, Your Honor.
4: So, importante talaga na makapagsumite ng mga dokumento at resibo ng mga di umanong pinagkagastosan.
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. Sa kaso po ba ng OVP at ng DepEd, nakapagbigay po ba sila ng mga kompletong dokumento at resibo na hinihingi ng COA?
0: Ang tanging period lang po sa pagkakalam ko na mayroong documentary evidence of payments based on may stay sa ICFAO o yung fourth quarter of 2022 at based po dun sa kanilang documentary evidence of payments for that period, wala po silang sinamit na official receipt or sales invoice, tanging mga acknowledgement receipts lang po.
4: Okay. So yung mga supporting documents na required, hindi ko po pwedeng tanuin kung kaagad nilang naibigay dahil hindi po naibigay yung ibang supporting documents.
0: Yes po, Your Honor.
4: Ni isa po, within any time period after na dapat nilang sumitihin yan?
0: Yes po, Your Honor.
4: Okay. So, hindi ko rin kailangan tanuin kung kumpleto ba ang ibinigay dahil hindi ba kumpleto ang ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
0: Pwedeng pa ulit po ng tanong.
4: Kompleto ba o hindi kompleto yung ibinigay nilang mga dokumento at resibo?
0: Hindi po kompleto, Your Honor.
4: Hindi kompleto. Now, according to the joint circular, kailangan ng evidence of success for rewards payouts. So, itong tinatawag na evidence of success for rewards payments, naibigay po ba ito ng OVP?
0: Hindi po, Your Honor.
4: Naibigay po ba ito ng DepEd?
0: Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa OBP lang po yung may DEPs na naabutan ko.
4: Alright. Pero hindi po naibigay ng OVP yung evidence of success for reward payments.
0: Opo. Pero i-clarify ko lang din po, since ako po yung nag-initially evaluate noong first and second quarter ng DepEd, based po dun sa aking mga na-evaluate na documents, wala din po silang sinabit na documentary evidence of payment. Documentary evidence na of success of the surveillance activities or information gathering activities po.
4: Okay. At sa simpleng salita, bakit importante itong evidence of success sa rewards payments?
0: Diyan po kasi malalaman kung valid ba yung naging payment nila ng rewards po.
4: So kasi dito sa acknowledgement receipt, makikita natin marami-rami po ito, no? Nakalagay na kapag claim sila ng reward. So huling tanong ko sa inyo, Mr. Witness, sa round na ito, ibig sabihin sa itong evidence of success for rewards payments, patunay na meron tayong napala. Merong napala ang gobyerno sa mga operasyong iyan.
0: Yes po, Your Honor. Kaya po namin nire-require na i-submit po yan.
4: Alright. Salamat, Mr. Witness. Salamat po, Mr. Presiding.
3: Thank you,
4: Officer.
3: Senator Judge Ontiveros. Before recognizing the Honorable Padilla, Chair, yes, Senator Lacson, after Senator Soto, I believe. Chair would like to inform the councils for the parties that you may take your seat unless a question is thrown at you by a senator judge so that you can relax. It goes for both parties.
5: Thank you, Your Honor.
6: Thank you, Your Honor.
3: Next interpolate, Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
7: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak?
0: Sa Nueva Ecija po, Your Honor.
7: Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon?
0: Sa Manila po.
7: Manila. Saan po kayo nag-aral?
0: Central Luzon State University po, nung accountancy, and then Arellano po, University ng Juris Doctor po.
7: Ah, okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo na Mindanao, sa Bicol?
0: Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your
7: Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM?
0: Yes po, Your Honor.
7: Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Maubos
0: po
7: yung oras ko?
0: Hindi po matandaan, Your Honor, kung saan.
7: Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol?
0: Yes po, Your Honor.
7: Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte?
0: Sa Camarines Sur po.
7: Sur. Sa Norte, hindi pa po?
0: Hindi ko po maalala kung...
7: Nakaikot na po kayo sa mga bundok?
0: Saan po, Your Honor?
7: Mga bundok?
0: Yes po, Your Honor.
7: Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain?
0: Wala naman po akong na-observe, Your Honor.
7: Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita?
0: Sa news po, may sa mga news. Nabalitaan po ako, Your Honor.
7: Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism?
0: Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that.
7: Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba?
0: Hindi po siya investigation. Evaluation po.
7: Evaluation. Ako, tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry.
0: Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM.
7: Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang.
0: Yung AOM po, preliminary lang.
7: Opo. Hindi po yun conclusion.
0: Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie.
7: Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final?
0: Hindi po kasi we require them.
7: So hindi po final? Boss, kukunti lang po oras ko, hindi po final?
0: Sa AOM po, yung AOM po hindi po final.
7: Hindi po final, opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
0: Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor.
7: Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala?
0: Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor.
7: Ano pong definition niya ng confidential?
0: Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung...
7: Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano po ang pagkakaintindi niyo sa confidential?
0: I'm classified po, Your Honor.
7: Okay. Boss, sa next na lang po akong round.
3: Thank you, Senator Salamat Judge Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
5: Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of disallowance pero andun pa rin sa ikbaw nung na-release yung notice of suspension, di ba?
0: Yes, po, Your Honor.
5: Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke? O fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR?
0: Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor?
5: Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke?
0: Dahil hindi po yan yung focus ng audit namin, wala po may basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo.
5: So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, ganun na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsificado, huwad?
0: Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor.
5: Sinabi ba doon na falsificado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga?
0: Wala pong ganong findings, Your Honor.
5: Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama mahaba ko sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba?
0: Since what with this compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings.
5: Kasi sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension, the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba?
0: Yes po.
5: Tama. Dahil nangyayari talaga, nakakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya, isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi?
0: Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad.
5: Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba?
0: I-clarify ko lang po. Kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters.
5: Ganun nga. Talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court. Tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final.
0: I-clarify ko lang po ano. Yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik agad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to restitute.
5: Naintindihan natin yun, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP?
0: That is a presumption po under the joint circular.
5: Misappropriated by...
6: Kindly wrap up.
0: That is a presumption po. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption.
5: Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi,
0: pero that presumption po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor.
5: Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen?
0: There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular.
5: Kaya nga.
6: Kindly wrap up, Senator Judge Marcos.
5: Yes, I am done, but I have questions kung may second round.
6: There will be a round two, and I will register you, Senator Judge Marcos. Thank you. Senator Judge Ejercito is recognized. You may proceed, sir. And when you're ready, and you have 2 minutes.
8: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdag ako na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information, ang sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilala ng mga confidential informant?
0: Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry.
8: Well, yung hindi, kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Doe's, Jane Doe's, o Juan de la Cruz? Kasi alam naman natin na ano to eh, binambibilit, binamba reward for information na syempre pinoproteksyon din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies, yung identity, no, ng mga informants.
0: Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular.
8: So tanggap 'yon. Halimbawa, nakita niyo yung medyo parang kahit yung mga pangalan eh mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pang intelligence sa gathering.
0: We based lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor.
8: Tapos meron ding ano, no? Dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential form. May coordination with law for enforcement agencies. Tama po ba?
0: Yes po, based on the joint circular po, Your Honor.
8: So, doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, PAP, PIDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang, halimbawa, OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs.
0: Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor.
8: Dahil sinasabi ng ano no ng joint circular, kung hindi ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies.
0: Yes po, based po on the joint circular, Your Honor.
8: Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination?
0: Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor.
8: Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamil, no? Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa confidential intelligence fund?
0: Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po.
8: So, para sa record, last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakalon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal na pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiira na pananagutang administratibo, civil o kriminal?
0: Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor.
8: So last question, Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or ano lang, legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability?
0: Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po.
8: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
0: With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for...
3: Attorney Wamil, listen to the question, please.
0: Okay, it is,
3: unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct?
0: Yung decision po... final na, Your Honor.
3: Kasi, inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA
0: executory na po,
3: appealed
0: Your Honor,
3: to the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final.
0: Yes po, Your Honor.
3: That is a correct statement.
0: Opo.
3: Thank you. Senator Judge Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes.
9: Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony, August 3, upon direct examination by the Prosecution Counsel, you were presented representative samples of selected forms. The questioned 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct, Bayon?
0: Yes, po, Your Honor.
9: All right. Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na meron, wala naman kayong observations, ano?
0: Yes.
9: Sapagkat ang pinagamitan ng pondo ay naaayon sa nasabing circular. Tama ba?
0: Yes po, Your Honor.
9: Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Encimada, Mary Grace Piatos na 70,000 for medicine, walang support ng documents. Kaya gumawa kayo ng observations.
0: Yes,
9: tapos
0: po, Your Honor.
9: Yung doon naman kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000 at Patty Ting na 150,000. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba?
0: Yes po, Your Honor.
9: That's the way I recall it. Alright, okay. Now, ito ngayon ang tanong ko. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents?
0: Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor.
9: My next question will not be answered because tatanong ko ilan yung walang observations.
0: Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor.
9: Please.
6: You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire.

0: Based on this provision po, yes, po, Your Honor.
1: You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso ngayon, di po ba? Are you familiar?
0: Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor.
1: Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang inisyo, failure to liquidate na yon? Yes or no?
0: Yeah, no pa po.
1: Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin?
0: Hindi pa rin po.
1: Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin?
0: Wala pa rin po.
1: Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension?
0: Based on the definition po kasi yung...
2: Upang itago ang mga pangalan at detalye ay... Wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
3: XFM News Nationwide.
4: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig kung saan nabanggit na personal na nagtungo si Poa sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay Poa na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Chisa Escudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si Poa. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si Poa sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla, si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, o yung nga pong COA ICFAW, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
3: XFM News Nationwide.
4: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at nanatili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
3: XFM News Nationwide.
4: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libu-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ng teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapakita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ang grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
3: Live report.
6: Formal lang sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa 2 flood control projects sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na 2 magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ng mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highways o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng 2 proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayunman sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Desyembre kaugnay ng 2 flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa 2 umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kahabaan ng Pariyong Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa ng magkasanib na inspeksyon sa mga proyekto upang mapatunayan ang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
7: Nananatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ng biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, X7 News.
2: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31.
8: Inilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa ilegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng ilegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
4: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa ilegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
9: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang humaharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang

0: Kita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huling namataan 185 km west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay ang maximum sustained wind 65 at pagbugso 80 km per hour.
2: Katropang Bati, dahil dito nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, the northern and central portions of the La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
1: Signal number 1 naman, mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
2: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muling na-recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamal ang wala na itong napanalunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyon sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Team Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6th winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Sabang nagambag si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa, umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
0: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating pong balitang extra, mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.

0: Report. Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Tatay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging, Barangay Kulong, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bulsay ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Tatay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugo ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa Bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa buhay ay gabay. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy. Ito po yung link ko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng Years to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin. Ang isa sa ating pong banday kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, good morning po.
5: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka-kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatiling kaantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
4: Of course, tayo po yung napapakinggan mga ka-wellness sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganoon rin sa iba pa mga partner stations na nakahook up po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Years to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin po mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? O, search lang, Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanunood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang ating po mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ay pipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan ang mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha? Kung meron kayong mga katanungan, Huwag magatubili na itanong yan sa atin pong numero. Ati pong sa X-Line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasayalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng ating pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yestro Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto, ha? Especially sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa, ha? Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayo maka-avail ng ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
5: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag sa ating pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa ating pong mga clinic. Yes, Doc El, may libreng konsultasyon service. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ano, ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po 'yan maa-avail sa ating buong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
4: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, ay bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch,
6: Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
7: Sunphone Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
7: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilis ang kabutika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sunzone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasintensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon, ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
5: Wow.
4: Ano? Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming ano numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas ano over 300 deaths daily.
5: Wow.
4: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer mga ka-wellness ano and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po ano at 110,000 dyan ang related to death or mortality ano at yung mga leading cause dyan partner yung breast cancer yan yung number one sa mga kababaihan ano sa mga lalaki meron din pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki kadalasan talaga is mga kababaihan ano lung cancer ito kahit sino pwedeng tamaan po nito mga ka-wellness ano colorectal cancer and liver cancer napakarami din Doc Ron ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers ano mga key challenges dito and statistics ano yung late stage over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
5: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na nasa late stage na stage 3, stage 4 na.
4: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, medyo nalilate na tayo. Ano kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ba-detect, ay mas madali ang treatment, ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha, to 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yon o na da-diagnose
5: late na, stage na
4: late na. Mm-hmm. Yun lang ano, ang masaklap po doon ano. Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga 'di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India yung iba at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating po mga ka-wellness about this cancer. Mm-hmm. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
5: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga selula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga selula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is nagpapatubo pa siya ng panibagong cells or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga selula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
4: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga selula natin. Ang problema, yung mga selula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
5: Hindi siya normal na cells.
4: Yun ang pangit doon.
5: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
4: Tama,
5: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag ka sinabing benign, wag na kayong mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makakalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang tinatawag natin pagbiopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag ka nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap siya kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan, yun po yung tinatawag natin na metastasis.
4: Uh-huh.
5: O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
4: Mm-hmm. Ang pinakaproblema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya?
5: Mm-hmm.
4: Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
5: Mm-hmm. According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
4: Mm-hmm.
5: Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
4: Mm-hmm.
5: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang isa, hindi madami.
4: Oo.
5: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
4: Mm-hmm.
5: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, ano ang gagawin?
4: Iwasan.
5: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
4: Mm-hmm. Yan.
5: Oh. Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
4: Mm-hmm.
5: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment and also healthy na mga pagkain. And of course, kalimitan is yung mga population na mahirap kumbaga yung water source nila is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nakakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
4: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
5: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol.
4: Mm-hmm.
5: Physical inactivity.
4: Mm-hmm.
5: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, obesity. Mm-hmm. It could be a change
4: reversed
5: of lifestyle.
4: Oh.
5: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol once a month could brought a person or a woman to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
4: Mm-hmm.
5: Isang baso lang.
4: Oo.
5: Kada buwan.
4: Mm-hmm.
5: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is ano eh, kapag samahan ng tropa-tropa, mm-hmm. pagka swelduhan, o di kaya pagka lingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas mm-hmm. na tinatawag natin breast cancer.
4: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
5: Oh, so,
4: sinagawa ng common.
5: Meron kasi, may mga ano din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction. Mm-hmm. And might be, nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung yung peer pressure na sige tagay ka tagay o ganito para you will feel you belong
4: nakakansawan pagka hindi tumatagay
5: yun ang problema and some other are because of yung kanilang mga struggles hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para makapagpahinga naman ang utak and kapag nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom it becomes yung tinatawag natin addiction na later on so also physical inactivity excess body weight could be lowered by exercise and lower alcohol intake or no intake of alcohol also. So esophageal, kidney and pancreatic cancers linked to obesity, smoking and alcohol so tatlo talaga ito no.
4: Oo.
5: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
4: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila. At mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan. Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
5: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
4: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
5: Yes.
4: Ano?
5: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is, kumbaga, powerless sila or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din. Yeah, assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
4: And then meron din mga ano, Doc, dyan. Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction.
5: Well, actually, ganito yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco. Para unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabagoy or matanggal yung addiction na yun simply because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing and detoxification program would greatly help sa kanila.
4: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
5: Mm-hmm. And patuloy tayo doon sa tuberculosis, mm-hmm. also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat. Mm-hmm. Lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. Mm-hmm. According sa ano, ito ha, this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito, children who eat more than 12 hot dogs per month
4: grabe.
5: Have a 900% risk of childhood leukemia.
4: Mm-hmm.
5: Mapapansin natin bakit kaya may mga bata, nang bata-bata pa merong cancer.
4: Mm-hmm.
5: Isa sa ano dyan is yung consumption ng hot dog. 900% mm-hmm. kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hot dogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon sa anak, hot dog and egg.
4: Mas doble.
5: Mm-hmm. Kaya nag-i-increase at 900%.
4: Mm-hmm.
5: Children who ate at hot dogs one or more times a week, mm-hmm. isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
4: Mm-hmm. Grabe.
5: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, ibinuntis yung bata.
4: Mm-hmm.
5: Tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog. Ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month.
4: Mm-hmm.
5: And then before conception yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia.
4: Mm-hmm.
5: Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ay pinanganak may leukemia.
4: Mm-hmm.
5: Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
4: Magulang.
5: Oh. Sa nanay naman, mm-hmm. children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy
4: mm-hmm.
5: had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata.
4: Mm-hmm.
5: Oh. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat, pinoproduce kasama yun.
4: Mm-hmm.
5: Itong tinatawag natin na nitrates.
4: Mm-hmm.
5: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
4: Mm-hmm.
5: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, mm-hmm. red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup,
4: mm-hmm.
5: ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers,
4: mm-hmm.
5: including leukemia.
9: Ms. De Campo, please raise your right hand. You, Silene May L. De Campo, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
10: Yes, po.
11: Kindly sit down, ma'am. Attorney Gapunan, I understand that you will be doing the direct for this witness?
10: Yes, Your Honor.
11: On the part of the respondent, may I get your name, counsel?
10: Yes, Your Honor. Hello. Okay. Attorney Christine Ferrer for the defense, Your Honor.
11: Attorney Christine Ferrer for the respondent. Attorney Gapunan, you may proceed when you're ready for your direct examination of this witness.
10: Without permission of this honorable court, good afternoon, everyone. Mr. Presiding Officer, Senate President, and Honorable Senator Judges. Before we proceed, Your Honor, I think it is evident from the boxes in front of us that after the first witness, where we had emptied four boxes, we have 11 boxes remaining, Your Honor. As may be seen here, and therefore, we find it necessary and useful to go through a stipulation with the defense counsel. Your Honor.
11: Counsel may proceed.
10: For easy reference, we will likewise be flashing this on the screen with the kind permission and showing documents as we progress to the defense counsel. Your Honor, please, also, as a blanket manifestation, we wish to state that the documents that are going to be presented are really common exhibits marked both for the prosecution and for the defense in the pretrial conference and likewise is part of the pretrial order of this honorable court.
11: Counsel, may I ask if you have a prepared list of documents for stipulation similarly to what you had yesterday.
10: Yes, Your Honor, we will be flashing them.
11: No, can you furnish the chair with a copy of the same so that we can follow?
10: Yes, Your Honor.
11: The Sergeant-at-Arms is instructed to kindly get a copy of the list of documents for proposed stipulation.
10: Likewise, Your Honor, for the rest of the impeachment court, Your Honor, we have them flashed on the screen. The first document is letter response dated March
11: 13, 2024. Hold on, counsel. Have you furnished the respondent or counsel who responded with a copy of the list?
12: We have no copy of that.
10: It's on its way.
12: Thank you.
11: You have a copy, Attorney Christine?
12: I don't have a copy yet, Your Honor.
11: Kindly furnish. Court will declare a 5-minute recess so that the counsel for respondent can review and go over the list to abbreviate the proceedings. Kindly go over it, Attorney Christine, and your fellow counsels for respondent, in order to be able to manifest which among these documents you're willing to stipulate. Court declares a 5-minute recess.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas.
1: Number 3 is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng santon na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention. By inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual reduced modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng santon is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking santon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
2: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha na products natin, yes, yung Santon Plus.
1: Yes.
2: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun ang mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or tagabantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano sa customer kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer. Eh sabi niya wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santon Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santon capsules natin, Santon Plus Herbal Capsule o yung Santon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products. Ang problema dun, Doc, yung iba naman iniisip nila, baka isipin ng iba, ah, meron naman palang Santon Plus, meron naman Santon Gold, eh inom na lang ako nito araw-araw, dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw, eh okay na yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits, kahit ano na lang, wala nang pili. Hindi po ganun, mga ka-wellness, ha. Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan. Without makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing or without modifying your lifestyle o yung inyo pong diet, mga ka-wellness, ha. So nandun pa rin yun, Doc, ano? Kumbaga, ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung tawagin. Kung baga, hindi yun garantiya na pag iinom ka ng mga suplemento natin, eh okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh wala nang problema. Hindi po ganun, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, eh atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magutubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Bring Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
7: Zagron Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin, ano? Patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
1: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
2: Yeah.
1: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung nahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa panglinis ng pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan niyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially doon sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka problema na nagko-cause ng tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
2: Mm-hmm.
1: Actually, it destroys brain cells. Yung tinatawag natin na alcohol, and that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung yung willpower sa pag-ayaw ng pag-inom na. So ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yung antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark-colored ng mga pagkain.
2: Mm-hmm.
1: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant, kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, is iniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
2: mangustin.
1: Ng mangustin. So doon po yun nakukuha, and that is ang extracted form niyan, yun ang nilagay po natin sa atin pong Santon Plus Gold and sa atin pong Santon Plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahili kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon colon cancer. Mm-hmm. Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
2: Yan.
1: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent na tinatawag natin ng cancer cells sa colon.
2: Oh.
1: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Mm-hmm. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin. Kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Mm-hmm. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
2: Tama.
1: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells or ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
2: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity sa pag-control ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gano'ng karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
1: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Especially sa mga may breast cancer and tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold 2 capsules 2 times a day.
2: Mm-hmm.
1: Dalawa sa umaga para sa kumbinyente din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi.
2: Mm-hmm.
1: So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver.
2: Mm-hmm.
1: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
2: Mm-hmm.
1: So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos ng tinatawag natin na cancer.
2: Mm-hmm.
1: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history na tinatawag natin na cancer history.
2: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayong family history.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
1: cells.
2: If meron kayong history talaga na nandun sa family ninyo, tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi ng Dokron.
1: Yes.
2: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan in order na maka-coop up yung mga cells sa inyo pong pangangatawan. Ha? So yan, mga ka-wellness, ha? Isama po ninyo ating suplemento, especially yung Ultimate Trio natin. Mm-hmm. Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, i-text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
9: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
2: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batiin ko lang Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa sa atin pong Facebook. Ayan, maluwag sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po niya dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So, hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Ito, Doc, may katanungan dito. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
1: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
2: Yun, oh.
1: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pacheck po kayo kapag pagka ganyan ang problema ninyo. Mas maganda ipacheck po ninyo yung uric acid ninyo. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold, one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapatas ng uric acid, especially yung mga yung mga lamang loob. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo-lalo na yung also yung tuyo at saka yung bagoong. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi pa bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
2: Oo, maligtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages o doon sa mga tinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. At minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid kasi isa rin yan na factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, parang yung mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
1: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng cartilages.
2: Oo. So drink kayo ng Santone Vitamin C, tapos higop kayo ng Santone Gold Coffee Mix dahil may collagen na yan.
1: May collagen.
2: Since pagka umedad na Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Kasi yung collagen

0: pwede nilang i-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
1: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
0: Mm-hmm.
1: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
0: Mm-hmm.
1: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, wag nang pasobra, kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
0: Mm-hmm. Yan, ha?
1: Walang overdose.
0: Pero yung usual na pagkakape natin,
1: yes,
0: di ba? Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
1: Yeah.
0: Yung iba naman, 3 times a day.
1: Yeah.
0: So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Kung meron kayo mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan. Mm-hmm. Like for example, may diabetes sila, mm-hmm, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
1: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santon Plus Gold, kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
0: Yes,
1: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
0: Oo. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto.
1: Puerto Princesa. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
0: Yeah, so
1: as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic, kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis na makarecover.
0: Tama po.
1: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan nyo na lang si clinic natin dyan sa Puerto Princesa. Nandyan naman si
0: Doc Gemar.
1: So Doc Gemar. At sigurado 3 to 4 days wala na yang sakit at himay pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
0: So pwede nyo bisitahan yung wellness clinic natin dyan sa DZRM Plaza. Dyan po yan sa Barangay San Manuel. Kung nagkakamali, right side along North National Highway. So, pwede yung bisitahan ng ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan, ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng iyong pong pangangatawan. Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Yastro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Paano, Doc? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nanghatag daw sa radyo dito ang XFM.
2: Of the Office of the President and the second quarter documents of the Office of the Vice President. The first quarter is 519 documents. The second quarter is 530 documents, or a total of 1,049 documents, Your Honor.
3: Counsel, the copy you gave me is different from what you just read. The copy I have is Exhibits P1-8-849 to P1-8-1898. And it covers ARs for the period February 6 to March 29, 2023 for the first quarter.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Anna. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.

0: XFM. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Sunzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Something plus cold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Enjoying time, mga katropa. Garap na pong alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang oras na alas 4:01 na po ng hapon, hatid naman po sa inyo yan ng Uno Plus Feeds. Para po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan na may alaga pa ng mga baboy. Feeds po ba ang hanap nyo, mga katropa? Mag Uno Plus Feeds na po kayo, ha? Feeds na de kalidad. Meron po itong Immunized Immunity Builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyong pong mga alagang baboy, ha? Para may panlaban sa sakit, mga kabayan, mga katropa, ha? At para po makatiyak na ang kita po ninyo ay lalago, Uno Plus Feeds. Siguradong wala pong lugi. Feeds na dekalidad. Uno Plus ang kabalikat nyo sa asenso. Basta Feeds, Uno Plus Feeds na po, mga katropa, ha? So, mga kabayan, mga katropa, welcome, welcome, welcome na po sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon. Ang ating pong palatuntunang asintado. Opo, hapon na naman. Hapon na naman ng Miyerkules ika-5. Ika-5 na po sa buwan ng Agosto. Ang bilis, ha? Anong ka-Sabado? Uno pa lang. Ngayon, asinko na. Ganun lang kabilis. Asinko na po ng buwan ng Agosto, ha? Taong 2026. Mga kababayan, mga katropa. Sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging Technical Engineer Moises Acosta, ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong Station Manager Carlo Villarosa, katropang Alison Salvatos po ay nagmamagandang hapon na po sa inyong lahat. Sa ating pong mga katropa sa ang mampung bahagi o sulok kayo ng lalawigan ng Palawan. At ganoon din po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? So, medyo mahangin na labas ngayon, ha? Kala ko kanina uulan kasi may namumuong mga kaulapan, ha? Sa bahaging timog ng ating ito sa lungsod. Bigla naglaho tapos umihi pong malakas na hangin. Mahangin pala. Hangin, hindi po malakas, ha? Hangin lang umiihip. Sumasayaw yung mga sangay, ha? Sa mga puno sa malapit sa ating pong istasyon sa Libi San Pedro, ha? Pero kanina bago yan, alinsangan, diba? Mga kabayan, mga katropa, iba dyan naka-siesta, naka-idlip, at ngayon ay magme-merenda naman. Yun ang masarap doon sa lahat, mga kabayan, mga katropa, ha? Merienda, merienda time na! Pag ganito yung panahon, kahit medyo maalinsangan, hindi talaga mawala sa ating mga Pilipino yung pong kape. Coffee is life nga. Kahit maalinsangan yan, kahit bumabagyo, wasa makasave ka lang ng kape, nako talaga, sold na yan, ha? Eto, mga kabayan, mga katropa, yung kape nating Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ito, masarap na inumin sa mga gintong oras ng hapon. Habang yung iba nating mga kabayan, mga katropa, lalo po sa mga opisina, mga sa trabaho, yung mga medyo na-exhaust na o medyo stress na doon sa kanilang trabaho. Yung iba naman, hindi po sa trabaho na i-stress, kundi sa katrabaho. Hayaan nyo lang yung katrabaho nyo. Isipin nyo po yung sarili nyo, ha? Ma-relax ka muna. Pwede ka namang mag-excuse muna kay Bisora. Hindi mo lang, sir or ma'am. Coffee break muna tayo. Pang-refresh siya. Kasi nga, 4-day work week pa rin ang setup. So hanggang alas 6 pa yung ibang opisina ng ating gobyerno. Diba, mga sir, mga ma'am? Kaya coffee muna, coffee break. Narito ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Oy, Santon Plus Coffee Mix. Sabi ko nga kanina, mild coffee. Non-caffeinated. Kaya doon sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan na nag-aalangan na magkape sa gintong oras kasi baka hindi araw silang makatulog. Mamaya pag-uwi. O ito, mga kabay, mga katropa, kung saan ka uminom ng Santon Plus Coffee Mix, masasarap ang tulog mo. Opo, mga kabay, mga katropa, ha? Dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay gawa po ito ang sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Mainam ito sa mga kabayan natin, mga katropa, dyan na meron pong tinatawag na hyperacidity. Yung mataas pong uric acid level sa katawan. Diba? Minsan, pag nakakainom kayo ng kape, na non-healthy, diba? Biglang hapdi na lang ng sikmura. Yung iba dyan, nagkakaroon ng palpitation. Switch na po. Panahon na para mag-switch kayo ng kape. Magpalit na kayo ng kape. Ito nang ipalit nyo, mga kabay, mga katropa, ang ating Santon Plaza Coffee Mix. Siyempre, nandyan pa yung lasa at aroma ng kape. Sulit pa rin, mga kabay, mga katropa. At talagang sulit. Dahil bukod sa kayo po ay nakapagkape na, ginagamot pa kayo. Lalo po sa mga hyperacidity dyan, ha? Meron pong hyperacidity. Ito yung kape na babagi sa inyo. Nagbabalansi kasi ito ng uric acid level sa ating katawan, ha? Katulad nyo, itong si Ma'am Merlin Billiones. Ito, certified Santon Plus Coffee Mix user at drinker. Si Ma'am Merlin Billiones. Mayat, mainit nga po, Ma'am Merlin, ha? Merienda time at kape-kape, Santon Plus Coffee Mix. Good to your health. Nagkape ka na, ginagamot ka pa. Ta, sangkap aring ka pa dyan. Diba, Ma'am Merlin? Matamang salamat, ha? Sa patuloy na pagtangkilik ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Sa mga nakakakilala kay Ma'am Merlin Billiones, dyan sa Purok, New Princesa, tama po ba, Ma'am Merlin, di ba? Tiningiban. Ano nyo sa kanya? Anong benepisyo yung nakukuha nila sa kaping ito? Kasi siyempre si... Sama nyo ang umiinom niya, si Papa Bear niya. Diba, Ma'am Merlin Billiones? Kita nyo yan. Si Ma'am Merlin pati yung kanya pong Papa Bear. Laging on the go. Laging nasa kondisyon ng mga katawan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, subukan na po ninyo ang sarap at bisa ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Mabibili na po ninyo ito, mga kababayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ganoon din, available din po yan ang ating Santon Plus Coffee Mix sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Meron po tayo ditong lima. Limang Yes to Health Wellness Center sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa. Yung dyan sa bahay ng Kuyo, sa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Katabi lang po ng Ferroland Hotel yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan, ha? Ating mga kasimanwang Kuyo noon, dyan sa Magsaysay, it's mismo sa Kuyo. Samitain to ang kwan, ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Yan, mababakalino dyan sa ating Yes to Health Wellness Center, ha? Dyan sa barangay Tunga-Tunga. At available din po yan sa isang butika dyan sa bayan ng Kuyo. Available din po yan dyan sa Gracerlin Store. Gracerlin Drug Store. Diyan din sa bayan ng Kuyo, ha? Samantala dito sa bayan naman ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building, sa poblasyon Barangay 2, ano? Katrapang Moises. Barangay 2, Roas, Palawan. Ayan, oh. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Rojas. Harapan lang po yan ang Asmes Elementary School. O para doon sa ating mga kabayan, mga katropa, lalo na po may mga estudyante dyan sa Asmes, habang kayo naghihintay ng labasan, pwede po kayong pumasok dyan sa ating Yes to Health Wellness Center. O, bago sa inyo pong magpa-check up, libre. Oo. Dyan, oh, makakabili po kayo ng ating pong ano, ha? Makakabili kayo ng ating yung mga produkto po ng Yes to Health Incorporated. Kasama na nga po dyan yung Santon Plus Coffee Mix, ha? Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating naman po ng Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor ng DCRM building. Yan po yung building na yan, yung pahaba na yan. Sa kanto lang yan po ng National Highway, San Manuel. North National Highway, corner na San Manuel Road. Yan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa araw ng bukas, Huwebes, nandyan po si Doc Jemar Ebet, yung ating pong health consultant, at magsasagawa po siya dyan ng libreng konsultasyon. Punta lang po kayo. Oo, mga kabayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Nararamdaman kayo sa inyong katawan. Kaya medyo nag-aalang kayo magpa-check up dahil walang budget. Diyan sa ating Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa, libre ang konsultasyon. Yan po ay bukas, siyempre alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Magmula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes. Samantala, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Nara, nasa kanto lang po ng Barangay Panakan 1. Corner National Highway din po yan. Katabing-katabi lang, yan o, ng Caltex Gasoline Station sa Nara, Palawan. Ayan o, yan! Yan ang ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara, ha? Si Doc Albi Briones naman po, yung ating naman pong health consultant dyan. At ganun din, siya rin po yung ating health consultant doon sa Yes to Health Wellness Center sa bayan naman ng Brooks Point na matatagpuan sa door number 1, Jekos Plains, Poblacion District 2, Brooks Point pala. Ayan o, yan. Yan o, yung Kuleblo na yan. Mataas sa building yan. Yan yung Unitop Mall. Sa likurang bahagi lang po yan ng Unitop Mall, yung Jekos Plains. At yan po sa door number 1, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Brooks Point. Si Doc Albi Briones din po yung ating health consultant dyan, ha? Nagsasagawa rin po siya ang libreng konsultasyon. Yan yung ating po mga Yes to Health Wellness Center dito sa buong lalawigan ng Palawan. Pasyal po kayo, ha? Nakakaramdaman kayo at medyo alanganin dahil walang budget pag papacheck up. Huwag na po kayo mag-alangan, ha? Tuloy lang kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Center dahil may libreng konsultasyon po dyan lahat, ha? Yan. Sige. Sabi ni Ma'am Merlin Villanes, yes! Yes po, katropang Ali. Okay, tamo yan. Healthy coffee. Lagi silang nasa kondisyon. Maganda yung ano, maganda yung pangangatawan. Pag kayo po ay palagi na pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, healthy coffee kasi yan, ha? Ayan. RJ O.O. Ompe John, good afternoon din. At nakapag-copy ka na rin ba, Sir RJ O.O.? Nakapag-Santon Plus Coffee Mix na rin ba? Sana naman eh, nakapag-copy na kayo, ha? Sige. Habang kayo po ay nagkakapi dyan, mga kabayan, mga katropa, syempre yung ating pong palatuntunan, maghahatid pa rin po kami ng mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Sa hapong ito, narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. Magmula dyan sa bayan ng Quezon, yun daw pong daanan o kalsadang inirereklamo sa isang barangay dyan sa Quezon. Dahil daw po sa sama, yung kondisyon, ginawa na rin po ng paraan para maayos. Kotse na mahigit 2 buwan nang hindi na ibabalik sa tunay na may-ari. O inatagpuan daw, inabandona sa bayan ng El Nido. Headlines. O ito yung nakapost. O. Nasa El Nido daw pala, madam. Headlines. Samantala, Municipal Agriculture and Biosystem Engineering Office ng bayan ng Brooks Point, nagkasa ng dalawang araw na registration of ownership of agricultural machine and equipment. Ito, kailangan pa bang ipa-rehistro yung mga agricultural machine and equipment? Mamaya. Halaman natin yan, ha? Samantala, city government nilinaw naman ang pagpapalabas ng 3,000 pesos student assistance o assistance ay isa sa gawa kada section at hindi raw kada school. Resolusyong nagbibigay naman ng otoridad kay Mayor Lucilo Byron. Natanggapin na ang financial assistance mula daw sa Office of the President. Sa ilalim ng programang bawat barangay makikinabang, inapurbahan daw po ng City Council. Kano ko ba naibahagi na? Bakit kailangan pa ng resolusyon? Mamaya alamin natin bakit, ha? Nag-away-away na nga eh. Marami na nga nagtampo eh. Na po doon sa grant ng limang scholarship ng Pangulo, diba? Kasama niya yun sa bawat barangay, makikinabang. MHO Quezon o Municipal Health Office sa Quezon nakatanggap naman ng parangal mula sa Red Cross. Vice Mayor, wala raw pong kapangyarihan. Wala raw po kapangyarihan mag-privilege speech. Ayon po yan sa opinion ng DILG. Headline. Pero ka membro naman siya ng sanggo ng bayan o sanggo ng panlunsod, di ba? Halimbawa lang. Samantala, wanted person na may kasong paglabag sa Chainsaw Act, arestado naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan. At biyahe daw po ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa bayan ng El Nido at Taytay. Suspendido. Ayon daw po sa abiso ng Coast Guard Station, Northern Palawan. Why oh why? Mga posting na ipinanawagang maalis dahil sa ginagawang kalsada sa kabaan po ng National Highway San Pedro dito sa Luzon, naalis na raw po ng Palawan Electric Cooperative. Headlines. Samantala, mga kabayan, mga katropa, yung pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong hapon sa ating pong palatuntunang asintado ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Oy, tama. Miyerkules. May iba dyan medyo nasobrahan na sa trabaho. Nananakit na yung pong bintit braso. Yung balikat o yung batok. Iba dyan, nagbabali-bali na ng batok nila. Anong pakiling-kiling na ng ulo. Kasi nagkakaroon na ng stiff neck. Naku, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan po nararamdaman mo, ang sarap haplasan niya. Ang sarap pong haplasan ng Santon Plus Herbal Oil. Kaya ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, gawa po ito sa mga natural o itong tinatawag na natural ingredients, natural herbs, na meron pong tinatawag na soothing effect. Agad-agad mong mararamdaman yung ginhawang hatid-hatid nito, ha? Yung saktong init at lamig na nanunuot agad doon sa mga nananakit mong muscle or kalamnan. Ay, sarap ng pakiramdam. Relax! Kaya kung ganyan po ang nararamdaman nyo, mga kabayan, mga katropa, umayin naman pong magbaon na kayo, ha? Ng Santon Plus Herbal Oil. Huwag kayong mag-alala dahil wala pong masangsang na amoy itong ating pong Santon na Plus Herbal Oil. Ang bango nito, mga kabayan, mga katropa. Sabi ko nga kanina, yan po ay gawa sa mga natural herbs. May kasama po ang moringa seed oil, peppermint oil. Meron din po yung virgin coconut oil. At ganoon din po ng mineral oil. Meron din po yung menthol at vitamin E. Nasulit po, mga kabayan, mga katropa, talagang ginhawa ang inyong mararamdaman. At bukod po sa ginhawang dulot niyan, meron din po dalang protection niyan. Protection para po sa kagat ng lamok. Opo, mga kabayan, mga katropa, Subukan po ninyo ng inyong pong mapatunayan. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil ay mabibili na po ninyo sa lahat din po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Samantala, kape. Kape muna tayo, ha? Itla muna kami ni Engineer Moises ng Santon Plus Coffee Mix. Sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, ang detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang muna kayo. Higup muna tayo. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendress Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: para sa mga lalaking ligasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
26: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
27: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
28: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
29: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
30: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa mga butika.
33: Mga katropa, excited!

0: Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Tools ay pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Oras natin mga kabay, mga katropa, garap na po ka, 31 minutos, makalibas na po ang alas 4. 32 na, pakiayos lang. 32 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon, ha? At ang oras na iyan, mga kabay, mga katropa, at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Cess the Pay. Oh, mga kabay, mga katropa, nakakaranas ka ba ng matinding pananakit ng ulo? Or matinding pananakit ng katawan? Kung meron kang trangkaso, ang hirap pa naman sa panahon ngayon, mga kabay, mga katropa, magkaroon ng trangkaso, ha? Kung mga kabay, mga katropa, huwag na pong pagtiisan yung mga sakit na iyan, ha? May katapat yan, mga kabay, mga katropa. Narito ang ating Cess the Pain Capsule. Opo, mga kabay, mga katropa, Cess the Pain Capsule ang makatutulong para tanggalin yung nararamdaman ninyong pananakit ng ulo, matinding pananakit ng ulo, matinding pananakit ng katawan. Trangkaso ka man, Cess the Pain. Meron po itong paracetamol na siyang tatanggal ng mga sakit na yan na inyong pong nararamdaman sa inyong katawan, ha? Tandaan po, basta sakit ng katawan, matinding pananakit ng ulo, Cess the Pain na po ang katapat niyan. Cess the Pain, mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala mga kababayan, mga katropa, dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Balita ngayong hapon ng Miyerkules. Siyempre live mula dito sa broadcast center ng XFM sa lungsod ng Puerto Princesa. Tayo po rin, patuloy pa rin pong napapakinggan sa lahat po ng ating pong mga relay station, ha? Siyempre live na rin tayo sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Network page. Sa detalye ng ating pong mga balita, unahin muna natin ang balita ni Katropang Ray Elgaran. Isa raw pong kalsada na inireklamo ng isang barangay dyan sa Quezon. Ginawa na raw po ng paraan upang maayos ito. Alamin nga po natin sa ang barangay ito. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Report. Ginagawa na umano ng paraan na pamunuan ng barangay Yaklatagbak sa Palawan ang daanang inireklamo ng mga motorista at residente mula foundation hanggang sa school elementary proper. Dahil kasi kung makikita ang video ipinadala sa news team ay tila sobrang pahirap ang daanan rito, lalo na raw kung umulan. Samantala, paliwanag naman ang kapitan ng Yaklatagbak na si Carlo Danao, anya ginagawa na raw nila ng paraan ang daanang inireklamo para maski papano ay mabawasan ang pahirap lalo na sa mga estudyante at mga guro. Sa katunayan raw ay tumulog na raw ito sa tanggapan ni Mayor Lily Garila Torrico para matulungan sila. Yan ang balita atin sa inyo ng Cess the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Cess the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Trabang Ray!
2: Nagapon, katropang Alison.
1: Oo, asan ba yung kalsada rito?

0: Aga Tropa Calizon.
1: Sabi ko, nasa yung kalsada rito? Eh, hindi yung napapanood namin dito, parang kanal man ito.
0: Yan na yan.
1: Yan ba yan? Kalsada pala yun. Akala ko kanal. Hindi mo kasi ganun nilinaw, katropang Ray. Yung pinapanood namin, yan pala yung mismong kalsada. Akala ko yung kanal, hinahanap ko yung kalsada. Saan yung kalsada? Kalsada pala yun, nagbistulang kanal.
0: Kung titingnan mo nga, no, ay sobra talagang pairap yan, eh, lalo na kung umulan. Buti nga ngayon ay miski pa paano, umiinit na.
1: Umiinit.
0: Dito sa Quezon, dito sa Calizon.
1: Ano ba yung ano niya? Parang nyogan man yan.
0: Tabing kanyugan talaga yan.
1: Tabing kanyugan,
0: Bago ka makapunta dyan sa mismong barangay o dyan sa...
1: Barangay proper?
0: Yan yung madanan mo.
1: Anong barangay ito?
0: Kalatagbaka, Tropa Calizon.
1: Barangay Kalatagbaka. Magmula sa highway, gaano pa kalayo pala ito?
0: Malayo, Tropa Calizon. Kung galing ka sa highway, kasi papasok ka pa bago ka makarating talaga ng mismong barangay, Tropa Calizon.
1: Kinaklaro ko lang. Kasi hinahanap ko yung kalsada. Sabi ko, saan ang kalsada? Kanal man itong pinapakita ni Katropang Ray. Yun pala yun. Yun pala yung kalsada.
0: Yan, Katropang Ray. Yung daanan nila dyan sa Kalatagbak.
1: Mahaba-haba ito .
0: Mahaba yan. Katropang Ray. Mas problema talaga dyan, lalo na kapag umulan.
1: Umulan.
0: Sobrang putik talaga. Nakapasok na ako dyan dyan sa barangay na yan.
1: Kung inilapit ito sa LGU, ano rong action ng LGU?
0: Kasi Katropang Alison na marami pa rin talagang proyekto yung inuuna. Lalo na sa ibang barangay, Katropang Alison.
1: Bakit pare-pareho ba yung ganyan sitwasyon dyan sa Quezon, ng mga barangay road, Katropang Ray?
0: Yes, tama, Katropang Alison, no? Yung mga farm-to-market road ay tinatambakan, Katropang Alison, ginagawa, inaayos. Katropang Alison, siyempre, hindi naman pwede yan na ipagsabay-sabay lahat ng barangay, Katropang Alison, kapag humiling, no? Siyempre, kailangan rin talaga ng maghintay rin talaga, Katropang Alison.
1: Anong ginawa ng barangay ngayon kung pansamantala?
0: Ayon kay Danaw, Katropang Alison, ay nakarang araw-raw na nag tambak sila diyan ng mga bato. Sa problema nga, siyempre umuulan, wala rin nangyari, parang balik pa rin sa dati sa Tropa Calizon.
1: Yun lang. Kasi kung dito base sa video, masadong halos pantay lang siya doon sa mga nyog, ano? Kung pinagtatanan ng mga nyog. Para mayroon pang palayan ata ito sa gilid. Dapat ito mayroong yung culvert. Para tatawid na lang sa culvert yung tubig, hindi na sa kalsada dadaan. Di ba?
0: Maganda yung Katropang Alison kung balagyan nila yan. Katropang Alison.
1: Mabigyan din ng pansin ng LGU. Anyway, sige, update mo lang si Cap. Kung may nailapit na rin, idulog na rin nila ito sa LGU. Kailan pa nila nailapit pala ito? Last year?
0: Noong February pa raw.
1: February?
0: Ayon sa kanya eh.
1: February? Anong buwan na tayo ngayon?
0: Ano na, August.
1: Ilang buwan na? Ganon kabagal? Ganong kabagal? Ano ba yan? Para namang medyo matagal na rin masyado kung February pa inilapit. Ngayon, August na. Isang buwan na lang, bare months na. Mag-e-election na. Election. Magbabarangay election. Ganito pa rin ang kalsada. Di ba, update mo lang si Cap or sa LGU, Katropang Ray, ha?
0: Yes, Katropang Ray.
1: Sige. Maraming salamat, Katropang Ray.
0: Maraming salamat. Balik sa inyo.
1: Si Katropang Ray Elgaran na nakapasok na rin po dyan sa barangay Kalatagbaka. Yan po yung sitwasyon ng kalsada nila ngayon doon. Inahanap ko kasi yung kalsada. Yun pala yun. Kasi nakikita ko kanal. Matubig, maputik. Ayun na pala yun yung kalsada. Nga naman. So, pansamantala, tambak-tambak muna yung mga barangay opisyalis. Bato-bato, parang pag-umulan. Yung tinabak siguro nila, galing din doon sa gilid. Wala rin talaga yan. maglalo mo puputik din lang yan. LGU Quezon, February pa raw po, sabi ni Cap na dinulog sa inyo. February, anong pong buwan na po tayo ngayon? Agosto na. Baka naman po pwedeng patingnan. Actionan pala, sorry, actionan. 41 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Punta muna tayo kay Katropang Belya. Yung kotse daw po na mahigit 2 buwan nang hindi na ibabalik sa tunay na may-ari matapos arkilahan. Natagpuan daw pong inabandona sa bayan ng El Nido. Yung pong naipo sa mga social media. Rent a car. Na rent. Hindi na po nakabalik. Nasa El Nido raw po. Alamin nga po natin yung mga pang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Belya Mucha.
2: Natagpuan inabandonan sa sasakyang nerentahan ngunit mahigit 2 buwan nang hindi ibinalik sa may-ari sa Sitio Lusugod, Lamoro, Barangay Pasadena, El Nido. Ayon sa may-ari, una silang humingi ng tulong sa social media upang mahanap ang sasakyang may plakang VAA-60631 matapos umano itong rentahan mula sa Puerto Princesa City patungong El Nido, Palawan, ngunit hindi na naibalik sa napagkasunduang panahon. Sa isinigawang paghahanap, natagpuan ang sasakyan sa Sugod, Lamuro, subalit napag-alamang inabandona na ito at flat na ang mga gulong ito. Kaugayon din, naipost na sa social media ang mga natagpuang sasakyan at pinayuhan ang may-ari na agad makipag-ugnayan sa Barangay Pasadena sa pamamagitan ng kanilang Barangay Kapitan upang makuha ito at makatulong sa patuloy na pag-imbestiga at paglilinaw sa nangyari sa naturang sasakyan. Samantala, agad namang nakipag-ugnayan ang mga concerned citizens sa news team upang magbigay karagdagang impormasyon hinggil sa natagpuang sasakyan. At yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw, Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belya Mucha, XFM News.
1: Katropang Belya!
2: Yes, Katropang Ali, magandang araw.
1: Magandang araw. Kamusta man ang panahon dyan sa El Nido?
2: Katapos lang ni ulan, Katropang Ali, kanina umaga, super lakas ng hangin hanggang kanina.
1: Oh, okay. Oh, yung inabandona ng kotse, Katropang Belya, Lamoro, ano ba ito, Sitio?
2: Sitio, Lamoro, Barangay Pasadena yan,
1: Pasadena, Katropang Ali. Pasadena, oo. Base doon sa pakikipag-ugnayan mo, hanggang ngayon ba nandun pa sa area?
2: Actually, nag-post na rin yung may-ari, nagpasalamat, Katropang Ali.
1: Okay.
2: Nakuha na rin yung sasakyan kanina lang.
1: Ah, nakuha na. Oo. Oh. So, pinuntahan pala
2: at,
1: agad.
2: Pasalamat tayo, Katropang Ali, sa mga kaibigan nating mga tricycle drivers, ano, nagpipag-connect sila kaagad sa atin. May good news daw sila, may natagpuan kanyan kasi nalaman nila sa atin na may ano tayo, posting to po sa mga nawawala.
1: So, nakuha na rin pala ng may-ari, Katropang Belya.
2: Tama ka, Katropang Ali.
1: Yung pinag-iwanan, ano yan, abandonadong lugar, ano ba yan? Parang magubat man yan.
2: Inabandon na siya sa area Banday dyan sa Sugod, Lamuro. And nalaman nila, Katropang Ali, hindi na makatakbo yung sasakyan. Ano na flat na ang gulong.
1: Yun lang.
2: Kaya siguro hindi na rin ginamit. Imagine ka, 2 buwan din.
1: Paano pala kung pinakailaman niyan dyan? Di, naku, mas lalong kawawa yung mayari.
2: Na, problema talaga yan. Actually, Katropang Ali, yan din, ito nung mga simpleng mga balitang ito ay talagang magbigay mensahe, mga leksyon, no, sa ating mga katropa. Lalo yung mga nagpaparenta, no, maligurado talaga kung ano ba dapat gawin nila para hindi mabiktima sa mga ganito. Maraming mga incidenteng mga ganito, Katropang Ali. Yung iba, ilang ano, would take mga less than a month, parang takbo-takbo lang. Tapos kung ipa-social media naman, ibabalita naman, maibalik, bayaran nila. Pero hindi biro ang maghahabol ng mga ganito. Ang iba, dito sa El Nido, hindi natin sinasabing tinatakpan. May mga incidente talaga, siniswimming nila kasabay dyan sa dagat.
1: Oo, yung isa, yung pick-up, ano? Kamusta na yung...
2: Kamusta na yung
1: pick-up na pinalangoy dyan sa dagat?
2: Kaya nga, hindi lang itong mga ganito, mga kaling tulad ng mga, ano ba, yung mga ganitong mga kabulastugan ng mga, alam mo na, mga kaibigan mo yan.
1: Ako, yun lang.
2: Kaya nga, leksyon na dapat talaga mahigpit or something, ano talaga, na... yun ang risk ng mga negosyo ng ganyan, parenta-renta ng mga sasakyan, Katropang Ali.
1: Yun nga, oo. Eh, well, anyway, ang importante rito, nakuha na nung may-ari, Katropang Belia.
2: Nakuha na rin, Katropang Ali. Yeah. Galang hindi lang din siya nagsabi kung kumpleto ba yun o wala bang kinuha sa loob or something. Mm. Ang nakita lang is flat lang
1: flat.
2: Ang gulong.
1: Yun. Sige, maraming salamat, Katropang Belia.
2: Sige, maraming salamat, Katropang Ali, mula dito sa bayan ng El Nido, Belia mo siya. Magandang hapon, balik sa'yo.
1: Si Katropang Belia, mga kabayan, mga katropang mula sa bayan ng El Nido. Good news yan doon sa may-ari ng kotse na inarkilahan. Oh, nakuha na rin po, ah, nakuha na rin daw. Oh, alas dalawang ba na rin pong, yun, hindi sila nagpanagpo. Doon sa mga nagpaparenta ng mga sasakyan, oh, may mga GPS dapat yan. Kahit tapatay yung makina, meron po. O gumagana. Para alam niyo po ninyo kung sana po yung inyong pong sasakyan. Ano po rito sa lalawigan ng Palawan, ang pagkahaba-haba ng ating pong lalawigan. Okay lang kung may merong ano yung tawag dito. Ano ba yun? Yung GPS, diba tracker yun? Tama doon, engineer? GPS or tracker. Marami na po yan na ini-install. Mga kabayan, mga katropa. Pero mag-DIY, no? May mga binibenta online. Para po makasiguro kayo, ha? Na-safe yung inyong pong mga sasakyan. Katulad niya, no? Halos dalawang buwan, no? Walang paramdam yung nagpahira. Ay, yung nag-arkila. Eh, nag-post na yung may-ari. Doon sa pamamagitan ng post na nakita ng ating pong mga kababay, mga katropang mga tricycle driver dyan sa El Nido, sila ang nagsabing andito sa El Nido o yung kanilang hinahanap na sa kanayon. Agad na tumulak yung pong may-ari. Kuha na raw, ha? Base doon sa impormasyon ni Katropang Belia. 12 minutos bago po ang alas 5 ng hapon, mga kababay, mga katropa. Punta muna natin si Katropang Dennis Chua. Yun daw pong Municipal Agriculture and Biosystem Engineering Office ng Brooks Point. Nagkasa daw po ng dalawang araw na registration para daw po sa ownership ng agriculture machine and equipment. Katro pa natin sa balita niya na Dennis Chua. Live report.
3: Matatagpuan na naisagawa ng Municipal Agriculture and Biosystem Engineering Office ang dalawang araw na information, education and communication campaign tungkol sa registration of ownership of agriculture and fisheries machineries and equipment system. Ang pangunahing layunin ng IEC ay tulungan at gabayan ng mga magsaka at manging isda sa tamang proseso ng pagpaparehistro ng kanilang mga makinarya, kagamitan sa pagsaka at panging isda. Sa pamamagitan nito, masisiguro na legal at registrado ang mga gamit ng mga food producers ayon sa tanggapan mahalagang aktibidad na ito upang maproteksyonan ang mga magsaka at mangingisda sa kanilang ari-arian, pag-access na rin sa tulong at mga programa ng pamahalaan para sa agrikultura. At ang pangatlo ay para sa maayos na datos sa pagpaplano ng mga proyekto at agrikultura at pangingisdaan. Samantala, dinaluhan naman ito ng mga magsaka at mangingisda mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Copamix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News. Live report.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, tama na natin si Katropang IC. City Government ni Linaw na ang pagpapalabas daw po ng 3,000 pesos na student assistance ay isasagawa kada seksyon at hindi raw po kada paaralan. Katropa natin sa balita niya na IC Pakaldo. Live report.
4: Nilinaw ngayon ang pamalang palusod ng Puerto Princesa na ang pagpapalabas ng Student Assistance Program o SAP ay sinasagawa kada section at hindi kada paaralan upang mapabilis ang pagproseso ng ayuda. Ayon sa city government, agad na ipoproseso ang buong 3,000 pesos allowance ng mga estudyante sa sandaling makapagsumiti na ng kumpletong requirements at ang isang section alinsunod na rin sa first come first serve na direktiba ni Mayor Lucilo Bayron. Sa kasalukuyan, mayroon ng mga section mula sa 22 na paaralan na pinoproseso na ang student assistance. Hinihikayat din ng pamalang palunsod ang publiko na umasa lamang sa opisyal na mga anunsyo upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Yan ang balita atin sa atin Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, yung mga hindi pa nakapag-comply, comply lang. Hindi naman po per-school, ha? Yung po mga section na kompleto na, pwede nang i-submit sa inyo pong mga school principal para si school principal naman magsasubmit na po sa City DepEd para yung City DepEd. Siyempre, siya naman po ang magpapasa doon naman sa ating pong city government, ha? May mga nauna na, may mga listahan na, ha? Mayroon pong mga eskwelahan dito sa lungsod ng Puerto Princesa ang meron na pong mga section na nakapag-submit ng mga requirement para dito po sa 3,000 na ayuda, ha? Doon sa mga makatatanggap na, sabi nga meron daw itong linggo na ito. At sa next week sigurado na. Hindi, congrats. Yung sa mga hindi pa, wag po kayong mag-alala. Comply lang po ninyo at pabibigyan naman po lahat, ha? 8 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Punta mo natin si Katropang Mike sa kanya pong balitang resolusyon na nagbibigay daw po ng otoridad kay Mayor Lucilo Bayron na tanggapin yung daw pong financial assistance mula sa Office of the President. Ito ay sa ilalim ng programang bawat barangay makikinabang ay inaprubahan na ng City Council. Kailangan pa ba yan, Katropang Mike?
5: Report. Kailangan talaga ito, Katropang Ali, okay. Hindi ito maitatransmit sa mga barangay kung walang ganito, kasi dadaan talaga pala sa LGU. So inaprobahan na nga sa 18th Sangguniang Palusod sa ika-51st regular session ang resolusyon number 755-2026 na nagbibigay ng otoridad kay Mayor Lucilo Bayron na tanggapin ang 13.2 million pesos sa financial assistance mula sa Office of the President sa ilalim ng programang bawat barangay makikinabang. Sa ilalim ng programa, bawat isa sa 66 na barangay ng Puerto Princesa makakatanggap ng 200,000 pesos mula sa socio-civic project funds para puntuhan ang prioridad ng programa at proyekto sa kanilang komunidad. Hahatiin ang pondong ito sa dalawang bahagi. Ang 100,000 ay ilalaan sa bagong Pilipinas Barangay Scholars Program kung saan 5 kwalifikadong incoming 4th-year college students sa bawat barangay ay makakatanggap ng 20,000 pesos na educational assistance. Samantalang natitirang 100,000 pesos naman ay gagamitin para sa barangay identified development priorities. Kabilang na mga proyektong pangkaunlaran, mga pangunahing serbisyo at iba pang pangmahalagang pangailangan ng bawat barangay. Ayon din ang programa, bawat barangay may kinabang na palawakin ang suporta sa edukasyon at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong direkta may kinabang ang mga mamayan sa lahat ng barangay sa Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa inyo ng Saturn Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam na iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Atrapa Mike!
5: Yes, Atrapa Kali.
1: Sabihin yung mga hindi, dinadownload pala o dapat i-download muna.
5: Oo, i-download mo na ito sa City Government LGU. Bago mapunta sa mga barangay.
1: Pero bago i-download, kailangan meron ding resolusyon yung sangguniang panlunsod.
5: Oo, kasi si Mayor yung tatanggap .
1: Okay. Sa kanya ipapangalan.
5: Ipapangalan sa kanya dadaan .
1: Yan. So kinakailangan prerequisite talaga yung mga resolusyon, ano?
5: Oo, kaya nga na i-authorize ng City Council.
1: Natanggapin na ni Mayor. Nang ma-download na. At na mapakinabangan na.
5: Kaya nga. Habang nagkakagulo pa sa mga listahan.
1: Kino-question pa rin pa ba hanggang ngayon?
5: Oo, oh, meron pa rin pa. Sa Biyernes, palakay pa sa sesyon.
1: Pero kung yun na yun ay ipasa sa Office of the President, di ba? Yun na ba yun?
5: Kasi yung doon sa ano, yung doon sa scholarship, November pa yun maano eh, maiba pa.
1: Magagrant?
5: Magagrant.
1: So, ano yan? May...
5: Sabagay, may listahan na doon, pero yun lang naman yung paglilinaw. Kasi yung iba, nirapo lang. Sabi na DILG, hindi raw pwede.
1: Eh, paano yun? Aasa na yun.
5: Dapat yung Committee on Education ay ng sagura yung barangay. Dapat gumawa sila ng guidelines.
1: Yun lang. Paano yun? Medyo yun ano?
5: Ano doon. So, kung nirapo yun, so, ay November pa naman yung ano, diba, yung parang ang pagkakaintindi natin, o parang pagkakasabi sa akin na isa namin kagawad, November pa may ano yun, dahil sa doon pa rata doon daw yata daw paano mag-grant, mabibigay yun yung
1: 20,000. Paano yan? Kung yung dumaan sa raffle, hindi yun, po pwede kung umas aasa na yung ano. Asa na yung halimbawa, yung napili. O, diba? Ang saklap naman nun. Yan ang mahirap dun.
5: Ayusin na lang ng Committee on Education kasi kailangan kasi i-announce talaga pala ilathala yung mga ganun. So, kailangan may guidelines sa Committee on Education. Nagtanong yung ating inawagan na isa ating kasamahan, yung PILG, pinarinig doon sa ating secretary kasi sa pangkagawad. Yun nga, kailangan gumawa ng guidelines yung Committee on Education ng sanguri ang barangay tungkol doon.
1: Naku naman. Yun lang, masaklap doon. So,
5: dyan na lang kung halawa, kung sabay, kung gagawa sila ng guidelines, so, yun pa rin yung mga yung mapapili. Wala naman sigurong may ikay problema doon kung pasok naman sila.
1: O sige, pwede naman siguro. Maraming salamat, Katropong Mike.
5: Sige, maraming salamat mula dito sa alam na kung saan ako.
1: Eskwelahan na naman. Sundo.
5: Maganda balita. 22 na pala yung mga school, ha? Kasama
1: na. Natagdaga na.
5: As of today. Iyan. 22 na yung eskwelahan.
1: Oo.
5: Naka-post dyan sa ng city government na 22 na yung mga schools.
1: Okay. Yeah.
5: Wala dito sa Tisigan Elementary School. Balik ko na sa'yo.
1: Maraming salamat muna kay katropang Mike Scott. Nako, 2 minuto po bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokalay nyo pong napakinggan. Andog po sa inyo na ng Santon Plus Coffee Mix at ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ibabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Edi simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga kabayan, mga tropa, 7 minuto na po makalipas sa ang alas 5 na po ng hapon. Samantala, mga kabayan, mga tropa, ang oras na ito hatid po sa ating ng Cess the Pain Capsule para sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan o di kaya na may trangkaso. I-cess the pain muna yan, katropa. Balikan muna natin na ang ikalawang bugso ng ating pong mga balita. Punta muna natin si Katropang Ray. Yun daw pong kanilang municipal health office dyan sa bayan ng Quezon. Nakatanggap din po ng parangal mula rin po sa Red Cross. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report. Nakatanggap ng parangal ang municipal health office mula sa ahensya ng Philippine Red Cross Palawan Chapter bilang pinakamahusay na partner sa pag-aambag ng dugo. Ayon sa NSO, tumutal ng 1,906 na dugo mula Hulyo 2024 hanggang Hulyo 2026. Ang nalikom na ito'y nangangahulugan lamang ng pagkakaisa ng bawat Quezonian at iba't ibang departamento ng pamahalaan. Samantala, sa inilabas sa manapayag na tanggapan ay labis ang kanilang pasasalamat sa mga donors, mga barangay health at mga volunteers, Philippine Red Cross Palawan Chapter at sa alkalde ng bayan na si Liligaring Lautorico, Garandran sa vice-alkalde na si Leonard Vergent Ayod dahil manok sa walang sawang suporta. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray Elgaran at Sefer News.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, tingnan natin si Katropang Mike, Vice Mayor. Vice Mayor daw, wala raw pong kapangyarihang mag-privilege speech. Ayon daw po yan sa DILG Opinion. Pero kasama naman, kasama naman sa sanggo na yan, di ba? Alamin na lang po natin itong sinasabing DILG opinion na ito. Katropa natin, Mikey Scotte. Live report.
2: Tinalakay sa sesyon ng sanggo na palusod ng Puerto Princesa sa klaw ng kapangyarihan ng presiding officer matapos panggitin ang isang legal na opinion ng Department of Interior and Local Government o DILG hinggil sa papel ng mga vice mayor at vice governor sa sesyon. Ayon kay Conseil Junior Rodriguez Batay sa DILG opinion na kanilang napasa, ang presiding officer ay hindi maaaring pansamantalang buwaba sa pag-preside para magbigay ng private speech o magsulong ng ordinansa at resolusyon habang nagpapatuloy ang sesyon. Sinabi ni Rodriguez na ang paunahing tungkulin ng presiding officer ay pamunuan ng sesyon at bumuto lamang kapag nagkaroon ng tabla sa butuhan ng mga membro ng konseho. Dahil dito, sinabi ng konseho na hanggat walang bagong opinion o paglilinaw mula sa DILG na nagpapawalang bisa sa naturang legal opinion, kanilang susundin ang kasalukuyang interpretasyon sa mga susunod na sesyon. Nilinaw naman ni Rodriguez na walang masamang intensyon ang konseho sa pagtalakay ng usapin at hindi ito may kaugnayan sa mga naunang naging tinalakay ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Anya, lumitaw lamang ang isyo matapos itanong ng pansamantalang presiding officer na si Konsehal Herbert Dilig kung maaari siyang bumaba sa upuan upang magbigay ng previous speech. Dagdag pa niya, ihingi pa rin sila ng formal na gabay mula sa DILG Puerto Princesa upang magkaroon ng malinaw na interpretasyon sa nasabing legal opinion. Kaya ipapatawag sa susunod na sesyon ang DILG Puerto Princesa. Matatangtaang nung tinalakay Katropang Ali yung usapin, biglang dumating si Vice Mayor Jimbo Maristela na siyang acting mayor siya during the time ng Monday at medyo mainit ang ulo, medyo nagkaroon sila ng kunting diskusyon, nag-recess at pumasok si Vice Mayor Jimbo Maristela, nagkaroon ng kunting diskusyon at medyo may mga emosyon, pero okay na rin daw, sabi ni Conseil Junior Rodriguez, okay na rin daw, naayos na rin daw nila at hindi na nagbaw na kasi ng interview si Vice Mayor, pumasok na sa kanyang opisina, doon dumaan sa gilid, no, kaya din namin siya interview. Pero nakita natin yung emosyon talaga, medyo mataas yung emosyon
3: at nagkaroon ng kunting diskusyon tungkol doon. Ang pagkakasabi, aapila daw si Vice Mayor Jimbo Maristela doon sa Supreme Court para tungkol dito sa DILG opinion na ito. Kasi noong mga nakaraan ay mag-previous speech siya tungkol doon sa mga proyekto ng city government. So kaya tinanong natin mismo, ito ba ay may kaugnayan doon? So sabi ni Port Member Junji, wala naman daw. Kung hindi daw siya tinanong ni Board ni City Councilor Herbert Tilly, hindi niya rin daw sasabihin. Oh, ay nakataon, tinanong siya. Kaya,
0: pero Kontrapong Mike, ano ba yon? Opinion lang na nabasa o meron talagang nagsalita?
3: DILG opinion ito, pero sa ibang lugar kasi, meron na...
0: Sa ibang lugar?
3: Sa ibang probinsya,
0: okay.
3: May question
0: din.
3: Question.
0: Oo.
3: Oh, may nag-inquest sa DILG kung ano ba yung ano ng role ng vice mayor at saka ng vice governor tungkol doon. So, yun nga, sinabi nga sa DILG opinion na yun nga, yung presiding officer, hindi siya pwedeng mag-release sa tindi siya po pwedeng magsulong ng mga ordinances. So, kung susundin yung DILG opinion, ay talaga ano lang siya, presiding, at yung role niya, malilimitahan talaga. Yung talaga, kumbaga,
0: yung DILG opinion na yun, Katropang Mike, as a whole, in-apply ba? Ina-apply sa lahat? Baka naman case-to-case basis yun.
3: Yan ang tanong ko.
0: Yung...
3: applicable ba yan?
0: As a whole.
3: Enforceable ba yan? Sabi ni Kong Sir Junji, siyempre, susunti nila kasi yun naman ay pag nagbigay ng opinion ni DILG, for whole country naman daw yun. So, yun ang ano yun. So, kaya nga, yun ang, pero linawin pa daw nila yan, ipapatawag sa susunod na mission, yung DILG.
0: Sige, kung mas mainam.
3: Susundin niya na wala
0: masyadong
3: role yung
0: mayroon. Oo, ano lang yun. tamang ganun, taong umupo, nag-preside yun na lang ba? Sa isang banda rin kasi katropang Maiga, membro siya na sangguni ang panlunso, di ba? Lahat sila may roong ka... di ba?
3: Kaya lang, mayroon siya executive function na tinatawag.
0: Ayun yung mga executive function, di ba? Executive function naman. Pag nagkaroon ng mga patuhan, basta nagka-tie o tiebreaker siya. Di ba? Ayun na lang. Well, anyway.
3: Yung kasi may tinatawag na ano siya, mayroon siya executive function, kasama siya doon sa executive. Although ito kasi, sa city council, legislative ito. Legislative po function itong ano sa
0: sanggunian.
3: Pero siya pala ay ano pala
0: executive.
3: Meron din siyang executive function na tinatawag.
0: Iyan nga. Daming ano, parang nakakagulo ah.
3: Mga legal terms, mga terminology, mga technical terms.
0: Iyan nga eh. Anyway, sana malinawan kung dadalo yung papatawag na DILG diyan sa susunod na sesyon, Katropang Maika.
3: Akala ko mag-ano na eh, medyo mataas yung ano
0: pero na-tension. Yung issue na yan, naitanong din natin sa isang bukal natin sa sangguniang palalawigan. Mamaya, mayroon din siyang sariling interpretasyon diyan para sa kanya sarili lang, ha? Ewan ko lang kung magtutugma, Katropang Mike, ha? Sige, mamaya.
3: Titingnan natin dito, very observant yung mga tao sa City Council. Panay yung ano na, mga nakara, di ba? Yung mga previous speech ni Vice Mayor Jimbo Maristela ay medyo may tama doon sa ano sa city government. Yung doon sa mga proyekto. Kaya tinanong natin, ito ba ay para mapigilan siya, purpose na gano'n. Hindi naman daw gano'n.
0: Sabi lang nila yun. May magtatanong ba ng gano'ng topiko kung walang ano? Para namang ginagawang ano eh. Parang ginawa lang ano yun. Nagka-idea lang na tanungin. maniwala kayo yung mga nandoon, yung laging nakasubaybay dyan, ewan ko lang.
3: Yan nga din eh. Ito ba ay para lang mapigilan si Vice Mayor Jimbo Paristela para punayan ang City Government.
0: Yan na yun. Oo. Eh, sa mga...
3: Hindi daw. Sabi ni City Councilor Junji, kung nagperetso daw na premium speech si...
0: Sa mga sabi ko nga, doon sa mga palagi ang nag-a-attend ng mga sesyon, dyan sa sanggunian pang panlunsod, ewan ko lang kung maniniwala sila. Eh, naka-live pa naman yung kada sesyon, di ba? Ewan na lang.
3: So ngayon, ang effect ko niyan, susundin nila yun, for the meantime, susundin nila yun, hanggang wala pag-iwinaw.
0: So, hindi mo na papayagan.
3: Hindi papayagan.
0: Ngayon natin kung anong magiging reaksyon ng Office of the Vice Mayor.
3: Si Vice Mayor, taga-pukpok.
0: Taga-pukpok na lang ang gavel. At taga, kung magbubuto na may tie, siya ang tiebreaker. Ako naman. Mr. Presiding Officer.
3: Majority
0: yung sa City Council. Oh, yun na nga eh. Tagapokpok na lang pala siya.
3: Parang mag-tiebreaker, wala namang minority.
0: Oo. Eh, mali mo, sa ibang ano, may nagkakaroon na sila ng butuhan, diba? Tagapokpok na lang pala si Vice ngayon dyan. Tagapokpok na lang siya. At lagi na siya nasasabihan ng Mr. Presiding Officer.
3: Yun na lang, wala na ibang gagawin.
0: Di ba, Alay? Sige, malaman natin yan kung ano nga yung talagang disposition dito ng DILG Katropang Mike.
3: Tatahimik na yung ano?
0: Yung?
3: Tatahimik na yung mga wala nang pupuna sa City Council ng mga proyekto ng City Government.
0: Yun
3: ang magiging epekto niyan.
0: Hindi nga.
3: Wala naman po po.
0: Mananahimik na lang ba? May isa pa naiwan, di ba? May naiwan pang isa, di ba?
3: Wala eh.
0: Ano? Umanib na rin ba yun?
3: Hindi naman kasama sa... Wala kasi minority ngayon eh. Walang... Bagamat ay...
0: Meron minority. May minority isa.
3: Isa. Wala din naman buwabanat eh.
0: Yan lang. May balak pa ba na maging minority o anib na ba? Yun ang tanong.
3: Wala naman siyang sinasabi, pero hindi naman din siya buwabanat. Hindi naman siya kasi pag minority ka.
0: Sabi nga, Katropang Mike, action is louder than words. Action is louder than words.
3: Actions mo ay parang majority.
0: Wala ko sinasabi, bahala ka dyan. Sige.
3: Pag minority kasi, ang trabaho ng minority, fiscalizer yan.
0: Ganun naman talaga.
3: Sila Consul Hil Acosta Senior, diba? Pag nag-minority sila, mga fiscalizer pa na rin.
0: Yung pagiging fiscalizer naman kasi, mga kabay, mga katropa, hindi porke kino-question mo. Yung pong mga kung ano yung mga sinasubmit o pinopropose ng majority, kalabang ka na. Ito ay para naman sa transparency lang naman yun. Sabi nga nila, it's a part of our job. Pero
3: walang ganun ngayon sa ano. Walang ganun sa mga City Council.
0: In every end of the day, sila rin ang magkakasama yan. Sus naman, di ba? Sa barangay, ganun din yan.
3: Ganun din,
0: Wala namang pinag-iba dun eh. Maliba lang kay Kapitan. Siya yung presiding officer. Yung mga barangay kagawan.
3: Yung sa Kapitan kasi, hindi rin nag-premise speech yung Kapitan namin.
0: Pero well, anyway, sige. O, alamin na natin yan o, sa susunod na session kung ano talaga o, yung disposition ng DILG regarding dyan. Mamaya, o, yung ito personal opinion lang ni Board Member Ryan Maminta regarding dyan, ha? Sige. Thank you very much. Katrabang Mike.
2: Okay, yan ang balik natin sa inyo ng Business Class Capsule at tulong para may balik ang leader na yung paringin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM.
0: Maraming salamat ka tropang Mikey Scotte. Hindi mo naman po kami sa nag-iintriga pero obserbasyon yan. Ano ng ating po mga kasamahang kasaksi, ha? Doon po sa regular na sesyon. Samantala, wanted person na may... Parang kaya din ako pagsalitain. Wanted person na may kasong paglabag sa Chainsaw Act. Arestado naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Brooks Point, tapos Chainsaw Act. Alam nga po natin ang detalyeng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
4: Arestado ang isang wanted person sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Arimbungos, Brooks Point, Palawan noong August 4, 2026. Garap na alas 2 ng hapon, pinangunahan ng Brooks Point Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO, or Platon First Provincial Mobile Force Company at 2nd Special Operation Unit Maritime Group Balabac SBC. Kinilala ng suspect na isang 31 years old na magsasaka at residente sa nasabing bayan. Ang pagkakaresto ay sinagawa base sa warrant of arrest na inisyo noong July 27, 2026 ni Presiding Judge Norperio Barangco Nuno ng Municipal Circuit Trial Court sa bahay ng Brooks Point at Spanula, Palawan. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 7 or Public Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 na may piyansang nagkakahalaga naman ng 36,000 pesos. Samantala sa ngayon ay nasa kustudiya na ng otoridad ng suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus, coffee mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Muling sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis Samantala. Biyahe naman daw po ng mga, okay, mga poste daw pong ipinanawagang maalis. Dahil nga po sa ginagawang kalsada sa kabaan ng San Pedro National Highway dito sa lungsod ng Puerto Princesa, natanggal na rin daw po ng Palawan Electric Cooperative. Trabal natin sa balita niyan, Girlie Cadasio.
5: Agad na inaksyonan ng Palawan Electric Cooperative ang panawagan ng isang kontraktor na maalis ang tatlong poste na nakakasagabal sa ginagawang kalsada sa kahabaan ng Barangay San Pedro National Highway, kung saan ilang beses na rin itong ipinakausap ng kontraktor sa nasabing ahensya at mga telecommunication dahil nadidelay na ang kanilang trabaho. Nang may bahagi ito sa social media kahapon, ay ngayong araw ay inalis na ng Paleco ang tatlong poste. Lubos naman ang pasasalamat ng kontraktor sa naging mabilis na pagtugon ng kooperatiba dahil maiiwasan na rin ang disgrasya sa lugar dahil sakop na ito ng ginagawang kalsada. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girlie! Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita ngayong hapon, biyahe daw po ng malilita sa sasakyang pandagat sa El Nido, Taytay. Suspendido ayon po yan sa abiso ng Coast Guard Station Northern Palawan. Ano kayang dahilan? Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
6: Pansamantala lang sinuspindi ng Philippine Coast Guard Station Northern Palawan ang lahat ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat at watercraft na may 15 gross tonnage pababa sa western seaboard ng bayan ng El Nido at Taytay. Epektibo alas 4 ng madaling araw ngayong araw ng Agosto 5, 2026. Ayon sa nilabas na Sea Travel Advisory, pinatupad ang suspensyon dahil sa masamang epekto ng Tropical Storm Maymay na nagdudulot ng mapanganib na kondisyon sa karagatan. Batay sa ulat ng PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umabot sa 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 km kada oras habang mabagal itong kumikilos patimog Silangan. Pinayuhan din ng Coast Guard ang lahat ng mga may-ari at operator ng sasakyang pandagat na mag-ingat, patuloy na subaybayan ang mga weather advisory at magsagawa ng kinakailangang pag-iingat. Mahigpit ding pinayuhan ang mga mangisda, turista at mga residente sa baybayin na iwasan muna ang pagpalaot at iba pang aktibidad sa dagat hanggang bumuti ang lagay ng panahon at karagatan. Samantala, patuloy namang hinikayat ang Philippine Coast Guard ang publiko na mahigpit na sumunod sa lahat ng mga weather advisories na inalabas ng PAGASA at PCG upang maiwasan ang anumang sakuna. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus Katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pilya Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inupong napakinggan. Andog po sa inyo yan, ha, ng Santon Plaza Coffee Mix, Santon Plaza Herbal Oil, at ng Cess The Pain Capsule. Ang mga dekalidad at mga epektibong produkto po ng Yes World Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 5:28 na po ng hapon, mga kabayan, mga tropa. Sa pagbabalik po natin, yung aking pong nababanggit kanina tungkol sa ulat ni Katropang Maiga. Yung pong sinasabi, DILG opinion, na bawal daw mag-privilege speech yung daw pong vice mayor sa mga sesyon. Mamaya po, alamin po natin yung sariling opinion naman ito ng isa natin pong bukal. Ha? Kasi paminsan-minsan sila po ay nagiging ano rin, presiding officer. Eh meron, kasabay nun, may mga nakasubmit, may mga propose silang resolution or ordinances. Paano yun? Pag ganun, mamaya po, alamin po natin yan, yung pong personal naman na opinion din ng board member Ryan Dagsa Maminta. Ha? Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunang Asintado.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM Network Philippines.
8: Una sa balita, angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
7: Exciting!
9: Exciting!
10: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Coffee break na naman!
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix, sarap!
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: 7 minutos na po, makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? Ito pa rin sa ating pong palatuntunang asintado, ha? Gaya po na aking nababanggit kanina, yung regarding sa pinag-usapin nating huli dito kay Katropang Mica. Yun daw pong opinion ng DILG. O, naitanong natin yung kay board member Ryan Maminta o, nung pong Martes sa kanilang regular na sesyon. Sa kanya, halimbawa, mangyari, ano ba yung opinion niya? Ito, wala naman pong masama doon kay... wala pong masamang tinapay para kay board member Ryan Maminta, ha? Natanong lang po namin sa kanya. Ito, sama-sama naman pong namin pong itinanong. Kasama ko po yung mga kasama natin sa hanap buhay na nakatoka dyan sa Sangguniang Panaluwigan. Ito lang yung naging sagot niya, mga kabayan, mga katropa. Sige, pakinggan lang po natin at timbangin natin regarding doon sa naturang usapin, ha? Engineer Moises Pasuyola.
1: DILG opinion doon sa mga vice mayors, vice governors o mga nag-preside na hindi binibigyan ng chance na mag-privilege speech o kaya magsulo ng resolution o ordinansa.
2: Unang-una, hindi pa naman ako nagiging vice mayor, hindi pa naman ako nagiging vice governor or city vice mayor. So, never kong nadaanan na mayroong prohibition ang mga kinatawan na yan sa mga sanggunian para sa pagpapaabot ng kanilang sentimento at pagpapaabot ng kanilang mga proposed legislative measures sa pamamagitan ng mga opisyal at formal na proseso ng mga sanggunian. Kaya sa akin siguro, nakadepende doon sa pag-adapt ng rules ng isang sanggunian. Kung pagbibigyan ng pagkakataon, yung mga vice governors or vice mayors para makapagsalita at makapagpayag ng kanilang sentimento sa pamamagitan ng pribileyo or makapagpanukala ng mga lokal na batas o resolusyon sa kanilang mga kinabibilangang mga sanggunian. Though mayroong specific functions ang presiding officer, ang vice governor at ang vice mayor, ay membro pa rin siya ng isang sanggunian. Sa determination ng quorum, importante siya. Sa presiding officer duties ng isang sanggunian, very importante siya, lalo doon sa mga exemplary cases, noble cases ng tie sa mga butuhan at yung pagpapanatili ng order sa mga session ng sanggunian na pinapangunahan niya. Pero may mga rules kasi na nabasa ko rin sa ibang mga sanggunian na pinapayagan ng mga sanggunian yung kanilang vice mayor o vice governor na makapagsalita sa plenaryo sa araw ng mga sesyon sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon sa mga usaping pribilehyo o yung mga talumpating pribilehyo. May mga nakikita rin ako na mga rules ng mga sanggunian na pinapayagan din yung mga vice mayors, vice governors na magpanukala ng mga legislative measures sa kanilang mga kinabibilangang sanggunian. So, at the end of the day, yung legal opinion ng DILG ay ginagalang natin, pero mayroon din namang silang sinasight na mga jurisprudence doon, particular sa quorum, sa duties and functions and responsibilities ng isang vice mayor o vice governor at ng mga sanggunian. Ang malinaw lang para sa akin ay para maging dynamic, inklusibo yung usapin, kasi may boses din naman yung mga pangalawang punong bayan, pangalawang punong lalawigan. Importante na mapag-usapan doon at mailahok doon sa determination ng kanilang mga rules. Dito sa Sangguniang Panlalawigan ay very silent naman yung rules namin diyan. Tungkol sa pagkakataon na maaring mag-avail ang isang vice governor, ang isang presiding officer ng oras ng pribilehyo at makapagpanukala ng mga legislative measures sa Sangguniang Panlalawigan.
1: So hindi niya na-adapt dito yung...
2: Sa posisyon pa yon ng plenaryo kung yun ba ay kukunin at yun ba ay strictly ipapatupad. sa pamamagitan ng formal adoption sa rules ng sangguniang panlalawigan. Maaring pag-aralan, maaring tingnan, pero may mga pagkakataon kasi na ang mga presiding officer mayroon din sariling kaisipan na importante doon sa diskurso at sa rason at sa usapan, talakayan ng mga bagay-bagay sa mga sanggunian na makakaapekto at makakapagsulong ng mga solusyon para sa promotion ng general welfare ng mga kababayan natin at pagsasaayos ng mga batayang serbisyo na ginagawa sa pamamagitan ng trabaho namin sa legislative department ng isang lokal na pamahalaan katulad ng sangguniang panlalawigan.
0: Sariling opinion lang po yan ni Board Member Ryan Dagsamaminta. Ha? Nasa rules din daw kasi minsan ng bawat legislative body. Ha? Yung pong mga rules. Pero sabi nga, kung yan ay opinion ng DILG, may maaaring pag-aralan. Mga kabayan, mga katropa. Kasi nababanggit nga, hindi lang Vice Mayor, pati Vice Governor. At minsan, sila po yung nagsisilbi rin pong nag-preside. Kapag mayroon pong mga OB, yung ating Vice Governor, Onsay Ola. Nagpapalit-palitan lang sila. Si Board Member Ryan Maminta, si Board Member Anton Alvarez, si Board Member, lahat po sila, naiikot minsan eh. Kapag ganyan, paano yun? Panahon na yun. Halimbawa, siya ay merong ano, mayroong nakasalang na proposed resolution, proposed ordinance. So, panahon yan, kung siya ay mag-preside, as acting presiding officer pala, kasama pa rin ba sila doon? So, yan, tanong lang. Tanong lang po namin noong araw ng Martes, ha? Thank you very much kay Board Member Ryan Dagsamaminta. Although sabi niya, wala pa naman siya sa ano. Hindi nga para malaw naranasan maging Vice Mayor. Yung pong magayang senaryo katulad kay Vice Mayor Jimmo Maristel ay hindi nga ranasa. Although, siyempre, nagpe-preside siya sa sangguniang panglalawigan. Paminsan-minsan. Mga kababayan, mga katropa. Sige, nako. 15 minutos, mga kababayan, mga katropa, bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Nako, ngayon pong araw ng Miyerkules, ha? Oo, Agosto 5, ha? 2026. Pansamantala, mga kababayan, mga katropa, medyo aaga lang muna tayong exit ngayon. Ha? Mga kababayan, mga katropa, meron lang tayong mahalagang lalakarin pa, ha? Pangalan po ng ating na kasama sa bahaging technical, Power Engineer Moises Acosta. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna naman ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa ko naman po ang inyong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig at pag-antabay. Isa pong magandang hapon na po, ha, mga katropa.
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
7: Santon Plus Gold!
6: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
7: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
0: XFM.
1: XFM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Pain! Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Sundown Plus Gold, mas pinalakas.
9: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sundown Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
10: Sundown Plus Gold, the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
11: Hello mga katropa, good evening po. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo, ano? So, good evening po ulit at binabati ko po ang ating mga suking tagapakinig sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan, nandito po ulit kami kasama ang wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center upang magbigay po ng patnubay sa mabuting kalusugan at magbigay ng mga health tips para sa inyong karamdaman. Okay, Doc, magandang gabi.
12: Magandang gabi din sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Magandang gabi at nawa nasa magandang kalusugan kayo ngayon.
11: Welcome, mga katropa, sa ating programang The Secret of Health. Ayan po, at sa mga gustong magtanong or may katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming text line or hotline number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero namin ay 0975-842-4832. Ayan po, maaari na po kayo magtanong or mag-text para masagot po namin agad ang inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening ulit. Kumusta ka? Ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
12: Okay, ang ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, ito na namang uri ng problema sa baga, no? Itong tinatawag na pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, ay isang infection sa baga kung saan napupuno ng plima or nana ang air sac, kaya nahirap pa maghinga. Yung air sac, Katropang Cynthia, yan yung tinatawag na ovule. Diyan nakakonvert yung oxygen to carbon dioxide. Kaya yan yung mangyari, Katropang Cynthia, no? Kung mayroon kang tinatawag na pneumonia, no?
11: Mm-hmm.
12: Iba din yung asthma, Katropang Cynthia.
11: Okay, Doc. So, yung ating topic ngayon ay pneumonia. So, ang tanong, ano naman yung pinagkaiba ng pulmonya dito sa pneumonia?
12: Okay. Karamihan talaga yung tao na nalilito sa ganung karamdaman.
11: Oo.
12: No? Iba, pulmonya, magbanggit ng pulmonya. Yung iba naman, pneumonia. Pero ate, ipapaluanag, Katropang Cynthia, yung kaibahan ng pulmonya at saka pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, mga katropa, ay ito yung medical term, no, sa English. At yung pulmonya naman, ayan yung Filipino term, no. Yan ay pareho lang, Katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Yung pneumonia at saka pulmonya. At ito naman yung sanhi ng nagkakaproblema sa baga na tinatawag na pneumonia, Katropang Cynthia.
11: Mm-hmm.
12: Ay yung pwedeng dulot ng bakterya, no? Pwedeng virus, pwedeng fungus na dahilan ay paghina ng immune system. Na yun yung pinakadahilan sa may mga pneumonia. Tsaka yung mga sintoma naman, Katropang Cynthia, itong ubo, no? Una-una, ito talaga yung maranasan. Ubo, may plima or wala. Minsan, ano lang, Katropang Cynthia, yung matigas na ubo pero parang laway lang, sticky.
11: Walang plima.
12: Walang plima. parang dry cough siya. Samahan ng lagnat at hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib lalo na kapag huminga o umuubo. Panghihina, mabilis sa paghinga. Sa bata or matanda, pwedeng walang lagnat pero matamlay o nalilito. Yes.
11: So, nangihina yung kanilang katawan, mga katropa, no? So, dun nadadali yung ating lungs, no, Dok?
12: Yan yung mga sintoma, katropang sintiya na malaman natin kung anong klase yung problema sa ating baga. O asthma ba or pneumonia.
11: So, Dok, paano naman malaman kung may ganito ka ng karamdaman na pneumonia? Paano mo ma-distinguish na may pneumonia ka na nga pala?
12: Yung nabanggit natin, katropang Cynthia, na sa mga kabataan, maliliit na mga bata, nagkakaubo katagalan, samahan ng lagnat. Isa yan sa mga sign and symptoms na mayroong pneumonia yung anak mo. Ganon din yun sa may mga edad na maranasan nila. Lalo na paggabi. Yan talaga yung panahon sa atake ng problema sa baga.
11: Nilalagnat sa gabi.
12: Nilalagnat sa gabi. Sa araw, okay lang. Ubo ng ubo lang. Pero sa gabi, ubo ng ubo, samahan pa ng lagnat. Yan yung mga sign, katropang Cynthia, na mayroong pneumonia or pulmonia.
11: Sa mga bata, yun, Dok.
12: Yes.
11: Pero nararamdaman din niya ng matatanda.
12: Yes, lalo na sa matatanda. Maramdaman yan, no? At sa pag-aaral, katropang Cynthia.
11: Yes, Dok.
12: Bakit itong ganitong problema? Mostly, gabi talaga atake. Mas nahihirapan pag sa gabi na, panahon ng gabi. Kasi sa pag-aaral, katropang Cynthia, pag gabi, yung temperatura ng katawan, bumababa yan siya. No? Kaya pag bababa yung temperatura ng katawan, ay mas mag-trigger yung sakit. No? Mas maramdaman mo yung problema mo sa baga. Mahirapan maghinga, mas lalong naninikip yung dibdib mo. Saka yung sobrang ubo na sa panahon sa gabi.
11: Yes.
12: Kasi nga sa pag-aaral din, katropang Cynthia, sa gabi din, mag-trigger kasi yung pamamaga pag gabi.
11: Oo.
12: Bukod na pag bumaba yung temperatura ng katawan, mas lalala yung tinatawag na pamamaga sa baga. Pag mamamaga yung daanan ng hangin sa baga, ay magresulta, hirapan ka talaga maghinga. At sa pag-aaral din, katropang Cynthia, pag gabi, bababa ang level ng mga yung tinatawag na stress hormone natin.
11: Yes.
12: Yung adrenaline. Yung function naman niya sa araw, katropang Cynthia, yan naman siya yung nagpaparelax ng daanan ng hangin sa baga at pinipigilan niya yung pamamaga, no, sa daanan ng hangin sa baga. Pag-gabi na, yan naman yung magdadrop sa dugo ng tao. Bababa yung level ng adrenaline at saka cortisol. Kaya yung sakit mo, mas maramdaman yung paglala panahon sa gabi. At sa gabi din, mas may hormone, katropang Cynthia, mga katropa, na palalain niya yung pamamaga ng iyong baga.
11: Yes.
12: Kaya yung mga problema sa baga, katropang Cynthia, lalo na yung asthma, ganitong problema, pneumonia, gabi talaga yan sila papahirapan.
11: Huminga.
12: Papahirapan sa paghinga, mas lalala yung pag-ubo.
11: Yes.
12: Mas sumasakit yung dibdib nila sa gabi.
11: Kasi
12: yan yung mga rason, katropang Cynthia.
11: Yes. So yan yung mga symptoms o mararamdaman natin, mga katropa, kapag tayo ay meron ng pneumonia.
12: Tsaka delikado din, katropong Cynthia, kung pabayaan din natin itong tinatawag na pneumonia.
11: Oo. Bakit, Dok? Ano nga magiging complication o epekto sa ating katawan kapag meron tayong pneumonia?
12: Sa pag-aaral, yung pagpabayaan natin to, pwedeng napupuna sa fluid ang ovule. Yung ovule, katropong Cynthia, dyan yung nakakonvert yung oxygen. Pag yan ay napupuna sa fluid, or nana, mahirapan talaga maging ngayon tao.
11: Kasi nga, puno na ng plema yung daanan ng...
12: Kaunti na lang yung hangin makapasok.
11: Air, yes.
12: Then, isa din sa... Pwede siya magresulta sa respiratory failure. Pwede ding magka-sepsis. Yung sepsis, katropang Cynthia, yan naman yung infection sa dugo.
11: Okay.
12: Kaya hindi maganda na itong ganitong sakit, pabayaan natin. No, lalo na sa mga maliliit na bata, ay the more na kailangan talaga yan sila ng attention, no?
11: Yes.
12: Kung mayroong iniinda na ubo, katropang Cynthia,
11: yes,
12: dapat ipa-check up na sa doktor.
11: Yes. No?
12: Kasi yung iba kasi, mag-ano muna ng ilang araw bago parang maramdaman, makita muna nila ba na nahirapan yung bata bago dalhin sa doktor. Mas maganda, katropang Cynthia, pag mayroon silang naobserbahan na inuubo yung anak nila, meron na sila mga dapat gagawin, no, mga prevention.
11: Yes.
12: No, para hindi mauwi sa ganitong kondisyon sa baga. Kasi pag mauwi sa ganito, mas lalala pa yung pneumonia, mas malaki yung pinsala na maibigay sa katawan. Pwede kang yung binabanggit natin, na pwedeng magka-infection sa dugo.
11: Ayan, mga katropa. So, ano naman, Doc? Nagagamot ba ito?
12: Yes, nagagamot yan, katropang Cynthia.
11: Okay. So, bago tayo magpatuloy, mga katropa, pakinggan muna natin ang mga testimony or patutuo mula sa ating mga client na nakagamit at nakasubok ng ating mga Santon products. Okay, mga katropa, nagbabalik po kami. Napakinggan po natin ang mga nagpatutuo ng mga nakagamit ng ating mga Santon products.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ang hindi ko, ito po ako. Ginaan po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
5: Mambibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
14: Stereo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
12: Ayos na?
14: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po magiga, hirap po magupo.
12: Normal lang pagkilos mo ngayon.
14: Oo, okay.
12: After one week na gamutan.
14: Wala na gani, one week. Eh, nang araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
12: Size to help.
14: Oo, magpagamot.
13: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
15: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3.
19: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagamo sa lamang uwi ng sakit.
22: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Okay, ating napakinggan ang maganda epekto no sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na nag-undergo ng treatment at gumagamit din ng ating mga produkto na ating mga supplement na nakaramdam talaga sila ng kagalingan. At para sa pagpatuloy sa ating topic, sino ang mas at risk sa yes, ganitong condition sa bagay, yung pneumonia? Sa pag-aaral, pag yung mga bata, lalo na pag mag-edad na ng 4-5 pataas, yan sila talaga yung makakaranas ng ganitong kondisyon, karamdaman. At pangalawa naman, itong sa matatanda. No, kasi sa matatanda, katropang Cynthia, mga katropa, madaling magkapitan yan sila ng mga sakit eh. Kasi yung baga nila niyan, mahina.
11: Yes.
12: Yung immune system, mahina. Kaya kung madapuan lang ng mga virus, madaling iindain nila. Kaya isa sila sa makakaranas nito, no? Kung hindi nila mapalakas yung kanilang immune system. O pag may hika din, o sakit sa baga, pwede ding magkakaroon ng ganito. May hika pa, nagkakanumonya pa. Yan, mas mahirap katropang
11: sinya. Doble-doble na yung karamdaman nila, Dok. Ano?
12: Yes. Pangapat, itong may diabetes. Mahina ang immune system niyan, katropang Cynthia.
11: Oo.
12: No? Pag may diabetes, Yung mga iba pang mga sakit, may mga heart problem. Mm-hmm. At saka lalong-lalo na yung may mga bisyo na nanagirilyo.
11: Kasi mahina na yung kanyang resistensya.
12: Yes, mahina.
11: Dati nang mahina. Madagdagan pa.
12: Madagdagan pa.
11: Oo.
12: Kasi yung mga ganitong problema din katapang Cynthia sa pag-aaral, 80% ang dahilan na titrigger sa allergy.
11: Allergy.
12: Itong ganitong problema sa baga.
11: Oo.
12: May asthma, may pneumonia. 80% matitrigger siya katapang Cynthia sa allergy.
11: Mm-hmm.
12: Kaya may mga tao sa ganitong karamdaman, paglalapit sa atin talagang binabawalan sa mga mucus-forming food.
11: Ayun. Ano ang mucus? Ibig sabihin yan, yung mga nakakaplema na mga
12: pagkain. Yes, nakadadag ng plema.
11: Yes,
12: no? Sa baga. Limbawa, gatas, tinapay, biscuit.
11: Oh, bawal pala dok ang gatas.
12: Yes, bawal.
11: Anong klaseng gatas ba yan na bawal?
12: Lahat ng klaseng gatas katropang Cynthia.
11: Ay, yung ano, paano yung mga...
12: Maliban lang sa
11: soya
12: milk. Okay yan katropang Cynthia. Pero yung mga cow's milk katropang Cynthia ay talagang mucus forming yan. Dapat iwasan yan sa may mga pneumonia, may mga asthma, no?
11: Mm-hmm.
12: Kasi natitrigger yung pagdami ng plema sa baga pag maipasok yan sa katawan.
11: Yes.
12: At saka sa pag-aaral din katropang Cynthia, yung gatas tinapay biscuit, mataas yung histamine yan.
11: Mm-hmm.
12: Sa pag-aaral, yung histamine, yung mga pagkain na matataas ang histamine katropang Cynthia, yan yung lalo nagpapalapot ng plema. Hindi lang siya nagpapalapot, nagpapadagdag din ng plema siya sa baga. Kaya sa may mga respiratory problem, may mga asthma, may mga pneumonia katropang Cynthia,
11: yes,
12: dapat ito yung mga unang-una na i-consider nila na gusto silang gagaling, iwasan yung mga bawal.
11: Yes.
12: Tsaka yung mga itlog katropang Cynthia, yan, nagkukos din ng allergy. Mga sugary drinks, bawal yan.
11: Bawal na mga katropa ang milk tea kasi sobrang tamis at taas ng sugar.
12: Nagpapatrigger din yan ng ubo. Kaya dapat iwasan yan katropang Cynthia.
11: Yung malalamig, Dok.
12: Mas lalo na yan katropang Cynthia. Dapat iwasan yan.
11: Mm-mm.
12: At yung gamot naman yan katropang Cynthia sa may mga pneumonia.
11: May natural remedies ba yan?
12: May natural remedies. Pwede kang gagaling yan.
11: Maganda mga katropa. So nagagamot po ang pneumonia.
12: Yes.
11: Meron tayong mga natural remedies. So ano naman ito, Dok?
12: Itong mga natural remedies katropang Cynthia, pwede natin i-recommend din yung hot compress. I-hot compress natin pag panahon sa hapon, i-hot compress natin yung dibdib at saka likod sa loob ng 20 minutes.
11: Yes, yung kaya lang yung init nila.
12: Yes, syempre, kaya lang. Yung pistawil mo, ibabad mo sa mainit na tubig, pigaan.
11: Mm-hmm.
12: Yan yung ipunas, i-compress mo dun sa dibdib at saka likod sa may mga asthma, may mga pneumonia. Kasi yan ay nakakatulong din yung sa mga pamamaga sa loob ng katawan.
11: Yes.
12: Yung mga hot compress. At pwede din sila mag-extract ng mga natural juices katropang Cynthia.
11: Ayan, yung mga juicing therapy. Yeah,
12: juicing therapy.
11: Ano po yan, Dok?
12: Yung bawang, sibuyas, carrots, radish.
11: Mm-hmm.
12: Tsaka honey, katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Pagkatapos na ma-extract mo yun, isang baso, lagyan mo ng honey. O radish. Lagyan mo ng honey yung katropang Cynthia para mas maganda yung effect. Nakatulong yan sa pagpalambot ng plema para madaling mailabas sa katawan. Kasi pag hindi yan mailabas, yan talaga yung magpapahirap ng paglabas ng plema.
11: Oo.
12: Pag hindi mapalambot yung plema.
11: Mm-hmm.
12: Kaya yan yung matulungan ng ating juicing therapy.
11: Ayun. Ulitin ko mga katropa. Ano yun, Dok? Radish, carrots, bawang, sibuyas.
12: Sibuyas, yes.
11: At merong honey.
12: Mas maganda kung may luya din.
11: Yes, luya. Mm. So, magdagdag din kayo mga tropa ng luya para mas matapang yung ating panglaban.
12: Lagyan din ng kalamansi.
11: Ayun, may kalamansi
12: May kalamansi.
11: Kompleto ng mga katropa. At ano pa man, Dok, yung ibang natural remedies maliban dyan, meron ka ba?
12: Mga natural remedies, yung pwede sila mag-juice din ng turmeric.
11: Turmeric ay luyang dilaw,
12: luyang
11: mga
12: dilaw.
11: Katropa. Yes.
12: Dalawang kutsara or apat na kutsara sa umaga, then paggabi din inom. Kasi yan ay maganda din sa mga pamamaga.
11: Ayan. Pero paano naman, Dok, kapag sila ay tinamad, yung ating mga katropa, tinamad na maggadgad o magblend ng mga ijujuice, ano yung pwede nilang gawin? May mga alternative ba dyan na gawin? Or yung mga automatic na lang nating iinumin, yung mga nakakapsula?
12: Meron tayong may recommend katropa Cynthia. Yung produkto ng Yes to Health.
11: Ayun.
12: Unang-una, yung vitamin C, ay yan talaga yung pinakaunang dapat pinaka-supply sa katawan. Lalo lang sa may mga mahina yung baga na mayroon ng iniindang pneumonia, asthma, yung vitamin C ay napakahalaga para maibalik sa sigla yung baga. At yan din yung vitamin C, katropang Cynthia, yung vitamin Santon Betsy natin. Ang nakaganda niyan, alkaline vitamin C.
11: Yes.
12: Ibig sabihin, pag iinom ka niyan, 100% nagagamit ng katawan. At yan din yung dapat isupply sa katawan, yung vitamin C, kasi araw-araw yan ay nade-drain sa iyong katawan. Hindi yan naipon katulpang Cynthia. Kaya kailangan araw-araw mo talaga yan isupply. No? Kasi yung vitamin C ay kailangan yung lahat ng part na ating katawan, lalo na sa pagpapalakas ng immune system, yung vitamin C kailangan talaga yan.
11: Ayan. Mga ilang capsule naman, Dok, sa isang araw yung kailangan natin mainom na vitamin C?
12: Sa recommended ng mga eksperto, Katropang Cynthia, kailangan 2,000 milligram a day.
11: Oo, ang dami, Dok, ano?
12: Pero sa atin, pwede lang 1,500 milligram a day.
11: Yes. No?
12: Kasi yung vitamin C natin, 500 milligram per capsule ang ano natin yan, yung milligram ng bawat capsule natin sa Santon Betsy. Meron din tayong Santon Gold, Santon Plus, yan ay maganda din Katropang Cynthia sa mga pamamamaga, no? Lalo na sa mga may kondisyon, may mga hindi magandang problema sa baga, ay problema talaga na yan Katropang Cynthia, pamamaga eh. Kaya mahirapan maghinga, masakit yung dibdib sa laging mag-ubo, yung ating Santon Gold Katropang Cynthia, maganda yan na, sa may mga problema sa baga, kasi yung tinatarget talaga niyan, yung mga pamamaga, dapat ma-prevent niya.
11: Yes.
12: Mahusay talaga yung Katropang Cynthia, no, sa mga pamamaga. Lalo na sa may mga iniindang mga bukol sa katawan, yung Santon Gold, maganda at mahusay, mabisa sa mga ganong problema. At pangatlo naman, itong ating premium D3 Katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Meron itong vitamin D, no, na nakakatibay sa buto at nakakapagpalakas din ng ating immune system. Yung vitamin D, kailangan yan. Malawak yung function niya sa ating katawan Katropang Cynthia. Meron din siyang BCO. Sa pag-aaral, yung BCO Katropang Cynthia, i-convert sa katawan natin yan into monolaurin. Yan ay mabisa, pamuksa sa mga virus, bacteria, at sa mga parasite, mga fungus. Yan, maganda yung pangpatay Katropang Cynthia, yung ating premium D3.
11: Premium.
12: At siyempre, hindi din natin papahuli yung ating coffee.
11: Yes, may mga iba't ibang klaseng coffee po tayo mga katropa. Meron tayong Santon Coffee Mix, may Santon Gold Coffee Mix, at meron din tayong premium D3. Coffee mix.
12: Yung healthy coffee natin, Katropang Cynthia, hindi ka lang masatisfy sa lasa niya.
11: Hindi lang basta kape.
12: Hindi lang basta kape.
11: Yes.
12: No? Meron din siyang cleansing effect, Katropang Cynthia.
11: Yes,
12: no?
11: Doc.
12: Sa ating system, no? Lalong-lalo na sa ating tiyan, no? Kung tayo ay hindi araw-araw makadumi, pag iinom tayo ng coffee, yan, nakakatulong, Katropang Cynthia, sa pagtulak ng dumi na hindi natin mailabas. No? Kasi mayroon siyang mga fiber na yan yung magpapalabas ng mga dumi na naimbak sa ating bituka, yung mga toxin din sa ating katawan, natulungan din yun na mailabas. At yan ay maganda sa, okay yan sa may mga matasang sugar, Katropang Cynthia.
11: Oo, kasi ang ating sweetener po nito mga katropa ay stevia.
12: Stevia. Oo. Yan yung natural sweetener.
11: Yes.
12: Na hindi siya refined sugar.
11: Oo.
12: Kaya hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar, no? Safe siya sa may mga diabetes. Kasi nga natural yung sweetener niya, at habang kumakape ka, Katropang Cynthia, gumaganda ka din.
11: Ay, bakit, Dok?
12: Kasi yung Santon Gold natin, mayroon ng collagen at glutathione.
11: Ayun, napakaganda pala niyan, Dok, no? Nagkakape ka na, gumaganda ka pa.
12: Yes, kumikinis yung balat mo katagalan.
11: Yes.
12: Meron din tayong premium D3 coffee, Katropang Cynthia.
11: Yes, Dok.
12: Na nakakatibay ng buto habang nagkakape ka. Kasi mayroon siyang vitamin D. Masarap din siya, Katropang Cynthia, pag matry nila yung premium D3 natin.
11: Yes, sana matry ng ating mga katropa dyan na mga nakikinig. Subukan nyo na.
12: Mayroon din tayong Santon Plus Coffee Mix, Katropang Cynthia.
11: Yes, masarap na, din ito, Dok.
12: Yes, gawa din yan sa mga natural na sangkap, no? Gaya ng soybeans. Alam mo, Katropang Cynthia, yung soybeans, kung pag-aaralan yung mga benepisyo,
11: yes,
12: mas mataas yung protein niya kaysa karne.
11: Yes, yan yung ano, katropa natin, no? Plant-based protein. Yes, so mga nagda-diet dyan or gustong maging healthy, so palitan nyo na ang inyong mga protein ng soya bean.
12: Yung Santon Coffee
11: Santon
12: Mix.
11: Santon Coffee Mix.
12: Yes. At maganda din yung Katropang Cynthia sa may mga hormonal imbalance, no? Yung ating Santon Plus Coffee Mix.
11: Yes.
12: No? Kasi yan ay nakakatulong din sa may mga hindi balance yung hormone. Nakakatulong siya na i-balance yung hormone sa katawan. At meron din tayong business, Katropang Cynthia.
11: Yes.
12: Na malaking tulong sa may mga problema sa mata. Yung nakakaranas lagi ng panlalabo, yung na-expose yung mata nila lagi sa mga radiation, ang mata talaga yung maapektuhan yan.
11: Yung kompleto ito, Doc, yung ating VisionX?
12: Yes, yung VisionX natin may sisantin, lutein, bilberry, at saka
11: beta-carotene.
12: Beta-carotene.
11: Yes.
12: Kung bibilin mo yan isa-isa, katropang sentia.
11: Mahal ito. Mahal na. Sa isa nila. Ito sa isang soft gel natin, yes. VisionX, ay kompleto na mga katropa na mga na. Vitamina para sa mata.
12: Kompleto Ricardo's na.
11: Yes. Ayan yung kinaganda ng ating VisionX yes. Plus.
12: At meron din tayong Santon Plus
11: Herbal Tea.
12: Herbal tea.
11: Yes.
12: Yan ay maganda din no sa may mga mahinang pantunaw. Yan ay maganda na inumin no, may mga hyperacidity, may mga mataasang sugar kasi itong tsaa natin katropasintia may cinnamon na ito, may yes. turmeric, may cinnamon.
11: Nakakaganda yung Doc ng tulog.
12: Ay, nakakaganda katropang sintia no yes. kasi yung mga content niya talagang maraming benepisyo maibigay sa katawan.
11: At syempre mga katropa, kung kayo ay may mga karamdaman o may mga dinadamdam dyan, huwag nyo nang hintayin na lumala, ano, gaya na sabi ni Doc, magpakonsulta na kayo sa inyong mga doktor, ayan.
12: O,
11: at syempre, oh yes, at magpatingin na inyong katawan kung iyan ba ay normal pa ba or hindi na, yes. ano, para maiwasan ang paglala ng inyong mga karamdaman. At syempre, kami po ay merong mga free consultation po, ano, sa ating Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Diyan lamang po sa taas ng Nokinox, second floor ng DZRM Building, matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center. Ayan po. At meron po kami dyan na ibinibigay na mga free services gaya ng free terahertz therapy. At syempre, yung consultation natin ay free. Mga katropa, so binibigay namin ito sa lahat nating mga nakikinig at lahat ng mga customer and clients. Welcome po kayo sa ating Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayo ng mga advices at mga iba pang ikakabuti ng inyong mga kalusugan. Diba, Doc? Meron tayong free consultation. Anong araw ka, Doc, nandito sa Puerto?
12: Dapat yan yung isa sa malaman din na Katropa Cynthia, no? Yung schedule natin dito sa Puerto.
11: Yes.
12: Araw po ng Huwebes, Biyernes, at saka Linggo. Ay, mas maganda. Yan yung time na kayo magpunta para ma-avail nyo po yung free check-up natin at saka yung mga libreng payo natin, no? Maigay din sila sa mga tamang pagkain, no? Habang sila ay nagiinom ng mga supplement, no? Para talagang sila ay gagaling.
11: Yes, mga katropa. Ayan po, ano? Huwag na kayong mag-atubili na bisitahin kami sa taas lamang yan ng Nokinox, second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. Ayan po. Ang close lamang po kami every Saturday, mga katropa. At syempre, sa mga magtatanong or may mga concern, maaari po ulit kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming text line, 0975-842-4832. Ayan po mga katropa, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli dito sa ating programang The Secret of Health sa istasyong 104.7 Palawan. Okay, hanggang dito lamang mga katropa. Ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
12: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. J. Maribet, at magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon at pagkalooban ng kagalingan ng inyong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santan Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santan Plus Coffee Mix.
8: Santan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
23: Ito ang XFM Palawan.
24: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
23: XFM Network Philippines.
24: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
23: This is XFM.
24: Ang katropa mo.
23: Exciting!
25: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpipili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
13: X.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Samphone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Samphone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Samphone Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Samphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Samphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM.
14: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo. Exciting.
15: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
14: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
18: Sanson Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and gluta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pyridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
18: Vision X Plus. Soft gel capsule.
17: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santone Plus
19: Herbal Oil.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nasa

0: ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Samsung Plus. Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
8: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle,
7: isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga bukika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin,
13: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C.
1: Kasi Sansome 25
0: years. Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Sakit ng katawan?
0: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Modig.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3.
6: Makatutulong sa kalusugan
3: na may VCO
6: at moringa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa anumang... Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
11: Sister the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
3: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. O galing maging masaya o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: XFM. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas, pagdating pa lang sa umaga, bumabanat na balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Sa balitang lokal, water treatment plant, tag-aberya, water interruption, naranasan sa El Nido. Bakuna kontra tigda sa Trobelia virus, ilulunsad ng MSO sa barangay ng Quezon. Dalawang tubong Quezonya, nagtapos sa Coast Guard na officer's course, binigyan ang papuri ng LGU. Sa balitang nasyonal, OVP may 111 disbursement sa isang araw. Vice President Sara Duterte responsable raw sa 612.5 milyong pesos ayon sa COA. Bato arrest diversionary tactic sa Sara trial ayon sa Palacio. Fuel subsidy sa PU visitera sa 12 pesos kada litro. Sa ating balitang panahon, may lumakas Luzon target. Balita naman sa Bayong Dagat, Mexican influencer patay sa Pamaril habang nagla-live stream. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw po ay araw po ng Huwebes. Ika-anim sa buwan po ng Agosto taong 2026. Ito ang mga balita natin sa inyo ng programang Exciting Pilipinas. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan. Kami pinapapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din po tayo na papanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ay mayiging tagapagbalita ngayong umaga sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos. Ako po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Sa bahaging technical, kasama natin si katropang Moises Acosta. Tungo na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Unahin natin ang ating pong ulat panahon. Maghihapon lumakas ang bagyong Maymay habang patuloy itong kumikilos sa kanluran ng Ilocos Sur. Alas 2 ng hapon kahapon, August 5, namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 160 km per hour sa timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Si Maymay ay kumikilos pahilagang silangan, taglay ng lakas ng hangin na umaabot sa 75 km per hour at pagbugso ng 90 km per hour. Inaasahang magla-landfall si Maymay sa Ilocos Sur o sa La Union ngayon pong umaga na o ngayong Huwebes. Tatawid ang bagyo sa northern at central Luzon. Mananatili itong isang tropical storm habang papalapit sa Philippine landmass. Subalit oras na maglandfall, hihina raw ito bilang tropical depression at posibleng maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi ng Huwebes. Tatak dahil po sa hatak ng habagat, makakaranas ng pagulan ang Metro Manila. Samantala sa atin po mga balitang nasyonal naman. Sa ikalabing tatlong araw ng impeachment trial, isiniwalat na nagsagawa ang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte ng 111 disbursement sa loob lamang ng isang araw na umabot sa 17 milyong piso mula po sa confidential funds. Ayon po kay Senator Judge Francis Pangilinan, lahat ng disbursement ay may page ng December 23, 2022. Binilang daw nila at umabot ito sa 111, isang araw lamang totaling 17 milyon. Sa una, hindi nakumpirma ni Wamel, Attorney Wamel, ng isa ito po ang witness. ang bilang ng tanungin kung pangkaraniwan na naturang disbursement. Sinabi niyang walang partikular na provision sa Joint Circular 2015 tungkol dito, ngunit tinawag niya itong unusual bilang bahagi ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office ng COA. Inaudit ni Wamel ang 500 million pesos confidential funds ng OBP at 112.5 million pesos para sa DepEd noong kalihim pa si Duterte. Batay sa liquidation records, 125 billion pesos ang confidential funds ng OBP ang na-disperse mula po December 21 hanggang 31, 2022, habang kaparehong halaga ang inilabas sa unang tatlong quarter ng 2023. Napansin din ni Pangilinan na lahat ng acknowledgement receipts na isinumiti ng OBP ay buo ang numero 250,000 o 500,000 pesos at walang butal o sentimo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa kaugnay na balita, binigyang din ang Commission Audit State Auditor na si Roderick Wamel na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Merkules na ang pinuno ng isang ahensya ng pamahalaan ang may-agaran at pangunahing pananagutan sa lahat ng pampublikong pundong hawak ng kanyang tanggapan. Lumabas ang pahayag matapos tanungin ni Senator Judge Risa Hontiveros kung sino ang dapat managot sa mga pundong pinangasiwan ng isang ahensya. Una, tinukoy ni Wamel ang mga opisyal gaya ng disbursing officer, accountant, treasurer, project officer at ng head of agency. Itinuro ni Hontiveros ang provision ng Government Auditing Code of the Philippines, PD 1445, particular na sections 101 at 102 na nagsasabing ang head of agency ang primarily at immediately responsible sa lahat ng pondo ng kanyang tanggapan. Kinumpirma ito ni Wamel sa kanyang sagot. Nakasaad sa section 101 na ang bawat opisyal na humahawak ng pampublikong pondo ay may pananagutan sa wasong pag-iingat nito, habang sa section 102 naman ay tahasang nakasaad na pinuno ng ahensya ay may agarang pananagutan at pangunahing responsibilidad sa lahat ng pondo at ari-arian ng kanyang tanggapan. Dagdag pa, ayon po sa Section 103, ang anumang paglabag sa batas na paggasta ay mayiging personal na pananagutan ng opisyal o empleyadong mapapatunay ang direktang responsable rito. Sa naunang bahagi ng kanyang testimonya, kinilala ni Wamel ang mga lagdan ni Vice President Duterte sa mga dokumentong kaugnay ng pagpaplano, paglalabas, accomplishment at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Wamel, ang mga lagdang ito ay nagsisilbing pag-aproba, sertifikasyon at pagpapatunay ni Duterte sa nilalaman ng mga naturang dokumento.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4:09 ng umaga, mga katropa. Naniniwala po ang Malacanang na ang kumakalat na balitang naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay isang diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hinikayat niya ang publiko na huwag basta maniwala sa mga usap-usapan at suriin ang pinagmumulan at motibo ng mga nagpapakalat ng naturang balita. Binuri rin ni Castro ang mga mainstream media na anya'y hindi bias at nagsisiyasat muna bago maglabas ng ulat. Mapapansin umano na walang laman at konteksto ang mga pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc at dating Presidential Spokesperson Harry Roque hinggil kay De La Rosa. Dagdag pa niya, malinaw ang motibo sa ginagawang diversionary tactic ng mga kalyado ng Vice Presidente.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Simula po August 15, ipatutupad na ang 12 pisong bawas kada litro ng petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, may kinabang ang mga PUV drivers ng halagang 1,800 pesos kada linggo mula po sa bagong diskwento. Dagdag pa sa naunang 10 pisong kada litro na inilunsad noong Abril na nakatulong daw sa mahigit 93,000 drivers. Ang desisyon daw ay napagkasunduan sa pulong na pinangunahan ni Recto kasama sina Budget Secretary Kim De Leon, DPWH Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Transport Secretary Giovanni Lopez, DepEd Secretary Sunny Angara, DOH Secretary Jose Polhalte Jr. at Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Tinalakay sa pulong ang pagpapatibay ng mga hakbang ng gobyerno upang protektahan ang ekonomiya pigilan ang pagtaas ng presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na tuwirang naapektuhan ang tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, inatasan po ni Recto ang DSWD na tiyaking may pamahagi ang uplift assistance sa mga magsasaka, maingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang mababa ang kita. Nauna na ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwanan ng gobyerno ang mga pinaka-apektado ng pandaigdigang krisis, lalo na ang transportasyon at agrikultura.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa International.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin habang nagla-live stream kasama ang kanyang mga kaibigan sa labas ng isang fast food restaurant sa lungsod ng Culiacao, Mexico. Ayon po sa mga otoridad, kilala si Gastelum sa kanyang comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Sa video ng kanyang live stream, may kitang nilapitan sila ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na kapwa na suot ng helmet. Makalipas ng ilang sandali, nagpaputok umano ng baril ang driver ng motorsiklo at tinama ng influencer. Kinumpirma ng isang opisyal ng Sinaloa ang pagkamatay ni Gastelum at sinabing nagsasagawa na ng malawakang operasyon ang mga otoridad upang matukoy at madakip ang mga responsable sa krimen. Naganap ang pamaril sa gitna ng patuloy na karahasan sa Culiacan na matagal ng sentro ng mga grupo nag-aagawa ng kontrol sa lugar. Matatandaan noong Mayo 2020 isang Mexican beauty influencer na si Valeria Marquez na binaril din habang nag-live stream sa isang salon sa Sapupan sa Jalisco. Noong Hulyo, inaristo ng mga otoridad sa Mexico si Ramon Angel Alvarez alias LR1 na itinuturong leader na isang criminal cell na may kaugnay sa Jalisco New Generation Cartel. Niugnay ng mga otoridad si Alvarez Ayala sa pagpatay kay Marquez at inakusahan ding nag-utos at nagpundo sa pagpaslang sa alkalde ng Europan na si Carlos Manso noong Nobyembre 2025.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 4 minuto makalipas sa ang alas 4 ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga katropa, atin po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Talaga naman, sa mga mahilig magkape dyan, dapat ito na ang kape na piliin ninyo. Mabuti po ito sa atin pong katawan, nakakatulong po ito sa ating kalusugan. Ha, mga katropa, minom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito po ay kape na natural. Wala pong side effects yan, ha, mga katropa. Ha? Ito yung iniinom namin. Nakape dito po sa XFM. Ha, Palawan. Dapat ito rin yung kape ninyo dahil ano ito eh. Makita nyo naman ng mga sangkap nito, may Santons, may mangustin. Oh, yung mangustin mayaman yan sa Santons na nakakatulong po sa atin pong kalusugan, mga katropa. Ha? So, masarap itong kape natin, itong Santon Flash Coffee Mix. Ha? Kung nakasanayan nyo yung dating mga kape. Nako, ninervyusin kayo dyan. Ito, hindi ko kayo ninervyusin. Walang palpitation dito. Purong natural, Santon Plus Coffee Mix. Yan po ay produkto ng Yes 12 Clinic. At mabibili po sa atin po mga kapartner na mga butika, mga pharmacy. Siyempre, ito po din sa Yes 12 Clinic, mga katropa, mabibili din po yan. Okay, nahanap ko lang yung ano dito eh, yung mga listahan ng pharmacy natin eh, para mabanggit natin. Ito, narito ha, para pwede kayo makabili ng Santon Plus Coffee Mix. Punta kayo dyan sa mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Pharmamed Drug Store, sa CureMeds Pharmacy. Naku, dyan sa CureMeds, maraming CureMeds eh. Sa Siksikan, isa at dalawa. Sa Irawan, isa. Diba? Sa Medson Pharmacy, sa Gendis Pharmacare, sa La America Pharmacy, Pharmastop Pharmacy, sa Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, sa Ching's Drug Store, sa Nascar Pharmacy, sa Redle Pharmacy, meron din po yan sa Nature's Medic, sa St. Teresa Drug Store, sa Erica Drug Store, sa Western Pharmacy, sa Minse Pharmacy, sa Best Life Pharmacy, sa Palawan Drug Store, sa Pharmalife Drug Store, meron din pong Santon Plus Coffee Mix. Ay dyan po sa Southern Palawan, Diyan po sa Aburlan. Diyan particular sa Aburlan Drugstore at sa Fareñas Pharmacy. Meron din po yan. Sa Bayan ng Nara, sa Ching's Drugstore at sa The Generics Pharmacy. Diyan lang sa may palengke yan. Sa Espanyola, sa Botica Fresha, Botica Med Plus, sa Brel Pharmacy. Meron din po yan sa Brooks Point, sa ResMed Shop, sa Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Brel Pharmacy, sa Batrasa, sa Alena Pharmacy, sa Twinson Pharmacy, sa Hyde's Drugstore, sa Rizal. Meron po yan sa Ragondon Pharmacy, sa Quezon, sa The Generics Pharmacy at sa Santan Drugstore. Sa Northern Palawan, meron po yan mga katropa sa RSM Drugstore, sa Olim Drug House, sa Cian Pharmacy at saka sa Roxcom Pharmacy. Sa bayan po ng San Vicente, sa Walferos Pharmacy, sa Farmarich Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at sa bayan po ng Taytay, dyan po sa Fe Drugstore. Sa bayan ng Kuyo, sa Griserlin Drugstore. Yan po, punta po kayo dyan sa mga partner natin na butika para maka-avail kayo ng Santon Plus Coffee Mix!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

batiin muna natin yung mga unang nanonood sa atin. At mga nakikinig. Sir Weng Jara Elevera, Throwback Thursday Morning, Kagawad Mike. At Kapitan Kuya Toto. Thank you Lord, gising na kami! Martes na kayo, Sir Mike, good morning! RJ00 Ombi Chan, Morning Idol, Mike, shout out po dito sa Barangay Rio Tuba, Batarasa. Mga taga Batarasa, Rio Tuba, good morning! Norlisa Bailesina, good morning! O galaw-galaw muna para hindi pumanaw! Oh, na-miss ko to ah! Para mapasayaw na naman tayo ah!

Ayo, tapos na! Ay, talaga naman! Gising na! Sa mga tulog pa dyan! Ay, gising na kayo! Sumasaya na ako dito. Oh, meron pa ba ka na dyan? Sa nila, hanap tayo ng ano ha? Magandang music dito. Ito. Ayan. Ano to eh? Sayo to eh. Ayan. Yon! Oh, sayaw, last man! Sayawan mo na tayo, sayawan!

sana panghubog. Parang napagod ako ah. Ayun oh! May pawis na ba sa singit? Nakilikili. Pampalit yan ang tiyan natin. Malaki na pawis na ako. Oh. Oh, igiling-giling. Uyon! Giling-giling bewang! Oh, kalawa! Kanan!

0: Ay, nako! Yun na. Bartes Daker, idol talaga kita. Wala nga, puro mga kaliwa pa eh. Gusto natin masaya lang. Woo! Diba, sarap sa puso kapag nakakapagsaya, nakakapag-exercise. Yung mga sobra-sobrang pagmamahal sa puso, natatanggal! Woo! Sobrang fats sa puso. Oh, diba, maganda yan. Exercise. Tapos samahan pa natin ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Ha, talagang maganda itong Santon Plus Gold. Naka-exercise ka. Ha, maganda yung mga blood circulations mo. Tapos na uminom ka palagi ng Santon Plus Gold, mayroong mangosteen peel extract. Abay, magiging maganda talaga ang inyong kalusugan. Anti-cancer, anti-bacterial, anti-allergy, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-oxidant properties po ito. Ha? At piniprevent ang weight gain. Makakatulong po ito para mabawasan po yung ating timbang. Yan, ha? Santon Plus Gold, mabibili po yan sa lahat po ng mga kapartner natin ng mga butika. At syempre, sa atin pong Yes to Health Clinic. Yan, galingan mo gumiling, lalo ka pupugi. Hindi naman ako pugi, men. Maganda lang daw ang kilay. Kapala buka, di ba? Hysteria Omis Alpha, good morning, Sir Mike Sherdan. Freddy Bungalbal, good morning po, Idol Mike. Pa-shoutout po sa family ko dyan sa Barangay Bucana, El Nido. Watching from Real Pandan, Quezon Province. Good morning po sa lahat ng gising na at nakikinig. Salamat po! Ay, talaga sarap sa pakiramdam, di ba? Yan, pagkamadaling araw, gusto natin happy lang! Gusto natin na masaya lang! Huwag natin isipin yung mga problems natin kasama sa buhay yan. Yung pag-move on, kasama sa buhay yan, di ba, men? sa lahat, pag meron ko mga iniisip, kalimutan mo muna yan pagka sa gising sa umaga, ha? Mag-exercise! Siyempre, makinig ng mga balita dito sa amin. 4:28 ng umaga sa atin pong pagbalik, mga katropa. Papunta na natin yung mga lokal na mga balita natin. Yung mga live reports natin, papunta na natin. Kaya huwag po kayong aalis. Pakishare niyo yung programa natin para mas marami pa tayong mabahagi na po ng impormasyon. Ngayong araw po ng Huwebes, August 6, 2026. Magbabalik pa pang programa Exciting Pilipinas makalipas na may ilang paalala.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
4: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
3: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. ito. Ayan, subukan nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Cease the pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Cease the Pain. Cease the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Cease the Pain ka na rin.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: sa atin pong programa 4:39 na po na umaga, mga katropa. Tuloy-tuloy na tayo sa atin pong mga live reports.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dalawang tubo ang Quezonia na nagtapos sa Coast Guard and Officers Course, binigyang papuri po ng LGU. Katropa natin,

0: na Panguna ng Executive Office kasama ang Station Commander ng PSG Quezon na si Vida Santos. Samantala, ayon naman sa pahayag ng lokal na pamahalaan na ang pagkilalang ito ay patunay ng suporta sa mga Quezonan na nagbibigay ng karangalan sa bayan sa pamamagitan ng kanilang serbisyo at dedikasyon habang inaasahan ding magsisilbi silang inspirasyon sa iba pang kabataan na nais humasok sa serbisyong publiko, partikular sa Philippine Coast Guard. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kapeng masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Katropang Ray, good morning! Kumusta dyan sa Quezon?
0: Asa ngayon, katropang Mike, ay okay rin, no? Okay yung panahon, walang ulan at walang brownout.
1: Ayan, o. Oh. Ba't pabatino mo na yung mga kababayan natin, mga taga-Quezon, lalo na sa barangay ninyo? Oo, di ba?
0: Magandang umaga sa ating mga katropa dyan sa pamilyang bayan kasi mga itong oras, alam mo naman, gising na yun sila.
1: Oo, kaya ka.
0: Katropang Mike, at ang unang ginagawa niyan, nagkakapi at binubuksan yung kanilang mga radyo.
1: Yun! Katropang Mike. Iyan talaga naman. Batino mo na yung president nyo, kagawad, Ray. Oo. Tuloy ba?
0: Masakit. Ano na yung
1: katropa? Ha? Ano barangay sa yan? Ano barangay?
0: Alfonso 13.
1: Dako, meron pa naman tayong mga ano dyan. May mga kaibigan tayo dyan sa Alfonso 13. Lalo dyan sa Bliss. Dako, may mga kamag-anak ako dyan. Ikakampanya kita.
0: Nagpaparandam sa atin. O, sabi ko, magparo lang ngayon, magpa-play lang ng advertise.
1: Ayun, maganda yun. Yan, oh. Eh, pero baka gusto nila si Kagawad Ray Elgaran eh. Hi. Hi, nakot na. Hi ka. Sige, salamat Ray.
0: Salamat, Katropang Mike. Balik sa inyo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
1: Si Kagawa Dre Elgaran dyan sa Barangay Alfonso 13. Ha? Pwede yan. Mga subok na sa serbisyo. Talaga naman ha.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
1: Samantala, tuloy-tuloy tayo. Anong number tayo, sir? Number 1, 28 Southern Palawan, Friendship Meet 2026. Gagarapin dyan po sa bayan ng Rizal. Si Kagawa Dennis Chua naman yung punta natin. Kagawa Dennis Chua, good morning!
3: Live report! Handa ng bayan ng Rizal na maging host sa pinakabangang 28 Southern Palawan Friendship Meet 2026 sa isinaguang final coordination meeting sa MDRM Training Center. Pinagtibo ng local organizing committee kasamang kinatawan mula sa iba't ibang bayan sa Southern Palawan ang mga huling detalye at paghahanda. Inalakay ng masinsinan ang mahalagang aspeto ng event upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan ng lahat, kabilang na ditong seguridad, transportasyon, accommodation at medical service. Samantala, ayon sa pamalang bayan ng Rizal, oo ang kanilang commitment na maghatid ng ligtas, maayos at hindi malilimot ang friendship meet para sa lahat ng dadalo. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5, XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantala, water treatment plant, nagka-aberya. Nako, dyan po, water interruption. Naranasan daw po dyan sa El Nido. Malaga naman, no? Puntahan natin yung balitang yan mula kay Kagawad ng Barangay Manlag. Kagawad, Bilya Mucha!
4: Itlabas ng Water Advisory ang El Nido Water Supply System o ENWSS kahapon Agosto 5 matapos makaranas ng pansamantalang paghinto ng operasyon ang water treatment plant dahil sa isang technical issue. Ayon sa ENWSS, ganap nang walang supply ng tubig sa barangay Pilya.

0: Resultad, habang inaasahan naman ang mahina hanggang kawalan ng supply ng tubig sa Barangay Maligaya, Barangay Buenaswerte, Barangay Masagana at Barangay Kurong-Kurong. Humingi ng paumanhin ang ENWSS sa abalang dulot ng naturang aberya at tiniyak na patuloy na isinasagawa ang mga kinakailangan hakbang upang maibalik sa normal ang serbisyo na sa lalong madaling panahon. Pinapayuhan ang mga apektadong residente na mag-imbak ng supply ng tubig habang isinasagawa ang pagkukumpuni at paghihintay sa ganap na pagbabalik ng operasyon ng water treatment plant. Nananawagan din ang ENWSS sa publiko ng pag-unawa at pasensya habang tinutugunan ang naturang teknikal na problema. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mosia, XFM News.
1: Kagawad, hanggang kailan yung ano, yung walang tubig?
0: Kahapon na nagka-aberya itong water treatment plant, Kagawad Mike. At yun, naglabas ka agad ng abiso yung ating...
1: Pero naayos na ba? Naayos na?
0: Negative pa, kahapon pa lang.
1: Kahapon pa lang.
0: Pagdating dyan kasi mga technical, hindi agad maano yan eh.
1: So walang ano, kung sinabi ko ngayong araw ba, ngayong araw may tubig o wala? Wala pa rin?
0: Ang tabay yung ating mga ano concessioners, Katropang Mike, sa mga karagdagang detalye mula sa ating ENWSS.
1: Nako, itong Barangay Libertad, di ba sa ano ito, sa Kabayanan din?
0: Sentro din ito.
1: Sentro ito, sentro, di ba?
0: Sa ating istasyon, sa unahan lang yan eh.
1: So itong mga barangay na walang tubig ay sa sentro ito, sentro.
0: Pinaka-sentro talaga pinaka-sentro. Po,
1: Mike.
0: Oo. Yung Libertad, hindi tala, ang pinaka-sentro dito, yung Maligaya, Buenaswerte at Masagana.
1: Oo.
0: Itong Kurong-Kurong at saka Libertad, parehas, medyo distance konti, pero hindi naman malayo masyado.
1: Oo, kaya sa Kurong-Kurong, pagka dami, ang sikip na nga ng traffic dyan eh. Sa Kurong-Kurong, daming establishment eh. So, ang anong tanong dito, ngayong araw kaya, magkakatubig kaya sila?
0: Abangan yan, Kagawad.
1: Yun lang talaga naman. Oo. Sige, tatingnan natin mamaya kung magkakatubig. Naku, mahirap kasi, mawalan ka na ng kuryente, huwag lang tubig, ang hirap pag walang tubig.
0: Kaya nga, Kagawad eh. Yung mga kawalan ng tubig minsan, dahil sa mga technicalities, hindi talaga yan maiwasan dito sa El Nido eh.
1: Eh kahit saan naman, mayroon talaga, kahit sa Puerto Princesa, pag mayroong mga nasira na mga tubo, may mga ano, ganun talaga eh. Pag inabot ka ng kanas-kanas, ganun talaga. Oh, hindi mo ini-expect.
0: Oh, yung mga pipelines na biglang mag-ano putok, di ba?
1: Kaya nga eh.
0: Oo. Sa ilalim pa ng ano eh, sa ilalim ng lupa.
1: Siyempre, hukayin mo talaga yan, 6 feet below the ground.
0: Iba na yun.
1: Oy, may mga nagtatanong sa Kurong-Kurong. Sa Kurong-Kurong, sa Manlag. Talaga bang tatakbo si Kagawad Bilya mo siya? Sabi ko, oo, totoo yun.
0: Abangan. Ay, nako talaga. Nako, sinabi mo pa na yung mga ganyan na Kagawad. Talagang parang ang bilis ng panahon, no?
1: Oo, kaya nga.
0: Ilang tulog. Oo, panay na ng post ng ano eh. Yung ating Comelec tungkol sa schedule. Yung araw ng butuhan pala Kagawad, November 2?
1: Oo, November 2. Kaya ang bilangan, November 3, Kagawad ka na ng Manlag.
0: Naku, paano na yan? Pupunta pa, doon tayo mangangampan yung sa simeteryo.
1: yun nga, buboto yung mga patay. Hindi sa...
0: Pero bawal naman yun, di ba?
1: Day before. Then November 1 kasi sineselebrate talaga ng mga Pilipino yung pista ng mga patay. Pero kasi November 2, meron pa yung mga pangilan-ngilan. Ay, baka boboto rin yung mga patay.
0: Diba? Uso pa yung salisahan ng mga patay.
1: Kailangan bantayan talaga yun. Baka bumoto yung mga patay. Pero ini-expect ko talaga...
0: Na yung mga... pagaganda na yung mga ano ha, yung mga kasama ko dyan sa Barangay Siksikan ha, kagawad.
1: Ay, siyempre, tsaka yung mga taga-Barangay Manlag kasi November 3, kagawad ka na.
0: Sana all.
1: Sana all.
0: Sana all, sila lang. Okay. Ay,
1: nato lang. O, batiin mo na yung mga puro president.
0: Ay, nako. Yan na yung problema eh. Wala akong pangalan ng
1: puro president. Ay, yan ang number one. Kukunin mo. Kukunin mo mamaya, ha? Mga puro president.
0: Yeah, oh, binigay pa ako assignment dito.
1: Kunin mo nga mamaya yon kasi simula bukas, babatiin na natin yung mga puro president ng Barangay Manlag.
0: Oo,
1: oh, nakatsun ina. Eh, sabi ni board member Wilson Darzaga, putok na putok ang XFM sa El Lido eh.
0: Dami kasi mga tawag nito, mga artistahin dito sa El Lido.
1: Kaya nga, nga pala, meron akong kopya dito ng desisyon pinadala sa akin. Diwali, pag-usapan natin some other time. Yan, sige po kagawad, good morning dyan sa Barangay Manlag.
0: Alright, sige kagawad, yan lang muna ating mga balita mula dito sa bayan ng El Lido. Magandang umaga sa lahat, balik sa'yo.
2: Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat ka, tropang Bilyam Ocha. Sa mga taga-Barangay Manlag, ha? Hindi kayo logi dito. Ha? Talaga namang noon, simula noon pa. Bilyam Ocha, laging nagsiservisyo sa bayan.
2: Exciting Pilipinas!
1: Samantala, ito naman, punta natin ang balita ni Kapitan Gerald Gales ng Barangay Bangkaw-Bangkaw na mamalimos na katandang i-inquest ngayong araw. Naku, nahulihan ito ng ano, ng shabu, yung namamalimos. Alamin natin ang balita yan mula kay Kapitan Gerald Gales ng Barangay Bangkaw-Bangkaw.
3: Nakatakdang i-inquest ngayong araw ang lalaking nakuna ng shabu habang namamalimos sa loob ng isang mall sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa. Kakasuhan siya ng paglabag sa Republic Act 9165 dahil sa pangangalaga ng shabu. Matatanda ang namamalimos ito sa loob at sinita ng security guard at nang gustong pagbuksan ng bag, tumakbo ito. Pero naabutan hanggang sa nakuha at itinapon itong pouch na may lamang illegal na droga. Si Ali na 40 taong gulang na taga San Jose, walang trabaho ay umamin na gumagamit ito ng shabu 2 beses sa loob ng 1 linggo. Iyan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, Kapitan Gerald Gales! Talaga naman, hindi ka rin logi dito kay soon to be Kapitan Gerald Gales. Talaga namang 24 hours kung magservisyo ito dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. At saka may libre pang pailaw! Samantala, punta natin ang ospital ng Palawan at ang Station 1, Police Station 1 mula naman kay soon to be Barangay Kagawad ng Siksikan. Kagawad, Toto Rone!
4: Yes, good morning, Katropang Mike. Wala pa.
1: Hindi ka pa nakapag-file. October 5 ha? October 5 ang schedule ng Siksikan. October 5.
4: Oo. Mukhang ma-suspend yata. Ma-postpone yung ano eh. May panuka ano eh.
1: Gusto nila. May oo. First Monday ng 2027 ng May.
4: Oo. Yun ang sabi. Kung ma-approve yun, di mag-extend mo natin mga barangay official din, Katropang Mike.
1: Oo. Pero mukhang ayaw ng Senado eh. Ayaw ni Senate President Win Kachalian.
4: Oo, para magpalit naman tayo ng ating mga dapat palitan kung meron man.
1: Oo, kaya nga. Tsaka ako gusto ko talaga magkaroon ng election kasi ma-evaluate natin ba? Gusto ba tayo ng tao? Kasi yun yung tanging ano eh, tanging evaluation natin eh, na gusto ba tayo ng tao? Gusto ba nila yung servisyo natin? Doon natin yung barometro natin ba? Matitesting natin kung... okay pa ba tayo? Yan. Oo,
4: ano
1: hindi na.
4: Ano yung nagawa doon sa loob ng ilang taon na pamamahala sa isang barangay? Hmm. Yung iba naman, Katropang Mike, minsan parang ayaw mo na kasi baka mapalitan. Yung mga programa ng isang official ng barangay, baka hindi may pagpatuloy.
1: Ay, sa Pilipino kasi ganoon na talaga 'yon, kaya nasasayang nga 'yung pondo eh. Kaya dapat talaga pagka may ano din, hindi rin papayag 'yung mga barangay official na hold on, alam sabi natin, kasi may budget deliberation naman 'yan, meron namang ano, dapat sabihin natin, di papupunduhan natin phase 2 para tuloy-tuloy, 'di ba? Meron iba kasi nakatingga na lang.
4: Kaya katama ka dyan, katropang Mike. Siguro kung matutuloy man yan, di papaila tayo ng siyosi ngayong November. October.
1: October 5. Sa nakita kong schedule, maganda itong ginawa ng ano, ng Comelec. Oo, may schedule. Ano,
4: may barangay. Sa isang barangay, sa bawat municipal yata, parang may 10 barangay na naka-schedule, katropang Mike, di ba?
1: Oo, meron. Tapos
4: merong sa Luz Biminda.
1: Yan, oo.
4: Ayan, yung mga gustong kumandidato ngayong barangayan na iski election. Eh, pag-iisip-isip na kayo para kung baka mahuli, ano? Mahirap na katropang may kasi wala na parang extension yan kung mahuli ka sa pagpapile mo ng COC ngayong barangay na iski election.
1: Oo. Mamaya, babanggitin ko yan yung mga sinabi mo. Sa siksikan, dito sa Kabayanan, from October 1 to 5. So, yung siksikan, October 5. Yan, hindi katulad noon, grabe, di ba? Talagang puyatan, nakapila ng mahaba. Ngayon, hindi maganda yung, maganda yung ginawa ng Comelec ngayon. May schedule talaga yung bawat barangay.
4: Maganda yung announcement ng ating Comelec at Tropang Mike.
1: Mm-hmm.
4: At sana, ano, yung mga, kasi alam natin, marami nagpaparamdam din ngayon na gustong tumakbo at maglingkod sa kanilang mga barangay, katropang Mike.
1: Oh, tsaka maganda ngayon yung Comelec, may papirman sa'yo, yung ano yun, wala kang conflict of interest. Oh, kasi yung iba, yung contractor din pala. Di ba? Kaya nga, hindi naman nanalo sa bidding, pero yun din pala yung nagpapagawa.
4: Ayan, yun, yun pala. May sponsor.
1: Oh, ay, SPA pa more. Sige, ano balita dyan sa ONP at saka sa PS1?
4: Magandang maga muli, no, sa ating mga katropat gising na. Katropang May, kagabi, pasado alas 11, isang lalaki, edad 18 anyos, ang nagkikita itong mga dating magkaaway, katropang May, doon sa isang tambayan sa bahagi ng barangay Santa Lourdes. Noong nakita na itong biktima na yung dati ng kaaway, inunahan niya ito, katropang Mike.
1: Mm-hmm.
4: Kung saan inunahan ito na suntukin itong mga dati ng kaaway. Subalit itong dati ng kaaway may mga kasamahan ito na ilang mga kalalakihan at mayroong bit-bit na mga pitsakorno, katropang Mike. Nagtamo itong lalaking 18 anyos ng sugat sa bahaging ulo, katropang Mike, gamit nga itong mga bit-bit na mga dati niyang kaaway o kaalitan ng mabitsakorno, kaya tinamaan niyang kanyang ulo, katropang Mike. Duguan ito nung dalhin sa ospital ng Palawan at sa ngayon ay nagpapagaling na ito, katropang Mike, itong taga barangay Santa Lourdes. Hindi lang natukoy kung saang bahagi sa barangay Santa Lourdes, katropang Mike, kung saan ang binabanggit ay nagkikita itong dating kaalitan o magkaaway sa isang tambayan sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes. At kanina, katropang Mike, bago tayo umalis sa ospital ng Palawan, isang ginang ang nanganak mismo sa loob ng tricycle.
1: Dako!
4: Galing pa ito sa barangay Santa Monica, particular na sa may bahagi ng Pahara area. At isang malusog na batang lalaki, katropang Mike, ang isinilang sa loob mismo ng tricycle.
1: Na-videohan mo ba?
4: Na-picturean lang.
1: Na-picturean?
4: Na-picturean lang. At ayon doon sa mga nagdala, hindi daw alam na buntis itong ginang dito na dinalang nanganak sa loob ng tricycle. Ni mismo dalang diaper gamit ng bata ay hindi nadalahan na, katropang Mike.
1: Nako, ilang taong gulang yan?
4: Hindi na natanong o nabanggit, pero nasa, kasi pangatlo anak na ito.
1: Ah, pangatlo na. Maliit ba yung tiyan niya? Siguro kasi hindi halata na buntis.
4: Yun ang binanggit nung nagdala. Direk kung pamilya o kaanak nila ito nagdala na binabanggit niya, wala daw record ng parinatal, katropang Mike, o check up sa barangay.
1: Mm-hmm.
4: Wala daw mo itong record dahil nga hindi daw inasahan na buntis daw itong...
1: Pero nandoon naman yung mister niya?
4: Wala din katropang bike eh.
1: Nako,
4: ang isang driver na tricycle, ito siyang private na tricycle, dirali ko ng masada ito o kanila din. Tapos dalawang babae magkakasama, yun nga nabanggit kayo na dahil tinanong din ng mga nurse ng ospital kung may mga record dito sa barangay. Dahil nga hindi nga dalang gamit ng bata, katong maging sa nanay.
1: Baka sumakit lang bigla yung chance, sa dalang sa ospital, yung pala... Pero ano kaya, 9 months old din kaya itong ano, o hindi ba hindi alanganin sa buwan?
4: Mukhang nasa tamang buwan kasi nakita natin yung baby kinakatropang may isang lalaking malusog.
1: Malusog yung, naman, oh, okay.
4: At kayo na nga, mukhang okay naman si ate, hindi naman siya nahirapan katropang Mike, parang...
1: Parang sanay na, tatlo na eh.
4: Kasi minsan may nakita tayo na nanganganak sa, minsan sa ambulance, sa tricycle. Medyo may iniinda, pero sa kanya parang baliwala eh, parang okay na si ate, parang wala lang.
1: Parang wala lang, oh. Pero inano pa rin sa ospital, siyempre kailangan yun eh.
4: Siyempre, kailangan pa rin nila na magpapatingin, siyempre yung...
1: Sino nag-provide ng mga diaper, mga nurse na?
4: Kanina, nasasabi ko kanina doon sa nagdala na bilhan din ng bata ng diaper o damit kasi nakahubad dito ng bata ay anong itatakip nila mamaya doon sa loob na ng hospital.
1: Hindi, sinabi, hindi mo ba binilihan? Baka ikaw ang ama niya na.
4: hindi tayo
1: niya. Lagot ka kay Mrs. Oy, biro lang.
4: Bilhan ng diaper ng bata at sa nanay, siyempre, katropang Mike. Kasi nga yung, ang tawag nito, inunan ba tawag ng...
1: Oo. Pero nandun na rin sa may, ano, sa UNP, sa loob ng UNP.
4: Oo, naipasok na. Kasi nung habang tumatapon yung tricycle, ang bata ay kalong-kalong na ng nanay.
1: Ay, naku, ibig sabihin, sa daan pa lang, nanganak na.
4: Oo, sa daan pa. Kanina, akala ka namin, dahil yung tricycle, medyo emergency yung pasok sa hospital. Akala namin kung ano yung dala, yung pala, nanganak na mismo sa loob. At kalong-kalong na nung nanay, yung kanyang bibi, katropang Mike.
1: Nako. Sige. Pero okay naman. O, ayos na. Ano na ng UNP?
4: Oo, nandun na nakita na katropang Mike. At yung mga buntis ngayon na mga nganak din, nasa tatlo. So, nasa loob na ito, katropang Mike. At ngayon, araw na ito, katropang Mike, bawal mo na magkasakit dahil punuan yung ating ospital
1: sa Kalawan. Nakaraan pa nga, nakaraan din. Noong linggo, may dinala ako dyan sa, ano, sa Adventist. Natanggihan talaga. Wala talagang ano, punuan talaga.
4: Oo, kaya nga kanina yung aksidente na nababangan ito, nabanggit natin sa bahagi ng Barangay San Pedro, hindi na naibaba dahil nga medyo mahaba ang pila. Walang mahigaan. Kanina may nakita tayo ng ilang mga pasyente, mga pangkaraniwan ng mga sakit ay nakaupo sa wheelchair, iba nakaupo sa upuan nga nakadextrose katropang Mike dahil nga walang bid na mahigaan itong ating mga pasyente sa loob ng hospital.
1: Okay, sa...
4: Dito tayo ngayon sa police station man. Kasama natin si Police Master Sergeant Raymond Hagmis, no? Ang ating magiting na police dito sa station ng Katropong.
1: Okay, ito, saglit lang ha. Magta-time check lang ako. Saglit lang ha. Huwag kang alis ha. Oras natin, 5:03 ng umagang. Oras natin, atin po sa inyo yan. Ang uno, mga katropa. Mga katropa feeds para sa mga babaybang hanap. Narito ng 1 plus feeds na may kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago 1 plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, 1 plus kabalikat mo sa asenso, basta feeds 1 plus na tayo. Yan. Kaya to, dyan ka pa?
4: Yun,
1: pasensya ka na, nag-ano lang ko eh, nakita ko dito kaya ano, alas 5 eh. Mahirap na. Mahirap na. Hindi tayo mabayaran.
4: Dito kasi sa Pulisister, kasama natin si Police Master Sergeant, no? Si Sir Raymond, nag-miss yung ating magiting na police na disofficer ngayon. Payapa yung ating police station run, katropang Mike. Mga dati pa rin, yung mga nagkaroon ng checkpoint na ilang gabi. Payapa, wala rin na itala ang ating mga kulisyan. Halos nasa sumunod naman yung ating mga motorista sa tinakda ng ating batas trafiko, katropang Mike. So, good morning, no? Sa police station man, sa pangunan ni Police Major Noel Manalo, katropang Mike.
1: Si Sir Noel na. Kapitbahay natin yan sa siksikan eh.
4: Kapitbahay natin. Kaya lagi nakikita sa kalsada eh.
1: Kaya pagkapano, isang kalsada lang yung daanan natin tatlo eh.
4: Kaya pagka nagkakita-kita eh, kumustahan na lang muna.
1: Kaya.
4: Si Sir Manalo, marami natin pagdadaanan ng mga station eh.
1: Ay, oo. Subok na matatag yan.
4: Iba si Sir Neil Manalo. Kahit chance ilalagay. good morning no sa ating mga kapulisano sa Station 1 hanggang Police Station 6, Katropang Mike. At siyempre, good morning din sa ating mga katropa natin ng mga anti-crime. Nakita natin kanina sa mga disik.
1: Ayun, naputol pa. 5:05 na umaga, balikan natin. Pa-extrain lang natin si katropang Kuyato. Okay to.
4: Yan muna, katropang Mike, yung ating update mula sa hospital hanggang sa Police Station 1. At siyempre hatid sa atin yan ang numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Na ito'y mabibili na dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat ka, tropang Kuya To. Ang mga balitang inyo pong napakinggati din po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na meron pong malunggay, turmeric, cinnamon bark at stevia. Mga katropa, kapag ka medyo bloated ang yung chan, ako yung masama yung pakiramdam na yung chan, ito po yung magandang inumin. Santon Gold Herbal Tea. Tiyak na magiging maayos ang inyong pakiramdam ng iyong chan, ha, mga katropa. So, mabibili po ito sa lahat ng Yeswell Clinic at sa ating po mga partner ng mga butika.
2: Exciting Pilipinas!
1: 5:06 ng umaga. Sa ating pagbabalik, marami pa tayong mga balita. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
9: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Cess the Pain.
11: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Cess the Pain. Cess the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Cess the Pain ka na rin.
8: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
14: Mabibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
13: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: 5:13 na umaga, tuloy tayo sa atin pong mga nagbabagang mga balita. Pero bago yan, good morning muna, katropang Mike. Good morning, pakibati kami dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin po si April Rama at si Lambert Rama. Nakikinig po sa inyo. Oy, Sister Lambert, good morning po ha. Yung ating head ng palengke dati. Yan, ha? Sister Lambert Rama. At siyempre dyan sa Santa Lourdes, good morning ha. TY Idol, parang gumagapang. Wala yan, wala yan. Yan na, dyan ka pala sa Santa Lourdes, Sir Echo HLR, ha? Minsan nga magkape-kape tayo, ha? Nila Sekral Padilla. 5:14 na umaga, punta tayo sa second round ng ating mga balita. Ligtas, tigdas, minsan Rubella Immunization Activity. Umarangkada na po sa bayan po ng Batarasa sa Puerto Princesa ngayong araw, sa Coliseum, eh. Alamin natin, balita yan, katropa mo sa balita, Dennis Chua.
1: Umarangkada na sa bayan ng Batarasa ang ligtas-tigdas measles rubella supplemental immunization activity. Ang launching ay ginanap sa sityo na Ranara, Barangay Tarusan sa bayan ng Batarasa, Palawan. Ang kampanyang ito ay naglalayong protektahan ang mga bata mula sa tigdas at rubella sa pamamagitan ng supplemental na pagbabakuna. Mas mapapalakas ang immunity ng mga bata laban sa naturang sakit. Ang aktibidad ay pinangunahan naman ng DOH kasamang PHO, WHO at MHO Batarasa. Naging matagumpay ang paglulunsad dahil din sa pagtutulungan ng mga ahensya. Mula naman August 10 hanggang 28 taong kasilukuyan, iikot ang bakunahan sa lahat ng barangay sa iba't ibang bayan sa lalawigan na Palawan. Inihikayat naman ng lahat ng magulang at guardian na dalhin ang kanilang mga anak sa tinakdang schedule sa kanilang barangay upang mabakunahan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis. Samantala, ito pa rin. Ganon din sa bayan ng Quezon. Ilulunsad din yan. Alamin natin ang balita yan, katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
3: Ilulunsad ang MHO sa mga barangay na siyang nasasakupan ng Quezon, Palawan ang bakuna kontra tigdas sa atrovelia virus na ito sa ilalim ng programa ng Department of Health, kung saan ayon sa tanggapan, ito raw ay libreng programa ng pagbabakuna para labanan ang sakit na tigdas atrovelia virus, habang mayroon na rin umanong mga schedule ang MHO para ilunsad ang aktibidad sa mga barangay. Samantala, hinihimok naman ang mga magulang na may mga anak na lumahok sa naturang aktibidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ka, tropang Ray Elgaran! Samantala, natitirang libreng sakay sa Taytay, kansilado na kasabay ng pagbabalik pasada ng mga toda. Abay, beach bus pa talaga ang libreng sakay, ha? Very good. Katropa natin sa balita, Bella Mocha.
4: Formal nang kinansila ng pamalang bayan ng Taytay ang natitirang implementasyon ng libreng sakay program, matapos magbalik sa normal na operasyon ang mga tricycle nitong hapon ng Agosto 4, 2026, ayon sa opisyal na payag ng tanggapan ng punong ehekutibo, mismong mga kinatawan ng mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODAS ang humiling na ihinto na ang programa kasunod ng kanilang pagbabalik pasada matapos ang isinagawang dialogo sa pamalaang bayan. Dahil dito, sa halip na magpatuloy hanggang Agosto 7, formal nang magtatapos ang libreng sakay kahapon, Agosto 5, 2026. Napagkasunduan ding pansamantalang sundin ang kasalukuyang fare matrix habang nagpapatuloy ang konsultasyon sa iba pang usapin sa pampublikong transportasyon, kabilang ang pagpapatupad ng color coding system at kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan. Nakatakda namang magsagawa ng pagpupulong at konsultasyon ang MTFRB sa Agosto 8 upang muling maipaliwanag sa mga driver at operator ang fare matrix at mapakinggan ang kanilang munggahi. Para sa mas malinaw ng paningin at iwas sakit sa mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus Katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mocha, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ka, Tropa Bella. Samantala, pagtanggal ng ilegal na brigada ni Paida at mga lumad sa bayan ng Brooks Point. Muling tinalakay sa 3rd MPOC meeting kahapon. Katropa mo sa balita, soon to be Kapitan Gerald Gales.
5: Natalakay sa 3rd Municipal Peace and Order Council meeting sa bayan ng Brooks Point, Palawan ng tungkol sa pagtanggal ng barikada ni Panglima Celso Paida at mga nagpakilalang lumad ng Maharlika Nation sa Sitio Linaw sa Barangay Ipilan, Kamakailan. Dito, ipinaliwanag ng NCIP Palawan ni Provincial Officer Attorney Jensen Ontilia sa MPOC meeting na ang demolisyon ay sinagawa sa bisa ng Memorandum Order na galing ng NCIP Mima Maropa Regional Office na kailangan niyang ipatupad. Hiling ito ng mga leader na mga lehitimo at validated na leader na katutubong Palawan dahil sa reklamo na kanilang natatanggap mula rin sa kapwa at maliliit na katutubo sa lugar na naperwisyo at nalagay sa panganib ang buhay dahil sa barikada. Nag-imbestiga ang NCIP at sa ginawang pagsisiyasat ng National Validation Team sa nasabing barikada, nakitaan ito ng mga paglabag tulad ng pagclaim ng lumad sa lupaing ninuno kahit pa hindi sila kinikilalang katutubong komunidad sa Palawan. Ayon kay Attorney Ontilia, nagbigay sila ng mahabang panahon sa grupo ni Panglima Celso Paida na umuukupa sa lugar at naglagay ng barikada kasama ang grupong lumad para upuan ang problema o magkaroon ng dialogo, subalit katagalan na uwi ito sa pag-iba. Nilinaw rin ni Attorney Ontilia na wala namang malubhang nasugatan sa magkabilaan, lalo na sa grupo ni Paida, dahil hindi naman harapang magkalabang katutubo ang nangyaring pag-iba, kundi gumamit sila ng bako upang mag-iba ang barikadang kahoy. Dito rin sa nasabing pulong na ilabas na humiram ang mga katutubo ng bako para maiwasan ang magkasakitan sa pag-iba. Umaasa ang kinatawa ng MPOC na tapos na ang usapin tungkol sa nangyaring pagtayo at pag-iba ng barikada. Yan ang balitang atin sa inyo ng Sandton Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Sandton Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Gerald Gales, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ka, Tropa Gerald Gales. Pagbibigay ng otoridad kay Mayor Byron na tanggapin ang 13.2 million pesos tulong mula po sa Office of the President. Ito po yung programa para sa mga barangay. Scholarship program, 100,000, another 100,000 for infrastructure. Inaprobahan po ng sanggunian palungsod. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Inaprubahan na ang Resolution Number 755-2026 na nagbibigay ng otoridad kay Mayor Lucilo Byron na tanggapin ang 13.2 million financial assistance mula sa Office of the President sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makinabang. Sa ilalim ng programa, bawat isa sa 66 barangay ng Puerto Princesa ay makakatanggap ng tig 200,000 pesos mula sa Social Civic Project Funds. Kalahati ng pondo ay ilalaan para sa educational assistance ng 5 kwalipikadong incoming 4th-year college students sa bawat barangay, habang ang natitirang 100,000 pesos ay gagamitin para sa mga prioridad na proyektong pangkaunlaran at iba pang pangangailangan ng komunidad sa bawat barangay. Layunin ng programa na mapalawak ang suporta sa edukasyon at mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong direktang makikinabang ang mga residente ng bawat barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat ka, tropang Girly Kadasyo! Comelec, sinabi pong Kongreso magpapasya sa kapalaran ng barangay at sanggunian kabataan na eleksyon kung matutuloy ba o maaantala. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
2: Live Report! Live Report!
7: Nilinaw ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC na wala sa kanilang kapangyarihan ang pagpapasya kung matutuloy o maaantala ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sa buwan ng Nobyembre. Ang pahayag ay kasunod ng paghahain sa Kamara ng Panukalang Batas na naglalayong ipagpaliban muna ang barangay at SK elections sa November 2028 sa halip na isagawa ngayong taon. Ayon sa COMELEC, ang Kongreso ang may kapangyarihang magpasa ng batas na magpapaliban sa halalan, habang nakahanda naman ang kanilang ahensya na ipatupad ang anumang magiging pinal na desisyon rito. Yan ang balita din sa ating VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Izzy Pacaldo, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang IC Pacaldo. Kung ako yan, ituloy na natin yan. Ituloy na natin yung eleksyon. Para malang magkaalaman na. Diba? Tuloy na natin yan. Ang mga balita nyo pong napakinggan, ito po yan sa inyo ng Premium Dietary Coffee, Santon Plus Coffee Mix at ng Santon Gold Coffee Mix na mabibili po sa lahat ng butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan at siyempre sa buong bansa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: May panawagan muna tayo. May isang minuto pa tayo. Panawagan po mula po ito sa Fiscal's Office. Tinatawagan po si Rani Rose Cabrera ng Santol Street, Barangay San Jose, Puerto Princesa City na makipag-ugnayan at makipagkita kay Prosecutor Jaseel Kicho sa tanggapan ng Piskalya sa lungsod po ng Puerto Princesa sa Office of the City Prosecutor po ito, ha? Sa Justice Hall Compound, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, bago o si mismong araw ng August 11, 2026. Ha? Ito ay may kinalaman sa kasong kriminal na kanya isinampan na may bilang 14475. Inaasahan po ang inyong pagdating dahil ang inyong pagliban ay maiging sanhi sa pagpapawalang saysay ng sakda laban sa akusado. Kung sino man po nakakarinig at kilala sa nasabing itao ay ipagbigay alam lamang po sa kanya panawagan ito. Maraming salamat po ang nananawagan, Jaseel S. Juanico Kicho, Office of the City Prosecutor, DOJ Building, Hall of Justice, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, Maribel Gasita, good morning! 5:25 na po ng umaga. Wala na po kaming oras at panahon. Sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos at ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal. Ako naman po yung lingkod, katropang Mike Scotte. Maraming maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At andyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness centers. Sa ano po ni Dr. Remily Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algy Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede ganyan kamasala niyo po mga katanungan o mga mensahe, ay lagay po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan ni like and follow ang ating pong Facebook page. Mag-search lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Bayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po nga tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay na kapakipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga kababayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Tatanong sila, dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? Mm-hmm. At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen.
0: Yeah,
1: actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
0: Mm-hmm.
1: At ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
0: Uh-oh.
1: At semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, mm-hmm. yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, mm-hmm. yung daluyan ng ating dugo, ano? And also, yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support
0: mm-hmm.
1: and structure itself, ano? Yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells, ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung 5. Katulad na 5, no? Type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta.
0: Mm-hmm.
1: Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong arteries, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata at sa layer ng ating skin, ng ating buhok. At doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae.
0: Mm-hmm.
1: So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan natin.
0: Mm-hmm. Tama, dok. Eh, ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa anong mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: O, at commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, mm-hmm. galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiida ng tao, yung capacity to produce our own collagen, mm-hmm. nagdi-decline yan. Mm-hmm. Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama, Dok.
1: O, diba? Kaya, yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, mm-hmm. pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: O, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, mm-hmm. saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag,
0: mm-hmm.
1: bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin. Ano? Mm-hmm. Kaya minsan yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pag-drawingan kasi mm-hmm. gumuguhit na. Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis,
0: mm-hmm.
1: tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga syempre, may binubuong baby sa tiyan and also yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain.
0: Mm-hmm.
1: O pananakit ng mga kasukasuan at pagdevelop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo.
0: Mm-hmm.
1: Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking.

0: Is niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, mm-hmm. di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa sopa. Mm-hmm. Oh, ibig sabihin nun, masyadong yung density brittle ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ikaapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Mm-hmm. Makikita mo yung mga...
1: Nag-shrink yung mga muscle.
0: Yeah, yung mga nagkakaroon ng yung muscular dystrophy, mm-hmm. yung degeneration ng muscle mass, 'di ba? Minsan lumiliit na yung mga kalamnan mm-hmm. na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun, tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia, mm-hmm. na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, 'di ba? May mga malalaki na pagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda at saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh. Ganon din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko, mm-hmm. Yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends, mm-hmm. tapos yung kuko mo nagka-crack. Mm-hmm. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, madali ka magkaroon ng problema sa ating panunaw.
1: Digestive tract.
0: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo, pinatitibay ng collagen. Mm-hmm. Magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, mm-hmm. saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daloy ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem. Mm-hmm. So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid. Mm-hmm. Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Mm-hmm. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm. nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, pati ba yun yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
1: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan do, or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan.
0: Oh, ganito yan. Ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement. Mm-hmm. Oh. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan problemahin ng mga collagen. Yan. Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo. Ano? Even yung mga vegetarian, mm-hmm. Malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant. Mm-hmm. Nasa mga tinatawag nating animal sources. Mm-hmm. Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, mm-hmm. So you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen, mm-hmm. sa dietary, ha, mm-hmm. sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi mm-hmm. pag mataas ang fat, hindi ito okay. Mm-hmm. So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
1: Dama,
0: Yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
1: Mm-hmm. Tama.
0: So, may rin, may risk din. Mm-hmm. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Mm-hmm. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
1: Yun.
0: Ibig sabihin ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kainin collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
1: Tama.
0: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.

0: Yun.
1: So ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. Huwag muna yung supplement. Kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves. Napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Beet C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya. Ang soya, itinuturing nilang beans yan. Legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mataas yung lycopene niyan, mataas yung kanyang collagen na precursor, kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, ano, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupumot natin ito, nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production. So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila compare mo doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat. Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: O kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair. Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi na yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain. Iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung baga, gagamitin na lang ng katawan mo. Sipsipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan. Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen, no.
1: Kaya di ba kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor. Ibig sabihin, yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Tapos sabay mo pa ng mga vitamin C's na yan. Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Tama. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
0: Nasa inyo na yan.
1: Oo. Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
0: Oo. Kadalasan, Dok, na na-miss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong ano, napipili, eh nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa ano eh. Dun sa advertisement.
1: Kasi ngayon, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung ano eh, yung psychological aspect of promotion.
0: Tama daw.
1: Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, eh, nagtataglay talaga ng una, refined, highly processed, ang tawag nga, ultra processed, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon, yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
0: Preservatives. So,
1: eh, ang problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
0: Yan.
1: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung ano, diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa eh, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kakain. Kasi kung wala ka nakikitang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prineseso yun. O, ganon din naman sa mga vegetarian. Mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
0: Yun. As simple as possible. Mas, ano yan, kumbaga, mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang
1: ready na,
0: bubuksan mo na lang.
1: Iinitin mo na lang.
0: Iinitin mo na lang. Kakainin mo na agad. Hindi, kumbaga, mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon, ano?
1: Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi
0: totally
1: matanggal, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yon, yung mga emergency lang dapat. Wala kang naihanda, nasa biyahe ka.
0: Kasi not on a daily basis.
1: Walang perfect na naman na talagang ano mo na always and everything lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga eh maging ano tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa. Kaya nga ang ano, ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement na lang eh. Pero bakit we did a lot of campaign katulad nito, program. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program? Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin. Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan, kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin. Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part, pero kayo talagang mga nakikinig ang based dun sa natutunan nyo, kayo yung gagawa. Yun yung ano, yun yung purpose natin.
0: Hands on kayo dyan dapat. So mga kaibigan natin, mga kababayan natin ha, kung gusto niyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan, ha? At sa pagkuha ng sapat na mga nutrisyon, mga sustansya sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, eh mas maganda po sa atin pong kalusugan, ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na atin pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang atin pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, ha. Ganoon din sa mga coffee lover diyan, subukan niyo atin pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione. mga kababayan. Diyan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Paradok, no? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. Maraming salamat, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan din. Lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito, uy, atin pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hines, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Sulfon Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. XFM.
4: Mga katropa, EXA

XFM Time, alas 6 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Hog racers nagrereklamo, mga baboy napilayan, nabalian ng buto sa kontrobersyal na pagtimbang.
3: Headlines. Amin makikita yung timbang, nandiyan kayo. So, yung iba umalis, nahulog yung baboy ngayon.
4: Opo, nahulog po nila.
2: Headlines. Toda sa Taytay, nagbalik pasada matapos makipagdialogo sa LGU.
5: At nangako naman ang aming mahal na Vice Mayor na babaguhin nila yung tarifa na yun lang hindi namin tanggap.
2: Headlines. Congressman Alvarez, koalisyon ng milyong-milyong walang kuryente. Sinisingil ang pagkalis ng systems loss.
6: Headlines. Dahil sa datos po ng DOE, 5 million na lang yung walang kuryente.
2: Headlines. Unang 3,000 pisong insurance assistance sinasama may papamahagi ng ngayong linggo. Headlines. Sa Balitang Nasyonal, DSWD nagposisyon o nag-preposisyon ng mahigit 4.9 million na food pack. At sa Balita International, Amerika target masilyuhan ang kasunduan sa Iran para muling buksan ang Hormuz, Strait of Hormuz. Sa Balitang Sports, Pinay tennis star Alex Ciala nasa rank 20 na sa WTA.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, ika-6 sa buwan po ng Agosto taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan. Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales. At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Mga katropa, bago ho yung ating balita sa baboy. Eh ito para rin ho sa baboy, ha? Dahil kung hanap ninyo ay feeds para ho sa alaga ninyo mga baboy, narito po ang Uno Plus. Aba, eh feeds po ito na may kalidad. Ito po ay mayroong immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Panlaban din po ito sa mga anumang uri ng sakit. Kaya para ho tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. Isa hong hog racer sa barangay Kalatigas sa munisipyo po ng Nara ang nagreklamo matapos sumanong papilayan at mabalian ng buto ang ilan sa kanilang mga baboy habang sinasagawang pagtimbang ng isang grupong bibilisanan ng mga ito noong pong Martes ng hapon, August 4, 2026. Ayon sa nagreklamo, hindi na itinuloy ng grupo ang pagbili matapos ang insidente. Iginit din ng mag-asawa na questionable ang naging resulta ng timbang dahil mas mababa umano ang timbang ng pinakamalaking baboy kumpara sa mas maliit na alaga. Dahil dito, pinahinto na nila ang proseso ng pagtimbang na pagalaman na may napagkasundo ang presyong 130 pesos kada kilo para ho sa mga baboy na tumitimbang na 80 pesos per o 80 kilo pataas. Habang may nakatakdang bawas sa presyo, depende sa timbang ang klasifikasyon ng hayop pataas. Patuloy naman na kinukuha ang panig ni Toto Badyaw at ang iba pang sangkot hinggil sa reklamo.
4: Po yun na doon po talaga nagalit yung asawa ko nung nakita niya na ano na po na 75 yung pinakamaliit.
3: Okay, so ibig sabihin para nagkadayaan nung una, bakit mas mataas pa yung timbang ng pinakamaliit kaysa doon sa malalaki?
4: Opo.
3: Pero yung bang nung tiningnan ng asawa mo yung maliit na baboy, nakapaikot pa sila doon o wala na?
4: Nakapaikot pa po sila. May humahawak-hawak pa din po.
3: May humahawak-hawak pa.
4: Kaya nabagsak po nila yung kasi nagalit na po yung asawa ko.
3: Nung umalis sila doon sa yung iba, sabi ng asawa mo, "Alis kayo diyan. Paano namin makikita yung timbang nandiyan kayo?" So, yung iba umalis, nahulog yung baboy ngayon.
4: Opo, nahulog po nila.
2: Tinig ho ng isang ali na nagrereklamo ito pong hog racer laban po doon sa grupo nila Toto Badyaw. At ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad nuro ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
9: Balita sa Umaga. Sila na naman, Choy.
2: Sila na naman, oy, mga nakarang nirereklamo. Kahit kung doon pa tayo sa ano, kabilang stasyon.
9: Sila na naman, talaga naman natutubad siya.
2: Parang ito yung
9: pinaka... Di ba tagatagburs yan?
2: Oo. Ito yung ano, pinakamasipag, pinakamalaki yung network.
9: Network,
2: ha?
9: Kumbaga sa network, ha?
2: Oo, kumbaga sa negosyo, sila yung pinakaangat bilang middleman.
9: Middleman talaga. Oh. Sindi pa sila yung pumunta dito? Kasama ba siya doon?
2: Sila rin yun.
9: Sila yun yung pumunta dito?
2: Oo.
9: Hindi ko kasi kilala yung pumunta dito. Yung ano, nagpakilala na ganyan, nagbigay ng panig nila.
2: Ang lawak
9: tungkol sa Rojas naman yun.
2: Yan, oh. Ang lawak ng range nito nila, Toto Badyaw. Simula Puerto, papuntahan doon sa sur, dulo, pati dito sa kabila, dulo rin, ganun din. Yeah,
9: pero bakit nga naman kasi, isang baboy lang, pagkadami-dami nila mga timbang.
2: Ano kasi yun, marami silang umaalalay. Eh ngayon, ang sabi, hindi makita, umalis, nahulog.
9: Hinulog, no.
2: Nahulog.
9: Para ma-justify.
2: Oo,
9: para ma-justify na kailangan nilang marami doon.
2: Yan, ganun.
9: Talaga ganun pala yun, ha.
2: Kailangan nilang umalalay.
9: Hindi ba kaya ng dalawang lalaki na katawan
2: yun? Hindi, 80 yun eh, mabigat yung kilo nun.
9: Oo, pero yung may-ari, tsaka yung isa, okay, tatlo lang. Oo, pero pagkat ilan sila, dami nila eh.
2: Pag buhat, pwedeng marami sila. Pero pagka nakalagay na doon sa timbangan, bitaw talaga lahat ng kamay. Kung po pwede, layo kayo eh. Ganun sana para walang sanggapal.
9: Nakapalibot eh.
2: Ayan o.
9: Nakapalibot eh. O paano makikita? Malikot
2: eh. Yung baboy, tignan mo. Malikot yung magalaw yung timbangan.
9: Kaya nga, hindi mag-stable yung kamay ng timbangan eh.
2: Mabigat pa sa atin yan. 80. Ay, sa akin pala. Sa'yo, Choy.
9: Mas malaki ako.
2: 80 eh. 80.
9: Hindi na nga kumakain na agahan eh.
2: Ganun pa rin. Sama mo ng basketball.
9: Kaya nga eh.
2: Ayos pa ba half court doon sa inyo?
9: Ayos pa.
2: Ayan, malaking papawis yan.
9: At nangako na sa SK ng 300,000.
2: Wow, mukhang sisementuhin na yan ha.
9: Sisementuhin na.
2: Tapos paliga na ha.
9: Oo, pwede.
2: So itong baboy na ito, naging controversial na naman, gawa ng yun nga, napalibutan, nabalian pa.
9: Kaya nga, binagsak eh.
2: Magkaiba yung timbang, Choy, na mas mababa kumpara sa mataas.
9: Magtataka ka talaga. Ang liit-liit nun. Tapos mas malaki pa yung timbang dun sa sa mas malaki. Di ba? Magagalit talaga yung may-ari dyan.
2: Hindi kaya ano, kasi di ba bilang mga hog racer, yung iba, yung mga small hog racer natin, medyo may may konting paraan din yan sila, Choy.
9: Para bumigat.
2: Para pagka bumigat.
9: Pakainin mo ng bato?
2: Pakain. Hindi naman, yung normal na pakain at saka
9: yung feeds, depende sa feeds.
2: Yan.
9: Kung mas mataba siya o sisik yung taba niya, yung laman niya, ganoon ba yun?
2: Alimbawa, naka-schedule ngayong hapon. Ngayong umaga, bakbaka mo pakain.
9: Pakain.
2: Pakainin mo ng pakainin. Huwag mong paanoin yan, padumihin. Ay, sabagay, hindi mapigilan pala yan. Baboy yan eh. Ngayon, baka naman ang kumain na kumain, yung malaki, ay yung maliit.
9: Yung maliit.
2: Tapos yung ano naman.
9: Walang kain.
2: Yung isang baboy, walang kain. Kaya nga po. Ha?
9: Dinaya nga.
2: Hindi, may ganun kasing paraan. To, di ba to? Kabisado mo yan eh. May mga ibang ano eh. May mga ilang may ibang baboy na ganun. Pag kumain na kumain yung maliit, talunin niya talaga yung malaki.
9: Eh, kasi nga, gutom yung malaki.
2: Oo, oh, yan. Oh.
9: Gutom yung malaki.
2: Hindi, pero ano talaga eh. To, may daya talaga to eh.
9: May daya talaga.
2: Ambira naman to. Nadali na naman. Nabidyoan na naman.
9: Diyari na naman eh.
2: Pero para kailan to, di maka-apekto yung mga video na ito?
9: Pero hindi na tuloy.
2: Wala, hindi na tuloy. Gawa na siyempre, nagbago yung timbang. Aba, paano nangyari ito? Sama-sama silang kumain.
9: Saan ba dyan si Toto Badjaw? Saan ba dyan sa ano na yan
2: naturo,
9: video?
2: Naturo na ba ni manager?
9: Ako saan, hindi ko kilala eh.
2: Kung naturo ni manager, hindi ko ma-ano eh.
9: Kilala din si... Dyan, pero sabi mo, wala na ito epekto sa kanila?
2: Wala na. Ay, ang lakas ng network nila niyan. Pambira, ang daming connection niya nila. Kaliwat kanan niya, ang biyahe niya, pati West Coast eh.
9: Walang ano, no? Walang nagdidemanda. Walang ano, wala, di ba?
2: Ah, wala. Oh. Wala. Magkatapos niyan, ibibitawan na lang sila.
9: Alam nila, hindi sila walang maglalakas load ng demanda eh.
2: Hindi na pagtsatsagaan sila eh.
9: Wala.
2: Ikaw ba naman, gagawa ka pa na pinabit mo. Ipa, ano mo pa yan? Ipa-sorn mo pa yan. Manumpa ka pa. Mag-schedule pa kayo ng mga briefing. Mag-schedule pa kayo ng... hearing. Tadi, graming trabaho para lang doon sa ilan ba ang patong mo? 10? 20? Kaya ka. Kilo? Hindi, wag na, hindi na.
9: Abala, no?
2: Abala.
9: Katanda mo yan, may hearing ka.
2: Yun na nga, dalawa. Sabi ni Axel Bo, hindi pa raw ngayon. Tapos yun pala ngayon, sila ngayon kapon pala. Nag-receive ng ano eh.
9: Kaya ngayon. Yung ganun, di ba? So, pupunta ka doon sa korte.
2: Maano, Joy? Masakit sa ulo.
9: Masakit sa ulo. Tapos, isasala ka sa...
2: Witness stand. Ay, paano yun, di ba? Hindi mo pa na-review. Re-review yung aron. Pambira, sakit sa ulo. Kaya tuloy yung iba, ayaw na nila
9: ayaw mga kaso-kaso. Kaya ito sila, wala problema. Wala namang kaso eh. Wala namang nagdidemanda eh.
2: Ang mangyayari niyan, ano na lang yan? Ano na lang yan, Joy? Kung mag-blacklisted na itong grupo na ito doon sa amin, ha?
9: Blacklist lang.
2: Ganun, no? Mayroon hearing mamaya. 8:30, pambihira, manager, o. Wala mga allowance dyan.
9: Wala bang
2: mga allowance, o.
9: Wala pa mga allowance dyan. Ito, hindi mo na kailangan ito. Bigyan ng allowance ito mga ito, eh. Ay, tiba-tiba ito, eh.
2: Oo, iba, toto. Talaga, o. Oh.
9: Tiba ito, sa isang kilo lang na, makaltas mo doon sa baboy.
2: Oo.
9: Oo, di ba? Hindi mo, alam ba?
2: Tsaka tingnan mo yung bilihan, Joy.
9: 140?
2: 130 lang.
9: 130 lang.
2: Oo, kita mo na.
9: Tapos, bawas pa ng timbang. Di ba? Tapos ngayon, paano ngayon nabalian yan yung baboy?
2: Logi si Hagraiser dito, 130. Ilan daw, Choy, yung dapat sana yung sapat yung ano nila?
9: 160 yan. 160. May kita na yan.
2: Meron na 160.
9: May kita na.
2: Ito, 130. To, ang baba ng mano nyo, bilihan ninyo, 130?
9: 130 lang.
2: Sino tapos... ba nagpresyo nito to? Ikaw o si ano Hagraiser?
9: Siyempre, yung si Tuto, yan ang mag-presyo. Yung Hagraiser, gusto niya, presyo ng 170, 160.
2: Yung bibili, di ba? 130. Binili ni Toto ng 130. Yan, pagka kinatay na yan, nako. Mas malaki yung kita, doble yan.
9: Eh kasi ibibigay nila sa palengke yan, 170 na.
2: 170 ba? Ano nga yan eh? 200 plus yan eh, 290 laman, di ba? Magkano ba
9: laman? Hindi, pagka sa consumer na. Pero bibili nila ng 130, tapos dadali na sa palengke, bibinta nila 170.
2: Hindi, ano yan sila, grupo yan sila, may kasama yan silang taga doon na kaagad.
9: Mayroon na pwesto.
2: May pwesto na kaagad yan.
9: Aba, talaga naman ah.
2: Kaya malaking kita niya nila. Ay, sus.
9: Tiba-tiba pala, tiba-tiba.
2: Malaking grupo yan sila. Hindi lang yan. Tsaka ano yan? Sikat yung sasakyan nila. Kilala. Papalipalit lang yan ng kulay. So ito hong experience nito parang na-demoralize. Yung pong Hagraiser, gawa ng hindi maganda yung pong pangyayari na experience nito sa pagbili ng grupo na ito doon sa kanilang mga alagang baboy. Blacklisted na ito doon sa kanila.
9: Eh, sana nga lang hindi na talaga makapamili doon pagka meron ay pagpasok ko na lang barang, pagpasok ko na lang barangay ay nako wag na bawal kayo dito.
2: Sa ano lang Choy, dito lang sa kanila pero yung mga kapitbahay rin
9: ay pwede pa.
2: Malawa kasi ito kalatigas na ito, di ba? Papunta doon sa ano?
9: Sa Kabuluan, doon sa
2: yung sa ilog?
9: Oo,
2: di ba malawak 'yan
9: doon sa ilog?
2: Ayun. Ang daming ano 'yan doon, daming mga nag-aalaga ng baboy.
9: Papunta doon sa playa.
2: Sa playa?
9: Sa playa. Marami rin nag-aalaga doon ng baboy sa playa.
2: Hindi ko masyado kabisado yun dahil papunta playa.
9: Sa playa. May bilara ng ano ito. Bilara ng mga daing. Hala, hindi ko alam po. Nag-aalaga pa si Ate Anime ng baboy doon. Ha?
2: Di ba? Dami nag-aalaga baboy doon?
9: Hmm.
2: Yun. So, baka dito lang sa grupo na ito. Kasi
9: doon
2: sa iba,
9: kala, pareng Raymond, Raymond Sapalo, doon sa may kalating ka sa bahagi noon. Yan, may nag-aalaga din doon.
2: Oo. Ako, papunta Ilog yung
9: sa ano, dito kala, eh. Kalatigas eh. Doon ako sa punta ng Ilog. May mga dami kong kaibigan doon eh. Yung kasama kong stockman sa Jollibee.
2: Yan ba?
9: Si Ron.
2: Oo.
9: Nasundalo na. Doon din sa Kalatigas.
2: Doon din?
9: Doon din.
2: So, yun, baka dito lang sa grupo na ito, yung itong Grace. Baka sa iba kasi welcome pa rin sila.
9: Ay, naku, pag kayong kaibigan ko sundalo yun, baka mapaparalis sila yun. Pag kayo ng...
2: Paro, yun lang, oh. Eh, ito, hindi naman sila na-presyonan ng grata. Okay naman sila, di ba? Para doon sa iba, tinatangkilik pa rin sila. Di, nasa ano yan, nasa Gracer yan, kung talagang sila pa rin talaga yung gusto at pinagkakatiwalaan nila, nasa sa kanila yun. Pero dito to, may reklamo eh, may daya raw to.
9: Toto, ano ba yan? Manhid na ba? Insensitive ka na rin ba to?
2: Di ba ilang beses sila na videoan?
9: Kaya nga, parang baliwala lang.
2: Baliwala, normal lang yan.
9: Hindi na pinapansin yan yung sa social media nila, Toto.
2: Mabait yan sila, Toto. Grabe magpainom yan.
9: Ayan, ay ganon. May pulutan pa! Charon, ha?
2: Mga liyempo.
9: Oo, talaga naman, ha?
2: Pero to seryoso, mayroong reklamo. Oh. Mabigat yung reklamo sa inyo.
9: Ang problema nga, nasasabihin nila, nireklamo ba kami sa barangay? Sa ano? Wala naman.
2: Sa social media.
9: Sa social media, wala yan. Ipagpag lang natin yan. Express Balita sa umaga. 6:17 na umaga sa iba pang balita. Nagbalik pasada ng tatlong Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa bayan po ng Taytay matapos po ang naging dialogo sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga lider ng samahan kasunod ng isinagawang kilos protesta. Sa pagpupulong, humingi ng paumanhin ng mga pangulo ng Taypal Trans TODA, Taypapov TODA at Estrella del Norte TODA dahil sa hindi nila agad ay parating sa pamahalaang bayan ang kanilang mga hinaing bago ang protesta kabilang sa mga tinalakayang issue sa pinatupad na fair metrics sa ngayon din ang mga kahilingan ng mga TODA tungkol sa pagkakaroon ng designated TODA areas sa mahigpit ang pagpapatupad ng pulisiyang no TODA, no pila, pagsugpo sa mga kolorom na tricycle at pagpapatupad ng color coding sa mga pampasayarong tricycle. Ayon sa LGU Taytay, nagkaroon na positibong pagkakaunawaan ng magkabilang panig na nagresulta sa agarang pagbabalik ng normal operasyon ng pampublikong transportasyon sa Taytay. Nanawagan naman si Mayor Norbert Salvami Lim ng patuloy na dialogo, pagtutulungan at pagsunod sa umiiral na mga patakaran upang mapanatili ang maayos at ligtas sa sistema ng transportasyon sa bayan ng Taytay.
5: Subalit, nagkaroon na rin po ng pag-uusap kahapon. Oh, okay. Natawag ng dalawang matataas na leader namin sa pamumuno, no? Sa pamumuno ng mahal naming mayor, Norim, at gayon din kasama ang pangalawang ina ng aming bayan, Dilma Edith, vice na mayor namin. Nagkaroon po ng pag-uusap kasama ang dalawa kong kasamang presidente, head ng traffic po, si Steve Parapina. So, naging maayos naman po ang usapan at nangako naman ang aming mahal na Vice Mayor na babaguhin nila yung tarifa na yun lang yung binamit tanggap.
9: Ayan po ang tinig ni isa pong tricycle operator driver sa bayan po ng Taytay. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. May kakayahan ito upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo po ay hindi magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Choy, balik na, Choy.
2: Balik na?
9: Balik na. May ano na, wala na yung beach bus. Bumalik na rin.
2: Maroy, pambihira, oo. Oh. Ito, hindi natuloy yung tatlong araw nila.
9: Wala.
2: Pangatlong araw, bumalik na sila.
9: Oo, naayos na eh.
2: Naayos na. Yun. Ano ba yung pinakapanguna yung problema ng mga TODA doon sa Taytay?
9: Yung fair matrix kasa, yung fair, hindi lang maayos yung fair matrix. Ayun. Na fair patupad. Oo. Tsaka, napuntahan ko yung ano yung Taytay nung nakaraan lang, diba, nandoon kami. Maayos man yung ano nila eh. May natuwa ko doon sa no TODA, no pila.
2: Oo.
9: O pagka hindi ka membro ng TODA, ay hindi ka makakapila.
2: Yun ang maganda. O,
9: dapat talagang gusto ko sa nila mahigpit na maipatupad yun.
2: Maganda yun kasi kailangan mo pasakop para magkaroon ka ng rules. Eh. Di pagka mayroong rules, magiging maganda yung ano ninyo, samahan ninyo. So no TODA, no pila. dito, pangatlong araw, naging okay na ho at balik operasyon na, hindi na makaka-apekto doon sa mga mananakay natin dyan po sa munisipyo ng Taytay. Yung pong tigil pasada na nangyari ho nung unang araw, pangalawang araw, ito pangatlong araw, ayos na.
8: Express and Express, balita sa umaga.
2: 6:20 po ng umaga.
8: Express and Express, balita sa umaga.
2: Makinig doon sa mga nanay, sa mga estudyante.
9: Ayun.
2: Ha? Dito na tayo sa 3,000 allowance. Posible hong matanggap na ngayong linggo na mga kwalipikadong estudyante ang 3,000 pesos na student assistance matapos silang o matapos po na simulan ng pamahalang palungsod ng Puerto Princesa ang pagproseso ng mga unang aplikasyon. Ayon po kay City Information Officer Glyza Moncatar, 300 na ang naipasa sa accounting office para ho o 30 paaralan na ang naipasa na sa accounting office matapos na magsubite ng kompleto at wastong listahan ng mga benepisyaryo. Dilinaw po ni Moncatar na hindi kailangan nahintayin ng mga paaralan na makompleto ang listahan ng lahat ng mga estudyante bago magsumite. Maaaring ipasa ang sertipikadong listahan ng bawat seksyon upang agad na maiproseso ang financial assistance sa linsunod po sa direktiba ni Mayor Lucilo Bayron. Sa pinakahuling tala na may mga complaint ng seksyon mula ho grade 12, ng paaralan na makapagsumite ho ng kinakailangang dokumento. Ang mga ito ang susunod na ipoproseso sa sandaling makumpleto na ang verifikasyon ng kanilang mga papeles.
8: Express, Express, balita sa umaga.
2: Walang binigay na araw, Choy, no? Basta sabi ngayon linggo.
9: Oo, eh, walang binigay.
2: Webis na ito.
9: Eh, kasi nga ano naman yung Choy, sa ano, diba, sa piso account, sa bank. Ano, pwede naman ano, kung ma-download yun doon. So, wala namang problema kasi papasok sa account nila yon.
2: Yan, okay. So kung weekdays ang bilang natin, pwede ngayong araw at bukas.
9: Oo, kasi may bangko.
2: Pwede nang ma-download doon po sa mga account ninyo.
9: Sa mga account, yan.
2: Sa Piso Plus account ninyo. So, abang lang kayo, baka ngayong araw o bukas. Basta ang sabi po ng City Information Office, ngayong linggo, ito.
9: Yung tatlo muna yun, Choy, yung tatlo.
2: Anong tatlo?
9: Yung tatlo, yung...
2: Tatlong paaralan
9: tatlong
2: muna.
9: Tatlong paaralan muna, yun ang mauuna. Kasi yun ang napunta sa accounting.
2: Sila kaagad yung nakapagbigay ng kompletong listahan.
9: Meron akong ano noon.
2: Ito, bubuksan na. Alamin natin kung ano mga paaralan ito. Yung pong asahan na makakatanggap ngayon o bukas ng 3,000 pesos student allowance. Yung paaralan ninyo... Okay na ba 'yung listahan ninyo? Nako, medyo mahirap itong sa PNP.
9: Pero section niyan, Choy, hindi kailangan na tapusin 'yung ano, 'yung paaralan.
2: Oo.
9: Ito 'yung unang tatlo.
2: Okay. Unang tatlong paaralan 'yan, ha.
9: Candes Elementary School.
2: Candes.
9: Puerto Princesa Pilot Elementary School.
2: Pilot, malaki 'yan, paaralan na 'yan. Nagawa ka agad ng pilot?
9: Hindi naman lahat, Choy.
2: Hindi naman lahat.
9: 'Yung mga section lang. San Carlos Elementary School. 'Yan 'yung tatlo.
2: Oh, 'yung dalawa maliit na paaralan 'yan, hindi naman kompleto, 'di ba? Hindi naman kompleto, ibig sabihin hindi ka obligado na kumpletuhin mo muna yung buong school na yan na paghintayin mo ibang section.
9: Hindi.
2: Na yung dalawa tatlong classroom section, pwede mo nang sumite yan.
9: Ito nga yung tatlo, 50% pa lang eh.
2: 50% lang.
9: Tama na. Pre-process na.
2: PNS, pambira, malaking PNS eh. Nasaan natin yan, medyo matagal. Pero kung meron nang tapos, sumite nyo na. Para maano na kaagad, maproseso na kaagad, oh. Kasi baka mamaya kayo ang sisihin ng city.
9: Yun.
2: Di sabihin ng city, pabagal-bagal kayo.
9: Walang deadline ng city, ha?
2: Wala.
9: Yung mga teacher lang, yung internal deadline na ginawa nila. Siyempre, para siguro kasi sa dami rin ang trabaho ng mga teacher, tapos iniintindi pa nila ito.
2: Oo.
9: O diba, pag hindi sila mag-set ng deadline, di magugulo pa yung schedule nila.
2: Yan. So ito, may mga pauna na pasample po ito ng city na talagang masabi nila nagsimula na. Yan ang maganda doon. Nagsimula na ho ang bigayan ng 3,000 pesos student allowance ng city government. Ganun ang mangyayari niyan.
9: Ganun ang mangyayari.
2: Kaya may mga pauna na kaagad.
9: Kasi
2: huli na lang ng iba.
9: Kahit nga isang section lang eh.
2: Isang section na.
9: Pwede mo nang ipasa sa city hall.
2: Yun nga. Di kahit isang section lang sa ilan yan, ilang daang section sa buong Puerto Princesa, pagka nakapagbigay na sa isang section pa lang, sa napakaraming paralan, ganun din yun ang balita. Nagsimula na ang
9: kaya
2: bigayan.
9: Kaya nga, naibigay na.
2: Naibigay na.
9: Yung iba. Hindi mo kailangan na tapusin ang buong school. Per section ang paglilinaw ng city government.
2: Per
9: hindi
2: section.
9: Per eskwelahan. Per yun. Section.
2: Pero okay na rin ba lahat? Okay na yung mga account ninyo? sikapin ninyo ha, kasi doon talaga eh, pinilit po talaga ng city government na pahirapan na idaan sa tamang nasa tamang kagustuhan
9: nila. Mas madali lang daw kasi, mas madali.
2: Mas madali. Pag ito nakasanayan nyo, halimbawa ngayon, nahirapan tayo
9: ngayon. Meron ano, Choy, kasop kahapon, 22 na eh.
2: 22 na?
9: Yung mga school, may ano nga, lalayo pa, Choy.
2: Nakagawa
9: eh. Oh, yun, oh. Yung mga remote areas.
2: O, dito naman sa atin, sa bayan, ba't mahirapan ka?
9: Kaya nga nung mga taga-baryo.
2: Kaya ng taga-baryo. Kaya ninyo rin.
9: Ayun nga eh. Siguro, nasanay lang tayo na relax tayo dito yan.
2: Nasanay tayo na, ano ba, yung...
9: Sinusubo.
2: Subo. Ngayon, pagka nahirapan tayo nung una, sa una lang kasi baka sa susunod na mayroon pang mga pagpapala, baka dito na rin idaan eh.
9: Kaya nga ng mga taga Santo Niño Elementary School.
2: Ba talaga naman?
9: Kaya nga ng mga taga Kabayugan Elementary School. Oh. Ng mga taga Kapuas Elementary School.
2: Aba?
9: Kapuas, ang layo, di ba?
2: Oo.
9: Yung taga Concepcion Elementary School.
2: Oh, kita mo na.
9: Kaya nila, meron na sila. Yung taga Busngol Elementary School, ito sa taas pa yun, ha?
2: Dulo pa ito ng Lalugan.
9: Alam mo, ginawa ng Santa Lourdes, yung barangay mismo, tinulungan sila.
2: Yan.
9: Kaya kagaling si Kapitan Polanco tsaka si Gerald Padilla.
2: Pero kasama nila yung land bank, kasi sabi
9: ko... Oo, kasama yung land bank. Initiative nila ng ano
2: yun. Oh, may representative ng land bank, tapos kasama sina Tox Gerald.
9: Oo.
2: Kaya maraming nakapag... online na register.
9: Kaya nga.
2: Yun, ha. So kaya ninyo rin mga nasa bayan, mga nanay. Patulong lang ho kayo, ha, mga tatay, yung mga talagang hirap.
9: Ang dami na, Choy. Ang dami na, ano, yung mga malalayong barangay. Kaya, dyan sa Concepcion Elementary School, di ba?
2: Kaya, di ba?
9: Si... Magaling ang principal dyan, eh. Si Ate Yuli, si Ma'am Yuli Tayas. Dyan sa Concepcion. Ang bilis, ha. Talaga naman ang
2: mga... Nagawa ka agad. Siguro nung mga nakaralang nahirapan gawa sabay-sabay kasi na nagpa-register. Nag-download ng application, tapos sabay-sabay nagpa-register, nahirapan yung pong system. Siguro ngayon kukunti na lang, baka maluwag na yung pila online at makakapagpa-register na kayo, makakapagpa-download na kayo ng account ninyo, ng land bank application.
9: So ito pa, Choy, kaya nga ng Applaya Elementary School, Babuyan National High School, layo ng Babuyan, ha?
2: Babuyan,
9: Baruang Elementary School. Saan pa yung Baruang?
2: Baruang.
9: Hindi ko alam yung Baruang, eh. Bualbualan Elementary School.
2: Bualbualan, ha?
9: Ito mga malalayo na to. O, Kabayugan Elementary School. Binanggit ko kanina, Kabayugan Elementary School, Kapuas, yung area.
2: Kita mo, sila yung mga malalayo.
9: Sila. Concepcion Elementary School, Francisco Obay Memorial Elementary School. Erawan National High School, Candes Elementary School sa Bakungan to.
2: Bakungan, Candes.
9: Yan. Loreto Santos Lansana Central School. Dito yan.
2: Pedro.
9: Lokbuan Elementary School. Kaya nga, Choy.
2: Layo.
9: Mandaragat San Miguel Senior High School, Manuel Austria Memorial Elementary School, Maranat Elementary School sa Bakungan. Pero ang hirap ng signal doon, pero kaya nila, ha. At Sanapsan Elementary School, Choy.
2: Oh, yan, malayo-layo yan.
9: Layo saka, din.
2: Alam mo naman yung signals ng
9: Sanapsan. Signal diyan. Oo. Yung pilot, ito na bakit natin kanina, kaya rin ang San Carlos Elementary School,
2: PNS na diyan ang PNS.
9: Ha? PNS? Wala pa eh. Santa Fe Elementary School, 'di ba? Ito, yung binabanggit natin na iba, ang lalayo nito.
2: Malalayo.
9: Ang hirap ng signal, pero kaya nila.
2: Kaya nila.
9: At siyempre, kaya din yan ang Siksikan Elementary School at saka ng Siksikan National High School.
2: Nandiyan na ba, Siksikan?
9: Nandito na.
2: Yung ano, yung bangkaw-bangkaw nandiyan na?
9: Wala pa.
2: Malapit na.
9: Wala pa. Santo Niño Elementary School. Saan po yung Santo Niño, ha?
2: Santo Niño?
9: Hindi ko pala alam yung Santo Niño, eh.
2: Di bali.
9: Ang gusto kong puntuhin dito, hindi nga sila nagreklamo, Choy. Kinaya nila.
2: Dapat kayanin ng bayan.
9: Ng mga taga-bayan. Kayo ng mga taga-bayan na nga kayo. May sigada na nga ng signal dito, eh. Bakit yung mga taga doon sa malalayong lugar? Sa malalayong eskwelahan, kaya. Hindi ba kaya yan ng mga taga-bayan? With all your respect. Kayanin natin yan.
2: Kayanin. Dapat kakayanin. Wala na kasi naka-mindset na ho ito. All set na rin po sa city government na ganito po ang paraan sa pamamagitan po ng Land Bank Piso Plus account.
10: Express Balita sa Umaga.
2: 6:29 ng umaga!
10: Express Balita sa Umaga.
2: Sa iba pang mga balita. Ako na, Choy, no?
9: Ikaw na.
2: Igi nito ni Palawan, Second
9: Ako
2: District.
9: Ako na pala.
2: Ako na pala. Ginado to.
9: Kaya ako eh. Igi nito ni Palawan, Second District, representative si Chavez Alvarez na dapat ituloy ng bansa ang pagpasok ng Pax Silica dahil malaki umano may gigambag nito sa ekonomiya at pag-unlad ng industriya. Sinabi po ng mababatas na hindi dapat maging hadlang ang mga pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan. Ayon sa kanya, may mga teknolohiyang maaaring gamitin upang matugunan ang ng mga hamong pangkapaligiran kabilang ng paggamit ng desalination upang matiyak ang sapat na supply ng tubig na hindi umasa sa limitadong freshwater sources. Kaugnay nito, sinabi po ni Alvarez na mahalagang pagkakataon ng paksilika upang mapalakas ang produksyon ng mga materyales na kailangan sa paggawa ng computer chips, artificial intelligence at iba pang makabagong teknolohiya. Samantala na tiling usapin sa publiko ang posibleng epekto ng malaking AI data centers na bahagi ng proyekto, partikular na ang mataas sa konsumo nito sa kuryente at tubig na naging sentro ng diskusyon sa ibang bansa.
6: Yung masyadong kumikita ng pera, yung Meralco, yung Abuitis, yung Prime, unahin na natin yung Meralco. Kasi 26 billion yung first half nila. So, in other words, 52 billion yung kabuuang taon. So, siguro, nandyan man sa tabi mo, ginang Eufemia, makinig ka kung anong sabihin ng Meralco. Dahil ang Meralco din ay meron ding masasabi tungkol dyan. Maraming salamat.
9: Yan po ang tinig ni Palawan 2nd District Representative si Chavez Alvarez. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Te maganda chue, yung tubig alat,
9: alam mo,
2: convert magiging fresh water.
9: Alam mo, nagtataka nga ako sa Pilipinas, napapalibutan tayo ng dagat, oh, ng tubig. Bakit hindi natin pagyamanin yung ating karagatan,
2: oh,
9: sa pamagitan ng desalination program?
2: Yan, oh, kita mo.
9: Di ba, gawa tayo ng malaking desalination ano, para wala na tayong problema sa tubig.
2: Kasi pagdating ng, alam mo yun, yung tagtuyot tayo, hirap tayo sa supply ng tubig. Pero nandiyan, nakapalibot na yung tubig, oh. Medyo hindi lang natin kabisado sa iilan. Di ba? Yung parana, yung, ano yan, maalat yan eh.
9: Oo nga, pero...
2: Dito pwede yan eh. Mga ganun yung mga ano nila pagtingin nila
9: eh. Ginawa mo sa Israel?
2: Oo.
9: Sa Israel? Nagkaroon sila doon. Merong doong...
2: Meron silang malaking imbakan.
9: Merong doong... lawa. Lawa, siyempre, matuyo na yung lawa eh, sa tagal ng panahon eh.
2: Oo.
9: Yung parang nasama doon sa ano ni Jesus Christ.
2: Yung Jordan?
9: Iba. Yung isa pa. Merong doon, ginawa ng Israel, dahil nga nauubos na yung tubig noon.
2: Oo.
9: Dugtong kasi yun sa dagat, Choy. Sa pwedeng ano ng dagat. Ginawa nila, naglagay sila ng desalination probe, ng desalination machine. Malaki.
2: Okay.
9: Tapos, galing sa dagat, para mabuhay ulit yung lawa na yun, paglabas mo doon, may tubo silang papunta doon, fresh water na yung labas.
2: Fresh water.
9: Buhay na yung lawa nila ngayon.
2: No, no. Yung supply mula yung sa lawa ay sa dagat papunta doon sa lawa.
9: Sa lawa.
2: Naging fresh water
9: naging
2: na.
9: Fresh water na.
2: Yung dating limitado at paubos na, ngayon sagana na.
9: Sagana na.
2: Magagamit na yun ng mga nakapalibot doon, ng mga residente.
9: Oo.
2: So ito ganito rin sa atin. Pati dito nga, Choy, sa ano na ito, sa programa na ito, yung galing sa tubig ulan.
9: Oh, yan.
2: Ganun din, iipunin din yun.
9: Mo.
2: Iipunin din yun at talaga mapapakinabangan din sa ganitong programa.
9: Pero ang pinakaano talaga dyan, Choy, yung sasabi ni Congressman, desalination.
2: Oo.
9: Yun yung talaga yung sa... yung dagat, hindi mauubos yan.
2: Wala, hindi mauubos yan.
9: Kahit na sipsipin o pala sipsipin, hindi mauubos yan.
2: Tsaka di ba pa, ano nga, parami ng parami yung patas ng pataas yung ano ng dagat. Gawa na yung mga yung, snow, nagkakandatunaw-tunaw.
9: Yung mga glacier, yun. Yung mga glacier doon sa...
2: snow, yung snow pala.
9: Snow, iba yung snow, yung glacier. May snow galing sa taas eh.
2: Oo, tsaka malilit lang yun eh.
9: Yung mga glacier, yung mga ice doon
2: mga
9: sa North Pole.
2: Yun eh.
9: Tsaka sa South Pole, di ba?
2: Yan.
9: So... kaya dapat i-utilize yan ng ano, samantalahin ang Pilipinas na napakayaman natin sa karagatan. Doon ka mag-ano sa dagat, Pasipiko.
2: Yan.
9: O dyan ka maglagay ng water desalination. Aywan ko na lang kung maubusan ka ng tubig.
2: At pambira, di ka maubusan yan. Sa dami ba naman yan, diba?
9: Sa dami yan eh.
2: Palagay ko, ang pwedeng kumontra dito, una, syempre yung mga malalakit, dambuhalang mga negosyante. maapektuhan sila eh.
9: Ayun, kaya
2: di ba? Yung negosyo nila di, maapektuhan.
9: Sinasabi kasi panlaban lang to sa China, Choy.
2: Panlaban sa China?
9: Kasi grabe yung AI data center ng China.
2: Oo.
9: Grabe yung ano ng China.
2: Mm.
9: Oo. So itong mga issues sa environment, mga secondary ano na lang yan eh.
2: Secondary na lang ito. Mang-AI pala ito.
9: Oo, pero pinakaano talaga pa kasi nahuhuli na yung Amerika sa ano eh sa mga AI chips sa mga ano, 'di ba, computer chips.
2: Oo.
9: Oh, sa mga semiconductor ano, 'di ba? So kailangan ano rin sila.
2: Ito yung pinaka ano pala pinaka pakay.
9: Pakay. Kasi alam mo bakit? Sa Pilipinas maraming rare earth materials
2: AI data center.
9: Kailangan kasi 'yo yung ano yung mga rare earth materials.
2: Oo.
9: Wala niyan ng Amerika?
2: Wala.
9: Wala. Dito sa atin daming nickel.
2: Nako 'yan.
9: Ang daming mga copper, ang daming ano, 'di ba? Ang dami nating ano.
2: So sana ma-utilize ngayon para mapakinabangan din.
9: 'Yun.
2: Balay natin diyan umangat. Ay, hindi pala tayo aangat. Wala nang pag-asa para sa akin.
9: Wala na, wala na.
2: Eh syempre ganyan, daming mga politiko na mga ano. Meron pa bang pag-asa Pilipinas?
9: Meron pa.
2: Sana meron pa.
9: Meron pa. Nandiyan pa si Alex Yala.
2: Wala. Pambihira yung proyekto. Hindi sa ano, hindi sa sports, sa ano, korupsyon.
9: Siya nga yung ano, siya yung magiging ano, siya magiging daan.
2: Magiging daan.
9: Magiging inspirasyon ng mga kabataan para maging maayos ang bansa.
2: Oh, kasi ang korupsyon simula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakababa.
9: Alam mo saan nagsisimula ang korupsyon?
2: Saan?
9: Sa bahay.
2: Sa bahay.
9: Okay, pag pinabili ka ng nanay mo ng suka, hindi mo binalik ang barya.
2: Oh, aba, may korupsyon na kaagad doon. Korupsyon
9: na pag-practice.
2: 2 piso, 3 piso ka.
9: Ay, practice man for 20 years. Tapos di, naging taga ano ka.
2: Oh, ay, wala na tayong pag-asa. Ganun pala, simula pa lang sa bahay hanggang doon sa pinakamataas na opisina.
9: May pag-asa pa. Baguhin natin ang sistema sa loob ng bahay.
2: Sa bahay muna tayo.
9: Sa bahay muna tayo. Opisahan natin sa bahay.
2: Anak, bumili ka ng suka. Binigyan ka 5 piso. Ang suka, 8. Nanay, may barya pa. Aba, pabaligtad yun ah. 5 piso lang binigay ko sa'yo. Kulang na nga yan. Tapos binigyan mo pa ako ng barya.
9: Yun, di ba?
2: Paano nangyari yun? Ninakaw ko doon yung
9: corruption pa rin.
2: Corruption pa rin. Binaryan pa akin yung 2, yung 3, barya. Ginupit din pala, no? 6:37 ng umaga.
9: Ikaw na.
2: Samantala, kwenasyon po ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez kung bakit tinatayang na sa 5 milyong Pilipino pa rin ang walang access sa kuryente sa gitna ng pagdinigdang kamara sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin na ang sinisingil na systems loss sa mga consumer. Sa pagdinig, iginit po ni Alvarez na dapat pag-aralan ng pagbibigay ng libreng kuryente sa mga sambayanan o sambahayang mababa ang konsumo at palawakin ang paggamit ng rooftop solar sa mga malalayong lugar. Umarap sa komite ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng industriya ng kuryente upang maipaliwanag hinggil sa systems loss at iba pang panukalang pagpapagaan ng pasanin ng mga consumer.
11: Express.
6: Dahil sa datos po ng DOE, 5 milyon na lang yung walang kuryente. So, but never mind, be that as it may, pinapaalam ko rin sa inyo na tinatawag mong mga grupo ng Maralita, meron din kami ginagawa na yung kumukonsumo ng 2,000 and below, ay sana maging maging libre na po ang kuryente nila. Ngunit hindi ko po mapangako kung sa 2 buwan na ito mabalangkas dahil marami pa tayong bills na inatupag dito sa committee ito. At mayroong mga proposal din na yung malalayong lugar, na malalayong communities, hindi na nga abutin ng sitio electrification, ngunit pairali na natin yung rooftop solar. Yan po ang mga programa.
11: Express Balita sa Umaga.
2: Tinig ho ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Itong programa na ito, kahit nung nangangampanya pa lang si Senator Marcoleta, pinangako niya na ito eh. Yung 2,000 pesos na kinukonsumo,
9: yan ang gusto libre. Ni Senator Marcoleta, kaya lang nakakulong na eh.
2: Yun na nga eh. Tsaka mukhang mahirap din na ipatupad yun. Pwede yung naging political prance niya yun doon sa campaign period at talagang naging epektibo. Pero kung talagang gagawin, medyo mahirap gawa ng marami sa ating mga kababayan. Maliit lang kung titignan natin, 2,000 pababa.
9: Oo.
2: Maliit lang, di ba? Pero ang dami hong mga...
9: Malaking bagay yun.
2: Ang daming mga consumer na ganun yung amount ng kanilang... ang gastusin sa kuryente.
9: Okay, at malaking pakinabang sa kanila yon.
2: Oo, malaking pakinabang. Ay, kaya lang ang laking porsyento sa buong Pilipinas na ganun lang. Ako sa akin ha, nakahiwalay ako doon. Mm-hmm. Nasa isang compound kami. Marami kami doon, mga
9: galis. May submitter ka.
2: Naka-submitter ako. Wala 2,000 yung ano ko eh.
9: Ay, mas lalo naman sa akin, kung doon yung gamit ko eh. Magkano lang yung binabayaran ko sa kuryente kasi wala naman kami masyadong gamit.
2: Yan, no. So maraming mga Pilipino ang pwedeng makinabang dito. Mm-hmm. At sa dami ng mga Pilipinong maaaring makinabang dito, maaari rin silang malugi.
9: Mm-hmm.
2: Yung mga, kung wala lang ano, kung walang tulong ng gobyerno doon sa mga tulad
9: sa
2: ng Palay ko,
9: kooperatiba,
2: Meralco.
9: Sa mga hindi pag private malaki yan eh.
2: Mas lalong malaki, di ba?
9: Oh, may yaman na yung mga private companies na yan eh.

0: kasi sabi ko yung ano bahay palagyan ko ba? Kay aircon lang ang mahal, 70,000 ang kailangan mo. Para lang sa aircon lang 'yon. Hindi kasama ng ibang mga kuryente.
1: May package 'yun si ano kay doon ko po tawagan mo si Kagawa Droy Dalompires sa kanya Kagawa Dokson. 100,000 naman, 100,000.
0: 100,000.
1: Pero malaki na 'yung ano.
0: 'Yun ano. Malaki 'yung
1: nagpakabitat sila eh.
0: Nagpakabit na?
1: Nagpakabitat sila eh.
0: Okay na rin planado.
1: Kaya mo 'yon. Simple lang si 100,000.
0: Naka-mindset na tayo doon. Talagang all set na, yung pera na lang talagang wala pa.
1: Kaya mo yun, kaya mo yun.
0: Alanganin yung pera.
1: Punta ka lang sa DPWH. Benta
0: lang. Doon palang pera, no?
1: Doon palang pera. Isang project lang, isang tupi lang.
0: Yan, yeah, no? So ito po ay pag-question po doon ni Congressman Alvarez. Biroin mo, nasa 5 million na mga Pilipino po sa buong Pilipinas, yung pong walang access pala o kuryente, yung kanila pong pamamahay. Ang tinutukoy nito, Choy, yung mga malalayong lugar. Katulad dito na nga, yung pinuntahan ko doon sa ano, yung sa Irwan, yung mga katutubo doon.
1: Sa bundok?
0: Sa bundok, wala mga kuryente.
1: Wala kuryente. Yun. Solar lang, solar.
0: May mga solar na, pero may iba mga ano pa lang, yung anong tawag doon? Kinky ba yun?
1: Oo, mga kung sa amin, sa Masbateño, Serilya.
0: Serilya?
1: Hindi, kinky tao ng kinky sa Tagalog.
0: Yan, oh. Marami pa rin yung ganun yung pamumuhay nila. Biroin mo, naka-digital na yung ibang nasa digital world na, pero napag-iiwanan pa rin sila doon. Pero masarap yung pamumuhay nila.
1: Relax.
0: Relax doon.
1: Wala, gusto ko doon tumira sa mga ganun, Choy.
0: O kahit na mga tatlong araw lang, isang linggo, grabe, marirelax ka doon.
1: Oo, marirelax ka talaga.
0: Kasi pag gising mo, ano bang gagawin mo doon? Magluluto ka lang ng mga nilaga-nilagang mga ano nila doon? Mga kamote, saging.
1: Tapos naka-Starlink ka. Ganun pa rin. Trabaho pa rin. Oh. Okay, dahil minsan mapunta ka doon sa ano, yung ano ka lang talaga, no? walang kuryente, walang internet, walang ano.
0: Yan, no.
1: Yung sinaunang pamumuhay.
0: Yan, no. Meron doon yung pinakatok-tok, welcome yung mga bisita doon. Tapos ang daming yung bahay kubo na ano nandoon. Mga gulay.
1: Aba,
0: sobra pa
1: ha.
0: May mga
1: katapat lang noon ano, kasi 'di ba may ilog doon.
0: Oh.
1: Mauriente ka lang ng ano doon.
0: Yan talaga
1: papait.
0: Oh, yan. Yung isda wala naman sa bahay kubo, 'di ba?
1: Wala
0: nandoon ba? Wala.
1: Sa ilog wala.
0: Palay, wala rin doon, pero may palay doon.
1: May palay doon.
0: Ang dami nila doon, kompleto na doon. Meron ng palay, may isda nga, sabi mo. Tapos meron mga gulay, kompleto na.
1: Kapag ka masipag ka sa farm, hindi ka magugutom, Choy.
0: Wala, hindi magugutom.
1: Ngayon, pwede ka nang magano na ngayon. Yung hito, libre ang similya.
0: Express 6:44 ng umaga.
1: Samantala sa live reports natin, dalawang natenggang infrastructure project sa El Nido, usap-usapan sa social media. Katropa mo sa balita, bilya mo siya.
2: Dalawang malalaking infrastructure project sa bayan ng El Nido ang naging sentro ng usapan sa social media matapos muling itanong ng mga residente ang kasalukuyang estado ng mga ito. Una rito ang New Ibahay Bridge Project na may halagang halos 20 milyones pesos. Ayon sa impormasyong nakalap ng news team, hindi natuloy ang proyekto matapos umanong ma-terminate ang kontrata ng St. Gerard Construction na kabilang sa mga proyektong pinunduhan sa ilalim ng Discaya Projects. Dahil dito, nananatiling hindi natatapos ang nabanggit na tulay. Dahil sa matagal na pagkaantala, nananawagan ang mga residente sa mga kinaukulang ahensya, kabilang ang lokal na pamahalaan, na magbigay ng malinaw na update hinggil sa kapalaran ng nasabing proyekto. Batay sa naunang impormasyon, kabilang sa mga iniimbisigahang Discaya-funded projects ang naturang tulay. Samantala, ang mga proyekto ng Discaya sa Palawan ay na-terminate na at nakatakdang isa ilalim sa panibagong bidding process. Isa pang proyektong hinihintay ng publiko ay ang El Nido Public Transport Terminal na may pundong mahigit 145 milyon pesos. Nagsimula ang konstruksyon nitong noong 2023 at inaasahang matatapos nitong Oktubre 2024. Gayunman, makalipas ang halos 2 taon, hindi pa rin ito ganap na natatapos at hindi pa maaring gamitin ng publiko. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung kailan tuluyang makukumpleto at mapapakinabangan ang terminal na inaasahang nagpapabuti sa sistema ng pampublikong transportasyon sa bayan. Umaasa ang lokal na komunidad na may bibigyan ng agarang aksyon ang dalawang natenggang proyekto dahil malaki ang inaasahang pakinabang ng mga ito, hindi lamang para sa mga residente ng El Nido, kundi maging sa libo-libong turistang bumibisita.

0: Balita sa turismong bayan ng El Nido. At yan ang balita hatid sa inyo ng Sandton Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Truck na may pangargang kopras sa Quezon, Palawan na stranded sa ginagawang kalsada matapos bumaon ang mga gulong. Atropa mo sa balita, Ray L. Garan.
2: Na-stranded kamakailan ang isang truck na may pangargang kopras sa ginagawang kalsada sa bahagi ng Barangay Malatgao, Quezon, Palawan kamakailan. Ayon sa ulat, patungo raw sana ang truck sa munisipyo ng Brooks Point para ihatid ang pangargang kopras. Subalit, pagdating ito sa lugar, ay dito na umano nahirapang umabante matapos bumaon ang ilang gulong. Dahil sa insidenteng ito ay tila raw nagiging perwisyo na sa mga motoristang dumaraan sa kalsadang ginagawa, lalo't mga bagal umano ang daloy ng trapiko. Samantala, pinapanawagan naman sa ngayon, lalo na ng mga motorista na sana raw ay madaliin ang proyekto dahil nakakaabala na ito sa araw-araw na pagbiyahe. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Sandton Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Sandton Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray L. Garan, XFM News.
1: Kaso ng malaria sa Rizal, pumalo na sa mahigit 1,000. Base po yan sa pinakabagong datos na nilabas ng Municipal Health Office. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
3: Muli na namang nadagdagan ang naitalang kaso ng malaria sa bayan ng Rizal na pumalo na sa 1,542 ayon na rin sa pinakabagong datos na inilabas ng Municipal Health Office kahapon August 5, 2026. Nangunguna rito ang tatlong barangay na nakapagtala ng mataas na kaso. Una na rito ang barangay Punta Baha na merong 303 na kaso, Ransang na merong 262 kaso, Tabore na merong 227 kaso. Nasinundan naman ang barangay Panalingaan na merong 183, Kampung Ulay na merong 100, at 51, Bulacan na merong 135, Latod na merong 91, Candawaga na merong 85, Iraan na merong 52, Kanipaan na merong 32, at Bunog na merong 21. Samantala, patuloy naman ang monitoring at programa ng LGU Rizal kasama ang MSO para masog po ang pagdami ng kaso o pagtaas ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Sandton Plus Coffee Mix ng kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Comelec, inaprubahan na ho ang kahilingan na ilipat ang mga venue ng paghahain ng Certificate of Candidacy para ho sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio.
4: Inaprubahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang kahilingan ng Office of the Election Officer ng Puerto Princesa na ilipat ang mga venue ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026. Ayon sa COMELEC, layunin ng pagbabago na mas maging maayos, organisado at mas accessible ang proseso ng paghahain ng kandidatura. Gaganapin ang paghahain ng COC sa San Rafael Mini City Hall sa September 28, Luz Biminda Mini City Hall sa September 29, Macarascas Mini City Hall sa September 30, at October 1 naman hanggang October 5 sa food court ng SM City Puerto Princesa. Hiniikayat ng COMELEC ang lahat na nagnanais na tumakbo sa BSKA 2026 na sundin ang itinakdang schedule at venue ng paghahain ng kanilang COC upang maging maayos at mabilis ang nasabing mga proseso. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: Samantala, mga school principals sa Palawan, maaaring mag-cancela ng klase kahit na walang LGU announcement. Ayon po yan sa DepEd Palawan. Katropa mo sa balita, IC Pakaldo.
5: Maaari nang magpasya ang mga school principal sa Palawan na kanselahin ang klase kung may banta sa kaligtasan ng mga estudyante kahit wala pang opisyal na deklarasyon mula sa lokal na pamahalaan. Ayon sa DepEd Palawan, layunin ng pulisiya na matiyak ang agarang pagprotekta sa mga mag-aaral lalo na sa mga panahon na masamang lagay ng panahon o iba pang banta sa seguridad. Matatanda ang madalas na nalilito ang mga magulang at estudyante kung papapasukin ang mga bata kapag walang agarang anunsyo ng suspensyon ng klase sa kabila ng sama ng panahon. Dahil dito, umaapila rin ang ilang estudyante na maglabas agad ng opisyal na anunsyo ang mga kinaukulan kung kinakailangan ng kanselahin ng klase upang maiwasan ang kalituhan at matiyak ang kanilang kaligtasan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pakaldo. 6:52 ng umaga.
6: Happy birthday muna daw. Sabi ni Kagawa Droy Alcantara.
1: Oh, sige, batiin natin.
6: Yan, habati ng 10th. Happy birthday ang inaanak ko kay Precious Yvonne Andrada ngayong araw. Pagbati mula kay Baby Julio Cesar Alcantara na pinsan niya. At pabati rin sa kumpare ko na si Roger Dancel ng happy birthday ngayong araw din dyan sa Barangay Santa Monica. Papaitan lang mamaya Sir Roger Dancel. Pwede na yan sa
1: iyon
6: Sir
1: talaga.
6: Alcantara.
1: Oo.
6: Oy, kay ano, kay...
1: Inaanak natin na kay Baby Julius Cesar. Yan,
6: aba,
1: Alcantara.
6: Ay, inanak morning, ko pala yun, ha?
1: Good morning sa kanya. Oh,
6: eh, parang,
1: yan ba si Ninong Gerald? Di ba, Papa?
6: Alam mo, si Ninong Gerald mo, pupuntahan mo kapag kailan mo huling session? Third Friday ng ano? Ng
1: barangay.
6: Ng
1: session ng barangay.
6: Oo, oh, sa pangalawang session ng barangay,
1: yan.
6: Pupuntahan mo yan siya.
1: Sabay kami yan, ha?
6: Pagtapos ng session,
1: matay.
6: Yan na yan. Oh. Matik yan, matik.
1: Marami yan, marami.
6: 654. Joselito isulat, yung ano daw, sabi niya, yung barwang, sakop daw ng Makaraskas at yung Santo Niño, sakop ng Napsan.
1: Ayun.
6: Yan ay, mga kaibigan natin sa Kapitol, si Bossing Joselito isulat, good morning.
1: Yan, no. Kay Ma'am Matel, Matibel? Yan. Kay Jaira Tabuada, nagbabirthday ngayon. Birthday sa kanila.
6: Maraming nagbe-birthday ngayon. Titingnan ko nga sa friends ko kung may nagbe-birthday.
1: Yeah.
6: Meron ko apat, ha? Roy Tagurigan, happy birthday. Uy, si Baby Mayo, happy birthday ngayon. Kapitbahay namin. Ako, libre na naman itong hapunan mamaya.
1: Talaga naman.
6: Oo, si Rex Puyat, happy birthday. Kay Ma'am Merna Lacanilaw. Yung busing namin sa mga homeowners association, kay Ma'am Merna Lacanilaw. Happy birthday, ma'am. Alam mo, yung bahay ko, model house yun, siya yung kumasos nun eh.
1: Siya?
6: Oo, siya. Pagawa nung bahay ko nung una eh. Hindi na ako siningil?
1: Wala na, hindi na.
6: Thank you, ma'am.
1: At mga katropa inyo pong darinig, ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
6: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: Supple Plus Go!
11: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
10: Supple Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
10: The Secret of Health.
8: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
10: The secret of health.
8: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
10: Supple Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
10: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Supple Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Supple Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
8: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Mga katropa, exciting dito!

oras alas 7:06 ng umaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Mga katropa ang palatuntunang Bullseye! At ito sa atin yan ng Yes! Yes to Health Incorporated! Your number one complementary and alternative medicine provider! At mga katropa, alam nyo, pakiready yung clinic natin sa Nara. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi sapat yung kumakain ka lang. Ha? Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Paanong paraan? Yung simple lang. Kape-kape lang. Mga katropa, ha? Kape-kape lang. Pero, hindi yung ordinaryong kape. Hindi ordinaryo, Santon Plus Gold Coffee Mix. May mangustin. Mayroong moringa. May collagen. May glutathione. Kompleto yan, Brad. Ha? Mga katropa, alam nyo itong glutathione. Importante ito. Lalong-lalo na doon sa mga medyo nagkaka-edad ng katulad ko. Ha? Yung glutathione, yung bang pagka may edad-edad ka na, di ba? Pagka 55, pa 60 ka na. Yung parang pag gumagalaw ka bon, biglang mayroong nakakarinig ka ng yung mga tawag cracking bones. Cracking bones, yung parang buto mo nagaputok-putok. Sa tuhod, sa siko. Mga kaibigan, ganyan talaga yan. Pagka mahina na yung imahina na yung glutathione mo sa katawan. Mga kaibigan, ha? Ito, nagkakape ka lang, di ba? Nadadagdagan yung glutathione mo sa katawan na kailangan natin para sa ating mga buto. Yung, alam nyo yung sinasabi ko, yung mga mayroong mga cracking bones. Alam ni ano yan, alam ni Tommy Obredis yan. Pag magbubuhat ng bakal eh, yun. Ganun, di ba? Sabihin yung buto medyo mihina-hina na. Kailangan natin dyan eh, glutathione. Alam nyo yung glutathione? Mga kaibigan. Nakukuha yan doon sa mga, yung mga Chinese, mahilig sila sa chicken pit. Alam mo yung chicken pit? Malakas daw sa glutathione yan. Problema dyan, malakas na glutathione, magbigay ng glutathione sa katawan, pero yung cholesterol, problema. Ha? Pero dito, yung gluta, dito sa supplement na ito, Santon Plus Gold Coffee Mix, mga kaibigan, nakahalo na siya. Wala na siyang cholesterol. Yan ang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa inyo. Pampalakas ng buto. Glutathione. Collagen pala, collagen. Yung gluta, pampaputi. Yung collagen, yung pampatibay ng buto. Mga katropa, ha? Yan, Santon Gold Copper Mix. Mabibili ito, mga kaibigan, sa mga pangunahing klinika ng Yes to Health sa lalawigan po ng Palawan. Diyan sa Nara, Palawan, meron nyo tayo. Ha? Meron nyo tayong klinika dyan. At ito yon para mabigyan nyo natin ang ating mga katropa sa munisipyo ng Nara ng konting impormasyon sa klinika ho ng Yes to Health, mga kaibigan, sa munisipyo ng Nara.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mong mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at Terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman,

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Yes to Health Clinic Nara, meron dito sa Brooks Point, Rojas at dito sa Puerto. Mga katropa. 7:15 ng umaga. Patuloy nating tinutugis. Hindi ko titigilan to hanggat di nyo binabayaran yung baboy na binalian nyo doon sa Kalatigas. Problema na nga tayo doon sa mababang presyo ng baboy. Yung kuha nila, 130 lang. Oh. 130. Wala nang kikitain doon yung grazer, mga kaibigan. Gumagawa tayo ng paraan. Tumutulong tayo doon sa mga backyard o mga hog raisers natin, maliitan man yan o malaki. Kasi yan lang yung talagang hanap buhay dito sa lalawigan at lungsod. Kung hindi pangisda, kung hindi ka nagta-tricycle, kung hindi ka nagka-casual, kung hindi ka nagja-job order sa Capitol, sa City Hall, sa munisipyo, wala kang trabaho. Ha? Mga kaibigan, ngayon kung magsisipag ka, dito sa Puerto bawal ang mina, no? Bawal ang ibang mga nakakasalanta ng ating environment. Agriculture, tourism, transportation, mga kaibigan, sa agriculture, kasama na dyan yung pagbababoy. Paano ka naman magbababoy kung ganun ka baba ang presyo? Nakakakita na yung city government ng liwanag dito at yung mga hog raisers natin. By next year, mapupondohan na 25 million at magiging ordinansa na yung livestock center. Sa labas ng Palawan, labas ng Puerto, hindi ko pa nakikita yung approve na, hindi ko alam kung ordinansa, yung binabanggit ni kagawa ni Board Member Ryan na ayon sa kanya ngayon, ngayon susunod na 2 linggo, uupuan na itong grupo na kung saan mag-i-implement nitong provincial ordinance na to na poprotekta sa mga hog raisers natin para doon sa tamang presyo. Mga kaibigan, so gumagawa ng paraan yung city, provincial government, dahil talagang umaaray. Umiiyak na halos yung mga hog raisers natin. Sa 100%, nasa 30 to 40% na yung nagsara. Yung hindi na po nag-aalaga. Importante sa atin itong baboy, lalo na sa mga karniburos, mga kaibigan, pagkain ito eh. Hindi lang pagkain, nagbibigay sa mga nag-aalaga ng hanap buhay. So hirap na yung gobyerno maghanap ng paraan para matulungan itong mga hog raisers natin. Ngayon, dadagdagan pa nitong grupo na ito ng problema. Kahapon, tinalakay natin ito, no, doon sa may bahagi ng Kalatigas. Nagreklamo yung isang ginang. Yung grupong yan, tinawagan na natin sila para magpaliwanag. Kasi kung hindi, masisira sila dito. Itong grupong to, Men in Black. Nakaitim. Hindi ko alam kung kulto nila yan. Ano ba yan? Ha? Nakaitim. Nakaitim sila lahat eh. Yung grupo ni, kung tawagin siya, Toto Bajaw. Si Toto Bajaw, nandun pa tayo sa kabilang istasyon. Yung grupo niya, muntik nang habulin ng taga. Ha? Muntik nang habulin ng taga ng isang may edad na, kasi nakita niya sa harap niya, dinadaya yung timbang. Pinapaikutan, kagaya niya, no? Pinapaikutan yung baboy niya, no? Tapos pagka medyo titingnan niya, haharangan siya ng ganon, i-screenan para hindi siya makalapit. Tapos inaangat yung buntot para gumaan yung timbang. Eto kung makikita ninyo, 5 tao ito. Yung unang dumating na nung nakaraang araw doon sa Kalatigas, 2 lang. Tapos nagtawag. Pagbalik, yan 5 na sila. Mga kaibigan, sa pagtitimbang ng baboy, kung ikaw ay namimili, sapat na yung dalawa, isa, o dalawa. Kasi katulong mo naman magbubuhat dyan, yung may-ari ng baboy. May mga tao yan kasama. Pero yung lima, tingnan nyo yung style nila. Oh. Kumbaga sa basketball, ang galing ng depensa. Oo. Kahit si Stephen Curry, mga kaibigan, hindi makakapasok sa depensa nito mga ito. Tingnan mo yung forward, oh. Di ba? Nakaangat. Paglalapit ka, i-screenan ka ng gano'n, oh. Di ba? Makalusot ka man, meron namang mga guard doon sa likod. Ha? Nakalusot ka, may sentro pa. Yun, oh, si Toto Badyaw. Sentro yan. Ha? Sentro ng attraction, mga kaibigan. Ang galing ng depensa. Di ko alam kung sa Chicago Bulls o LA Lakers sila nakakuha ng... Sino man nag-champion sa NBA ngayon? Ha? Nang ganyang depensa. Ang galing. Na-perfect nila. Hindi ka talaga makakalapit. Nakikita niyo yung matanda doon sa likod? Oo. Hindi siya makalapit. Paglalapit siya, i-screen na ng ganun. Kasi may tinatago sila eh. Ayan yung may edad na yung sa likod. Oh. Hindi siya makalapit. O lalapit, i-screenan. Nakita niyo si Silip. I-screenan. O lalapit, i-screenan. Di ba? O kasi, maaring yung paan ng baboy, inaangat nila para gumaan yung timbang. Di ba? O. Eto, kung talagang walang ginawang katarantaduan tong grupo ni Toto Badyaw dito sa Kalatigas, yung tatlong unang baboy, nasa 80 kilos yun. Mga kaibigan, 80 kilos. Tansyado na yan nung may-ari ng baboy. Kasi nag-aalaga siya ng baboy, tsaka may baboyan sila. Tansyado na niya. Yan, oh. Oh, nasa 80, mahigit pa. Pero nung tinimbang nitong grupo na to, ng kulto na ito, tinimbang nila 65 kilos lang. Yung pinakamalaki. Oh. Pagkatapos nung timbangin na yung panglima, pinakamaliit na baboy, maliit pa dyan. Oh. Nagalit na yung may-ari. Sinabi ng umalis kayo dyan eh. Bitawan yung timbangan, hayaan nyo yung baboy nakabitin dyan. Tingnan natin kung ilan yan. Yung pinakamaliit ha, yung unang timbang, napakalaki. Ha? Tansyado nila, nasa 80. Pero nung tinimbang nito, nakapaikot sila, 65 lang. No, yung pinakamaliit, tinimbang, nagalit yung may-ari, panlimang baboy niya na inaangat nitong grupo na to. Nung iniwan nila yung timbangan, pambira, 75 kilos. Pinakamaliit. So may diferensya. Bakit mas mataas pa yung timbang ng pinakamaliit kaysa doon sa pinakamalaki? Kasi nga, iniwanan nila yung timbangan. Di ba? Binitawan nila, wala naghahawak eh. Mga kaibigan. O, pumalagpalag yung baboy. Ngayon, ito ang naging problema. So nakita nitong mga may-ari na to sa Kalatigas na magbababoy, na itong mga ito, dinadaya yung timbang. Hindi na nila binenta. Hindi sila pumayag. Eh, pambira. 130 na nga yung kuha mo. 130, talon-talo ka na doon. 130 yung live weight yung kuha sa kanila. Tapos meron pang plus 5 o plus 10 na kinukuha itong mga to. Hindi ko alam kung ano yun. Parang may systems loss pa, mga kaibigan. Oh, hindi nila binenta. Ang problema ngayon, habang pinag-iipon-ipunan nila yan, na parang natataran. Nahulog ngayon yung dalawang baboy. Yung una, nahulog. Pangalawa, nahulog. Bali ang paa. Oh. Hindi na nila binenta kasi nga, 130 na nga lang yung kuha mo. Pakatapos dadayain mo pa. Hindi na namin bibenta sa inyo. No. Nahulog. Mga kaibigan, tapos may bali yung paa. Bigat eh. No, kikiang-kiang. Ngayon, pag ang baboy kikiang-kiang, pag ikaw ay mamimili, buyer ka, trader ka, hindi mo bibilhin yan. Bakit? Pagdating mo sa slaughterhouse, halimbawa dito mo sa Puerto ipapakata yan. Pagdating mo sa slaughterhouse, kukunan ka ng city vet ng certificate. Kung saan galing yan o saang munisipyo. Na yung baboy mo ay walang sakit. At bakit siya kikiang-kiang? Kasi masyado silang sa city slaughterhouse, mahigpit yan. No? Kahit nga galos lang, makita, eh, ano yan, bakit may sugat yan? Di ba? Kasi nga, food consumption yan, pagkain yan eh. Wala ka naman pakainin mo yung tao na may lason. Ha? Speaking of lason, pasensya na, Toto, Ronnie, sino pa yung kahapon? Yung nagpuntahan ng CR? Ha? Wala kasing asin doon, nilagay ni Roy, bitchin. Sorry ah. Sino kasi nagtago ng asin doon? Ang bira yung malasadong itlog ang nilagay, bitchin. Eh di unahan sa CR. Pasensya na kayo ha. Sinabi ko, maglagay kayo ng asin dyan eh. Bitchin ang nilagay nyo, di na bitchin kayo lahat. Hindi lang naman kayo. Eh, pati ako eh. Loko talaga't si Roy. Ngayon, balik tayo rito. Mga kaibigan, hindi mo mabibenta yan. Walang buyer na bibili ng baboy na pilay. Ha? Ano bang tawag sa baboy na pilay? Sabi ni Axel kahapon, PWD. Pig with disability. Ha? Kung hindi, BWD. Baboy with disability. Pidaw. Hindi naman pwedeng dali mo kay Narumanaya kung naman ng ayuda. Baboy yan eh. Hindi bibili, hindi kakatay ng city vet yan. Not unless meron kang meron kang certificate from municipal vet ng pinanggalingan ng baboy na to, na yung baboy na yan ay napilay ng dahil ito mga taong ito, no? Pinipilit nilang dayain yung timbang hanggang nagpalag-palag na yung baboy na kandahulog. No? Para patunayan na walang sakit yung baboy. Eh, pupunta ka pa ng municipal veterinary bago yun ay ipapakita mo rito sa katayan dito sa puerto. Walang bibili niyan. Ibig sabihin, damage na yan. Eh, paano ibebenta ng hog raiser sa kalatigas yung dalawang baboy niya na nabalian ang dahil sa katarantaduan nito mga taon to? Ha? Oo. Kaya, kayo, Toto Badyaw, mag-ambag-ambag ka, bayaran nyo yun. Ha? Pambira kayo. O, 80 kilos mahigit din yun. O, paano? Ngayon, maliba na lang kung katayin na lang ng may-ari, yung baboy niya, at ibenta, ilako-lako na lang doon sa barangay nila. Kung hindi, i-online. Yan ang ginagawa sa Quezon ngayon. Di ba? Walang mabiling baboy doon sa palengke. Ino-online lang. Oh. Pumarias naman kayo, Brad. Di ba? Eh, sabi ni Kagawa Gerald, eh, ang laki na ng network ninyo eh. Di ba? Buong Palawan na to. Eh, pero mo kalatigas, pinapasok nila. Rojas, pinasok nila. Saan ba sila muntik tagain? Saan ba sila muntik tagain? Dito lang sa puerto. Maswerte kayo, mayroong... Pag kayo nakatsyempo ng mga gago rin, baka kayo yung itimbang nila dyan. Di ba? At kayo itali, kayong dalin dun sa slaughterhouse. Hindi nyo ba naiintindihan kung gano'ng kahirap mag-alaga ng baboy? Samantalang kayong puhunan ninyo, laway lang ninyo. Ha? Laway lang ninyo, tapos yung mga rusko ninyo. Kayo kumikita, ang hog raiser, 130, talo yan. 150, break even, talo ka pa sa pagod. Kita ka, 160, 175, yan. Pero 130, bentang patalo yan, para lang maibenta yung baboy. Ah, mga kaibigan. Diba? Tapos gaganyan niyo pa. Kawawa naman tong mga magbababoy. Maawa naman kayo, Brad. Patuloy tayong magiging mapagmatsyag. No? Kasi medyo naglelo to eh. Ngayon, uminit na naman to, bumaba yung presyo ng baboy, umatake naman tong mga to. Kala ko, tumigil na. Itong kumikita ngayon, meron na ako kilala dyan sa Tagbrus eh. Naninilaw eh. Diba? Naninilaw, pambira yung mga, yung sampung mga daliri. Kompleto ang 18 karat bawat isang singsing eh. Diba? Oh, may bago pang SUV. Mga kaibigan, yung nagtitinda yung mga, ito mga middleman mga katulad nito, sila yung namumuhunan at sila yung nagpapasa ng mga dress na, yung big sabihin, nakatay na, ibabagsak na lang doon sa talipapa, dyan sa palengke. Doble kita nito mga ito. Kaya oras na para i-require sila ng mayor's permit. Yan ang sinasabi dito sa city. Diba? Kumikita sila nang walang binabayarang tax sa gobyerno ni katulad ng iba. Yung mga nagtitinda dyan sa palengke, may mga mayor's permit, nagbabayad dyan sa, ng tax nila. Ito, wala itong mga tax eh. Diba? At oras na rin para masanksyon ito mga to. Kasi katulad niya, may reklamo. Babayaan lang nila yan. Kasi nga, wala ka namang ikakaso dyan. Ano ikakaso mo dyan? Mayroon bang batas na hindi ka pa nare-review yung mga... Meron ba, Mike? Yung pandaraya ng timbang? Parang wala man, di ba? Para magkaroon ng sanksyon sa kanila yung gobyerno. Kasi pagka hindi... Tuloy-tuloy lang ito mga ito. Ah? So, isa-isahin natin kung sino yung lima na yan. Yung dalawang baboy na nabalian doon, ipun-ipunan ninyo, bayaran nyo yung damage. Kaya naka-damage doon eh. Talo na nga yung bilin ninyo, dadayain nyo pa. Okay ba to? Toto Badjao. 7:31 ng umaga. Iwanan natin yan, ha? Pero patuloy nating susubaybayan yung galawan nitong mga trader, mga middleman na ito. Puntahan mo muna yung New Ibahay, Bon. Dahil ito, putok na to sa social media. Kanina kausap ko si Kapitan, yung kapitana nila doon. Hindi na talaga nila, ano to, nahihirapan na sila masyado. Pahingin ako ng video na pinadala nila kahapon sa akin. No? Mga kaibigan. Okay? Kanina kausap natin yung kapitana ng barangay New Ibahay. Mga kaibigan sa El Nido, si Kapitan Renzi Legaspi. Paki, andyan na ba ang number niya? Tawagan mo't naka-ready na yan para maibulalas niya yung istorya ng tulay na ito na pinapakita ko sa inyo, mga kaibigan, dahil wala nang kinakapitan to, babagsak na ito eh. Babagsak na ito. Biktima ito ni Discaya eh. Biktima ni Discaya, sinabko ni St. Gerard. Mga kaibigan, ayan, nakatiwangwang. Bigyan mo ng audio muna ito. Audioan mo muna ha, para maintindihan nila. Tapos tawagan mo si Cap para maka-ready siya. Baka nagdoble-doble yung number mo. Iba yung doon sa kuyo, ha? Ito kay... yung 9319. Yan yung sa Ibahay. Okay, sige. Lagyan mo muna ng audio to. Para makita din at marinig ng Provincial Engineering Office kasi provincial government funded yata ito. Mga kaibigan, sige, pakita natin, Bon, parinig sa ating mga kababayan, lalo sa mga taga-PEO, yung problema ng barangay New Ibahay sa tulay na yan.
2: Yung tulay. Yan. Yan na yan, sir. Medyo malalim po sa ilalim kaya hindi ako makapagpasok doon sa loob. Sa baba. Hindi ako makababa. Yan po. Medyo delikado na po talaga. Yan. Ito po yung tulay na dapat gawin. Yan po. Yan, sir, yung detour na ginawa ng contractor na iniwan po yan. Yan sir. Tapos doon sir, hindi rin madaanan kasi malalim po yung sa gilid. Yan po. Yan po yung detour. Yan. Yan. Tapos ito po yung tulay. Yan sir. Yan. Kung napansin nyo po, medyo bulok na po talaga. Napakadelikado. Ayan po. Ayan. Napakadelikado na sir, masyado. Ito po. Sa ilalim yan, sir, bulok na po talaga yan.
1: Okay. Yan yung kausap ko nung isang araw pa yan. Kasi sinasalansa natin yung mga issues. Napakaraming usapin at dokumento yung nandyan sa lamesa ko. Iniisa-isa ko lang. Problema ng buong Palawan, problema ng Puerto, pinoproblema ko pa. Pero walang problema yan. Kasi trabaho natin yan. Kapitan Renzi Legaspi. Kap, tama ba?
3: Yes po, sir.
1: Okay.
3: Good morning po.
1: Good morning. Mabuti na kontak kita. Ang itong ibahay, barangay nyo ibahay, may kalayuan po ito. Nasa isa, 45 minutes galing po ng poblasyon. Taytay, tama ba? El Nido, tama ba, Kap?
3: Opo, sir.
1: Okay. Pakibigyan mo nga kami ng istorya nitong tulay na ito. Bakit nakatiwangwang at ano yung kanyang, yung sabi mo, delikado na siya para sa mga motorista. Sige, Kapitan.
3: Ay, Kapitan. Opo, sir. Actually, simula po naging kapitan ako, sir. Nakailang repair na po kami niyan.
1: Opo.
3: Tapos po, hindi na rin po kami nagkulang sa mga sasakyan, mga four wheels, sir, no?
1: Mm-hmm.
3: Naglagay po kami ng paskin dyan na hindi na po talaga dapat daanan ng mga four wheels. Pero dahil po sa mahirap din ang daan sa baba at may ginawa ngang detour sana yung contractor ng tulay na yan na nahinto lang. Ang problema po yung dito yung kanyang detour na ginawa hindi rin po madaanan. Sira din po.
1: Mm-hmm.
3: Kaya yung mga tao kahit na nga medyo takot silang dumaan diyan sa tulay dahil sa totoo lang po wala na po yan sa ilalim bakal, sir.
1: Mm-hmm.
3: Ano na po yan? Kalawangin na po yan. Wala na po talaga, kahoy na lang. Kaya
1: wala na siyang bakal?
3: Opo, kalawang, puro na po kalawang yan sa ilalim. Sa taas na lang po yan makikita nila, may bakal.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon po, nasabi ko na din po, naalala ko din noong may nangyari sa Bagong Bayan, sir, di ba?
1: Opo.
3: Sabi ko, ayaw ko sanang mangyari ang nangyari sa Bagong Bayan na kung saan may namatay, saka pa na
1: napansin.
3: Napansin at mabilis na napalitan.
1: Mm-hmm.
3: Kaya po ako, marami na po kaming ginawang mga resolusyon sa tulay na yan na humingi din kami talaga ng tulong. Actually sir, nung panahon na asawa ko, Sangguniang Bayan pa, yan din po lagi niyang nakailang resolusyon din po siya dyan. Pero siyempre naunawa naman natin at dahil siyempre hindi lang po naman kami ang barangay na may problema, di ba?
1: Marami, oo.
3: Opo, marami pong barangay ang may problema.
1: Mm-hmm.
3: Kaya lang, talaga pong ano, kasi sir, actually yung tulay na yan,
1: mm-hmm,
3: kami lang po talaga ang napupuruhan. Pero napakaraming ilang barangay po kami sa bayan ng El Nido ang nakikinabang dyan.
1: Oh, yan, yan.
3: Si Baltan, Ilia Paz, Mabini, New Ibahay.
1: Dyan dumadaan at, lahat. Sir, dyan dumadaan lahat.
3: Opo, hindi pa sir ha.
1: Mm-hmm.
3: Yung nagtatrabaho sa part ng Taytay, Sandoval, Bisibis, Kaniki. Diyan po lahat dumadaan yan, sir. Kung magtatayo ka nga lang diyan sa umaga at hapon, makikita mo kung gaano karaming tao ang dumadaan.
1: Mm-hmm.
3: Eh, yun nga po, yan na.
1: Teka, Kap, kailan pa ba ito? Kasi rito sa tarpaulin ni... nakalagay dito, yung tarpaulin, ano? Republic of the Philippines Provincial Government. Provincial government upgrading of New Ibahay Bailey Bridge. Tama ba?
3: Opo. Opo.
1: New Ibahay, okay. Ang contractor ay St. Gerard General Contractor and Development. Ang pondo niya ay 20 million. Tama ba? Ano? 19 million.
3: Opo.
1: Calendar days 275 o 15 days. Hindi ko masyadong na ano ito. Tapos walang nakalagay kung kailan ba inumpisa niyan.
3: Actually, sir, kailan ba ito nasimulan? Natuwa na nga kami, sir, dahil nasimula na. Actually, may mga andami ng bakal dyan. Ngayon nga, parang kinakalawang na yung mga bakal. Tapos, may mga ano na rin silang ginawa. Yung ano, puste siguro yun. Kasi, ano, simentado
1: ito
3: na.
1: Ba,
3: na,
1: ilan pan, na. Funded ba ito ng provincial government? Provincial government? Funded yan?
3: Actually, sir, yung ano na yan, yung road na yan, is provincial government yan, sir.
1: Okay.
3: So, yung lugar na yan.
1: Pero, yung pondo na 19 million, saan galing yan? Provincial government?
3: Hindi ko pa, sir. Ano kung, saan ba siya? Sa national o sa province
1: hindi,
3: galing yan?
1: Hindi, nakalagay dito kasi provincial government of Palawan.
3: Opo, opo.
1: Anyway, sige, check natin. Provincial government, tapos ang contractor ay St. Gerard.
3: May nabanggit, Saint Gerard,
1: parang si St. Gerard ay subcon. Ito ba yung project pa ni Discaya? Napunta kay St. Gerard?
3: Opo, opo.
1: Ha?
3: Yan, sir. Yan po.
1: Pero ang nakalagay dito, wala na yung tarpaulin dyan eh. Ang nilagay na tarpaulin dito ng provincial government ay St. Gerard. Diba? Okay, anyway, sige. Check natin ha, sa PEO. Opo. Kasi kung ito ay project at funded ng... Ito ba ginawa panahon pa ni Dennis Socrates?
3: Yung ano, sir? Yung tulay?
1: Oo.
3: Hindi ko na matandaan. Matagal na pong panahon, sir. Actually, sir, nakalagay kami ng paskin dyan nung unang term ko lang. Second term ko to. Nung unang term, sir, naglagay na kami dahil nakakahingi naman po kami. Minsan po kaming nakahingi ng budget sa LGU at nabigyan kami na ipagawa po namin yan, sir, pero puro kahoy. Eh ngayon, sir, bulok na naman po. Naka-repair kami, parang tatlong beses na, sir.
1: Okay.
3: Pero ito, ngayon, hindi na po kayang i-repair yan, sir.
1: Ito
3: yung, kailangan na talagang palitan.
1: Ito yung sa taas, yung sa taas.
3: Opo, yung sa taas.
1: Itong detour na ginawa ni St. Gerard, hindi, opo, ano yan. Ito, napapakinabangan? Yung sa baba?
3: Yun nga, sir, kung sana, sir, maganda rin sana ang pagkagawa, kung ginawa sanang maganda ang detour, okay lang sana, sir, na kahit sira yung tulay namin, maayos ang detour.
1: Anong problema ng detour?

0: At hindi talaga.
1: Ang mga sasakyan ay nagtsatsaga sa delikadong delikadong tulay na ito, Kapitana.
0: Opo. Opo, sir. Ambira. Wala kaming magawa kahit na may nakalagay kabilaan. Galing ka ng bayan, papunta ka ng bayan, galing ka ng bayan, kabilaan po 'yan ay nilagyan po namin ng paskina. Hindi na po pwedeng daanan ng four wheel. Kaya lang, wala po kaming magawa
1: pag,
0: kasi
1: pag dinaanan ito ng dump truck na may kargang 20 cubic, babagsak ito.
0: Sir, hindi naman dinadaanan ng
1: hindi ba?
0: May daanan po sa baba na ilog pa rin na kahit papaano nakakadaan pa. Yun po yung mga ano talaga doon dadaan.
1: Pero mga van, yung mga van dito dumadaan, mga van sir
0: hindi po umiikot. Yung mga van lalo na po yung mga delivery sir, umiikot po sila from bayan to San Fernando hanggang makarating. Sir, kung dito ka po kasi sa shortcut, halos 30 minutes lang. Kapag nag-ikot ka po, isang oras, siyempre, di ba?
1: Talo ka sa gasolina. Ang taas pa ng gasolina ngayon. So problema talaga ito. Sino bang, may kausap ka ba rito? Someone from provincial PEO? Hindi naman DP ito kasi provincial road ito eh.
0: Opo, provincial road.
1: May mga kausap ba kayo dito na, Kap, ipapaayos na namin yan, ibibid na namin yan, ire-rebid namin yan. Meron ba ganun?
0: Di ba sir, mayroon na nga sir. Oh. Diyan na nga. Ang problema, yun nga, nahinto. Mm. Pero actually sir, mayroon na daw po uling rebid yan. Ngayong August. Opo, ire-rebid na po uli.
1: Ire-rebid. Ilan taon nang nakatiwangwang ito?
0: Ilan lang naman yan sir, nasimulan. Ngayong taon lang naman yata.
1: Ngayon lang ba taon na kaumpisa nito? Okay, so hindi na natuloy ano? Anong dahilan bakit hindi natuloy? Dahil Diskaya.
0: Di ba sir, dahil sa mga issue ng kay Diskaya siguro kaya ganoon.
1: Diskaya. Oh. Pero nakalagay dito St. Gerard, sila siguro yung sumalo. 'Di ba? Okay.
0: Siguro sir.
1: At saka ano lang ito, 19 million.
0: Opo.
1: Yung 19 million ba buo pa 'yon o bawas na?
0: Hindi ko alam, sir. Hindi ko po alam. Opo.
1: Yan ang tanong natin. Baka wala ng pondo. Opo. Diba? Pero sige Kap, ganito ha. Hindi ko rin ano, hindi ko pa siya direktamenteng masagot ngayon hanggat walang umaako.
0: Opo.
1: Ng tulay na ito. Kasi kung 19 million 'yan, 19 million na wala pa silang ginagalaw dito, no? Do sa 19 million, 'yun lang yung ditor na sinira ng tubig ay ng ilog.
0: Saka sir, marami na pong mga materialis na bakal diyan. Kaya nako, kinakalawang na ngayon.
1: Kinakalawang, hindi na rin maganda kung ikakabit pa yan diyan, di ba? So tingnan natin kung 19 million magkano na lang ang naiwan tapos ire-rebid pagkatapos kulang na ako, so kailangan pa ng budget. Sige. Ipapa-check po natin sa PEO ito. Kasi kung provincial road, Provincial Engineering Department ang dapat nangangasiwa dito. Kapitana, binabanggit nyo nga, hindi lang ho nyo iba yung nakikinabang ng tulay na ito. Kung hindi,
0: sir, napakarami.
1: Maraming munisipyo, motorista,
0: trabaho, sir, sa bayan.
1: Oo, dumadaan dito.
0: Opo.
1: Oo. So ang kinakatakot nyo, anytime na talagang hindi niya na kaya, babagsak ito.
0: Opo sir, talaga. Dahil wala na po talaga bulok at hindi na po kahit na ano pansamantala na gagawin. Aywan ko na lang sir kung ano pa. Yung inaano sana namin sir doon, yung detour sana ay maayos ang pagkatrabaho. Pwede naming magawa.
1: Wala, sinalaula din yung detour, tinipid eh.
0: Opo. Yung mga turista sir, di ba umiikot po yan sila, nakamotor.
1: Oo, nakamotor.
0: Magtsatsaga din silang dumaan dyan.
1: Sa detour?
0: Opo, hindi, doon sa tulay.
1: Sa tulay.
0: Hindi naman madaanan ng detour, sir.
1: Oh.
0: Dapat yun na lang sana ang maayos muna habang hindi pa nagagawa ang tulay para...
1: Si SB Cabezas, kausap ni Belia Mucha. Kilala niyo si Belia, yung ex-FM El Nido. Opo. Parang meron silang hinihiling na pansamantalang remedyo sa DENR na makapag-donate ng mga kahoy. Pero kung kahoy ba, yung bakal ka mo, kahit lagyan mo ng kahoy yan, yung bakal, yung kinakapitan, delikado na rin eh.
0: Opo, diba, sir. Kap? Delikado. Delikado. Actually, sir, tinawagan din po ako ni Vice na yun nga po, humingi sila ng mga, kung matutulungan ng DENR, ng mga kahoy na makapag-request sila, ipapansamantalang ipagawa nila. Pero sir, kung yung detour sana, sir, ay maganda yung pagkatrabaho, hindi naman sana problema.
1: Wala, binalasobas eh.
0: Opo, pati detour, hindi po.
1: Sino bang gumawa ng detour? Si Diskaya?

0: o si St. Gerard?
1: Hindi ko alam, sir.
0: Wala ka ba dyan? Hindi pa ikaw yung kapitan nung ginawa nila dito?
1: Ako na po, kapitan. Ako na po ang kapitan.
0: Ah, hindi mo ba na-check dyan kung sino gumagawa nito na yan?
1: Hindi ko lang ano yung ano eh, may kung sino ang naka-ano nito eh, naka...
0: Oh, basta ang nakalagay sa tarpaulin, St. Gerard. Eh di kung St. Gerard, di silang gumawa ng palpak na detour na yan. Di ba? Oo. Pero nga atin dito, Kap, hindi para ano, para lang malaman natin at mabilisan ang trabaho kasi sabi mo, mamaya mapapansin natin matulad dun sa iba kung saan may namatay, kung saan may nahulog, saka tayo kikilos.
1: Kaya nga, sir. Actually, sir, siguro ang salitang yan, nabanggit ko na rin nung minsan mag-meeting kami na yun nga po, nabalitaan. Actually, kapitan na din po ako no, nung mangyari yung sa Bagong Bayan ba yun, sir, na may dumaan na sasakyang mabigat,
0: nahulog,
1: tapos may namatay pa bago pa na nagawa kagad. Sabi ko, huwag naman sanang mangyari sa amin. Matagal talagang hinihiling namin yan, sir, na sana ano, magawa na. Kasi minsan nagsasalita lang yung tao, kami ang inaano, sana mo kami kukuha ng budget para diyan sa tulay,
0: natural,
1: sir.
0: Natural.
1: Ano, repair kaya namin, pero ngayon hindi na po namin kaya i-repair yan.
0: Natural, ikaw ang kapitan diyan, ikaw ang takbo, sa'yo ang tapo na ng mga mga salita na, Kap, ano ba ito, ba't di ba? Ganon, di ba? Pero hindi mo naman project yan, hindi project ng barangay yan.
1: Opo.
0: Kung hindi, kung provincial road, provincial engineering department. Sige po, at...
1: Siguro, kaya sir nga, nakikiusap po talaga ako na sana magawa ng paraan yung aming tulay. Talagang ang dami po talaga, sir, na mga kaparanggay ko ang nakikinabang dyan. Hindi lang kami, marami.
0: Mm-mm. Sige, umpisa natin ito ngayon. Kasi kung ire-ribid ito, alam mo, Kap, ako may allergy sa ribid-ribid na yan dyan sa PEO. Yung sa... Kuyo, sa ito nga susunod kong interview, yung barangay Lagawriaw, nangako na iriribid, ay pambira. Galit na yung kapitan doon, hanggang ngayon walang ribid na nangyayari. Pero itong sinasabi mo, talagang itong tulay na nakikita namin ngayon, hindi pwedeng ipagwalang bahala ito. Di ba, kapitan? Kaya sabi ko, bibigyan natin.
1: Ang dami talagang dumadaan dyan, sir. Naku.
0: Oo.
1: Daming barangay ang nakikinabang ng tulay na yan.
0: Mm-hmm. Yung mga bakal saan nakatambak? Yung
1: nandun yun, sir, sa tabi.
0: Natabi?
1: Sa gilid lang din ng tulay na yan. Opo.
0: Kinakalawang na?
1: Opo, ay wala namang bubong eh.
0: Oo nga, hindi pinabayaan na, no?
1: Sa tabing daan lang.
0: O, sige, Kap, ito may butas pa. Pambira talaga, oh. Anyway, sige, Kap, hindi ito nagtatapos ngayon. Bukas, balitaan kita. Ngayong maghapon, magpapapunta tayo ng sugo doon sa PEO para malaman natin yung sitwasyon ng tulay na ito na sa'yo nga galing at ikayo yung naandyan na ito, ASAP ito.
1: Opo, talaga ASAP, sir. ASAP talaga, sir, maayos.
0: Nananalangin tayo na walang merong mangyaring hindi maganda diyan, no, na wag naman sana, no, pero sige po, at kami tutulong para mapabilis po yung pagpapagawa ng tulay na yan. Panawagan niyo po pag provincial road ito, PEO ito, anong panawagan po ninyo sa gobyerno natin? Sige po, hindi naman tayo nagbabatikos, nakikiusap pa nga ho tayo na gawin na kaagad, i-ribid, tapusin na kaagad para mapakinabangan na po ng mga tao dyan.
1: Opo. Sa ating provincial government na sana magawa ng agarang solusyon ang aming tulay. Talagang nakakatakot na po. Sana wala nang mangyaring may madisgrasya at magawa na. Kahit papano, yung may madaan ng maayos lang ang mga mamamayan ng bayan ng El Nido, sir.
0: Okay, dyan sa Ibahay, yung Ibahay.
1: Opo, sa inyong Ibahay.
0: Sige. Kap, hindi nagtatapos ito sa isang interview lang para maumpisahan o yan ay magawa na. Kundi may sunod-sunod pa tayong interview rito. Ganun lang, para malaman na natin kung ginagawa ba, gagawin ba, o ano bang mangyayari. Kapitan Legaspi.
1: Opo.
0: Kapitana, maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you po, Kaluwi. Maraming pong salamat.
0: Kapitana Renzi Legaspi.
1: Okay po.
0: Sige. Follow up natin ito, PEO. Kasi kung provincial road ito, ay di provincial engineering department ang gagawa nito. Yung bang 19 million nandyan pa sa inyo? St. Gerard. St. Gerard. Ganda ng pangalan, no? St. Gerard. Ito ba yung may mga problema na dito? Yung kay Discaya? Parang subcontractor ni Discaya ito eh. Di ba? Bakit naman nagditor-ditor kayo doon sa ibaba? Ang nilagay niyong culvert ay culvert ng paglabas mo ng bahay? Di ba yung maliliit na ano? Na kanal? Alam niyo naman yung volume ng tubig. Sira! Hindi madaanan yung ditor-ditor na ginawa ninyo. Pero nandiyan na yan eh. Andiyan na yan. Pakitawagan mo. Hindi na, may singit pa ba natin yung kuyo? O ano na lang? Bukas na lang siguro. Di ba? Siguro maganda ipacheck ninyo ito sa mga provincial engineers po ninyo. Kung gano dapat na gawin na kaagad dito. No? Eh baka mamaya may bumagsak na van dyan, may bumagsak na kutsi dyan, may bumagsak na motor dyan. Saka na naman magtuturuan. Diba? Pag kami bumagsak dyan, huwag naman sana, nakunod ha. Anong sasabihin? Hindi, Kaluwi, poribid na yan eh. Ang tagal nang nakatiwang mang dyan, ribid-ribid. Kung may pera pa yan, iribid nyo na kaagad. Hindi lang naman ibahay nyo, ibahay ng mga tao nila yung dumadaan dyan. Maraming mga motorista na galing sa mga munisipyo ang dumadaan dyan. Hirap sa atin eh. Mag-ano lang tayo, gagawa tayo ng mga infrastructure project. Gawa tayo ng mga tulay para madaanan ang ating mga kababayan. Tingnan nyo naman yung tulay. Siguro maganda yan, tulay na, alam mo yung mga pato? Bon, yung mga pato? Mga benting pato? Pagka mga itik o pato? Yan, pwede yan. Yan tulay na yan sa itik tsaka sa pato. Maganda para sa kanila yan. Pero sa motorista, delikado na yan. Hindi naman ho kami talaga, anong babatikos, nakikiusap po kami sa ngalan ng mga taga New Ibahay, mga taga Taytay na dumadaan dyan, mga taga munisipyo ng El Nido dumadaan dyan. Ha? Kasi kung may pera, gawin nyo na, ano pang tinatanga-tanga nyo dyan? Sorry ha, sorry. Sorry for the word. Kasi kung matindi pangangailangan nito, at kung nandyan pa yung 19 million, palagay ko bawas na yan, yung 5% ni Discaya, magkano ba kinukuha ng contractor? Kasi si Discaya, nagpapagamit lang ng ano yan eh, ng lisensya. 5% ay kay congressman pa. Ay, congressman. Yung may-ari ng project, yung proponent, di ba? Yung KDI pa, ay magkano lang naiwan? Kaya siguro hindi niya maibid-bid. Sana nandiyan po yung pondo. Kasi kung 19 million yan, di ba? Kung hindi na tinuloy yung St. Gerard, tinerminate, kinabukasan o next week, ribid ka agad para magawa na ka agad. Si bakit tumatagal? What is the problem? Follow-up natin. Ano tayong magagawa? Follow-up tayo ng follow-up na lang muna dito, ha? Mga kaibigan. Okay? Oras natin, 7:56 ng umaga. Oras atid sa atin ng Uno. Mga katropa, PIDS ba para sa baboy ang hanap? Narito na ang Uno Plus. PIDS na kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy panlaban din sa sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, PIDS na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta PIDS! Uno Plus tayo!
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool ang bawat Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X